XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katropa, alas 8:10 na sa sayong kabuntagon.
1: Good morning!
0: Good morning, Oga. May buntag ka na tong tanan, mga katropa. Una-una day, no? Happy Father's Day sa tanan nga mga papa. Sa tanan nga mga papa, nga mga responsable.
2: Siyempre. Itong mga responsable nga kanabitaong gukdunon sa 7016, gukdunon sa 9262. Happy, daily day. Bad Father's Day sa inyo, ha?
0: Pero sa mga
2: maayong tao, mga papa,
0: Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day. Lagi happy.
0: Labi na kani si Kuan, no? Si Pastor Lawrence Cabaluna. Happy
2: Pastor.
0: Father's Day, Pastor.
2: Good morning, ya, Pastor, ha? That's my taga Magkiangkang, no?
0: Magkiangkang ni siya. Magkiangkang. Si kinsa pa man ni dire. Niboy Pataho, good morning, mga katropa.
2: Morning, good morning.
0: Happy Father's Day sa tanan. Ahap ni siya naminaw, eh. Tanan mga amahan karon, no? Si Pataho nagpaabot og Father's Day sa tanan, ha.
2: Good morning.
0: Happy Father's Day sa tanan nga mga papa. Daot nga magpadayon mo sa inyohang pagkamaayong amahan. Dili tong mga amahan nga mangunay og anak.
2: Komentaryo.
0: Pastilan. Daghan na kay tag mga naagiang kaso katropa nga John Jing nga.
2: Oy,
0: tungod aning mga amahan bangaway mga batasan bitaw nga muunay og kaugalingong anak.
2: Dapat
0: mga tawhana ni pang putlan og mga
2: ulo na
0: putlag ulo.
2: Putlag ulo.
0: Anyway, mga katropa, padayon ta sa itong isgutanan. Karong 24, mga katropa, ang katapusang makita ng lawas ni Bobet Baterbunya diha sa may gymnasium sa evacuation center sa lungsod sa Talakogon. Doon ay mga pahinomdom, mga tuang local government unit, mga katropa, mahitungod sa kadtong mga katawhan nga gustong moadto.
2: Oo.
0: No, nga kinahanglan. No, ato ning ikuan mga katropa kay importante kini. Labi na sa kadtong gustong moadto. No, kay gikinahanglan ni ini ang kuan ra ba kay magsugod alas 8, no? Ang kining lubong ani mga katropa ang
2: sa
0: programa.
2: Oh, kay taas-taas yun, taas-taas mi gina.
0: Oh. Alas 8 pa lang magsugod na ang lubong ni ini or doon na may mga programa gud nga ipahigayon pa
2: mao
0: dito sa kaninga area. No, muna nga doon ay mga pahinomdom ang Talakogon Municipal at Talakogon Information Office.
2: Okay.
0: No? Nga kung muadto dapat magsayo.

0: buhang suoton. Basta ting init manggo dili advisable ning magito mga katropa.
1: Oo, basta no? Ting init.
0: Basta init ang panahon dili siya advisable. Buti. Una akong nasairan sa ambot asa tunako na nakita sa Buti. Social media. Nga basta ting init ang panahon dili siya angay nga magsulog itom.
1: May mukospaw.
0: Or dili ka magjakit kay samot kay igang.
1: Oo, kay wala mang kadalang ani.
0: Pero ang uban magjakit gyud kay adlok man sa maitom.
1: Maitom. Pero wala may kon kay namatay na may mga kanapang antay bitaw
0: malang. Mas maayo kat kung magjacket man galing katong sama bitaw anang jersey sa basketball jacket katong
1: na may mga ingana
0: kanang mga ingon anak nga mga jacket ba kanipis kanang bugnaw
1: simple simple apply pod mo katong kuan katong sunscreen
0: kay dito ra ba sa area sa Lubnganan mga katropa
1: hawan kayo katikinita.
0: No walay mga daghang kahoy kay gipatag na mang gudni so wala pa say mga kasilungan nga mga pansyon kay mo lagi si Bubit pa man ang pinakaunang
1: madugo siya gyud no
0: ang
1: na-arrange na kuan gyud ba mga naigo ra gyud na na-arrange na na-approve sa ordinansa wala na
0: unya pinaka importante ani katropa nga Junji magdala gyud og payong
1: tubig.
0: Panyo ug tumbler.
1: Okay. Yana, mo gyud na mo ni pinaka-importante gyud.
0: Kay aron nga malikayan ang dehydration mga katropa unya malikayan ang heat stroke kay basin unya kining panahuna wa ta kabalog muulan ba or muinit at least
1: syempre.
0: Ready ta sa to ang mga pandong. Ang katropa ka Junji do namang kuya
1: ayong kalo gyud.
0: Kalo
1: tumbler. Okay na siya kanang kalo okay na siya.
0: Unya magdala og pagkaon or snacks.
1: Oh, dili kay dito naman ni Odtol, sud na.
0: Nabay, na may uban katropa ka Junji nga. Buanto dito nagtuo nga kanang mabusog kay
1: Vigil
0: God. Dili ni. Buanto dito kay lubong daghan og kaon, no? Dili ta mag-expect ana mga katropa.
1: No, syempre.
0: Ato yung kanunayon nga dunay yung mga panahon nga dili gyud ta swerte on.
1: Oo, tinuod na.
0: Basin unya hinuog mo adto ka didto kang imong gihuna-huna.
1: Mga niudto.
0: Mabusog ka na dili
1: pwede. Ay, aw.
0: No? So, uban ini mag-andam og taas nga pasensya. So, kana gyud. Labi na sa katong muadto pa sa vigil.
1: Mao.
0: Muadto pa sa week ni Rene.
1: Dili magsilbi.
0: Karon gani murag nagsugod na ang pila no kay adlaw
1: okay.
0: Domingo no mao na nga
1: so sa to pa gahapon na grabe kay siyempre
0: gahapon pa nga alas 9 pa grabe nang taas
1: sa pila oh siyempre nag-adto sila gahapon kay karon rest di ba yan pwede na sila matulog di ba motong motoy mo ang gihimo pod na tong benis sa gabi no anak ko nakauli in taon may ngapit na alas 2
0: kami gyud katropa nga Junji kay alauna na pud mi nakaabot sa ospinya kay unsaon man lagi nga kinilaging kumpiyansa lagi ta nga nagpitok-pitok na ang motor diha pa lang sa may Lucina wa man lagi nagtubig di pag uli pag-abot pud pag-abot na mog Lucina adito ra pud taman ang motor. Ang ending nagtuwing may katropa nga Junji.
1: Oh, so
0: kay nagtulom ka motor.
1: Oh, so nagkuha na pud og sudanan og gasolina.
0: Dito na nagtubil sa baba, gitulak na lang steel.
1: Ay, okay ra man na. Okay ra man na at least mga kuan gyud do.
0: Hawya.
1: Hawoy, may gina steel na.
0: May gani kay do na pay able dito sa baba, pero pag-abot mo das crossing sa baba talakok. Wa may abli ang mga gasolinahan diha ni adto pa mi dito atong katong nay incredible dako kayong robot ro at tao dito pa ang abli nga
1: gasolinahan
0: di na malit na po ni tag jeez nga galon
1: ayaw
0: perting yung gasto ha mo na nga pahinom duma
1: mo na siya nga ang anak gyud basta ang utok gani nga close mo na.
0: Muna nga dapat siya. Pagtubil yun mo daan mga katropa. Kaya maiwasan yun yung tulak-tulak steel.
1: Ayan ninyo huna-hunaan ang tubig sa Agusan River nga pwede ra itubil yung unang kumpiyansa na kayo.
0: Muna pwede. Mga dugang pahinundum dahil mga katropa. Magdala o taas nga pasensya.
1: Siyempre kaya ang pila. Di man na pwede nga ang balaod na magpila man yun. Di man na pwede nga mo kalit na lang kadeha o una dito. Singit ka dito.
0: Niya isa po ni.
1: Ikaw ra isa, pwede man ka makasingit. Pero lisod mo ka mo singit.

0: kay mga kauban.
1: Lisod yun kayo.
0: Oo, oh, na kay pamilya, mga anak.
1: Katong, di, mga, pwede... katong mga noha, dala lang yun mong ID pod kay...
0: Oh.
1: Doon na may usahay good nga i-prioritize
0: nila. Oo, oh, ang mga parinte.
1: Mga parinte.
0: Oh, labi na tong lagyo.
1: Oo.
0: Oh, oo. Oh. Pinaingon ra good nga... taga Surigao City pa ko. Ayaw, sige. Sulod. Automatic.
1: Oy, maayong buntag sa tanan na itong mga viewers, ha? Mauni, likayan usab ang pagduso-duso o paghuot.
0: Oo, kana. Isa po na. Grabe bitaw ang...
1: Unya, isa diri katropa ka, Junji. Kining irespeto ang kahilom o sulimidad okay. Sa lugar.
0: Okay, dili. Baya na. Basketball na imong gianha ninyo diha. Kamatayon, baya na. So, sulim, baya na. Mo bitaw nang... Walay religious o walay mga worldly madungog ninyo dihang kanta kay puros na pang Ginoo. Kay naa na mo na siya nga panahon ang panahon sa kanabang kagulanan.
1: Oo.
0: Dili na panahon sa kalipay. Kay dili man banda ng imong gianha diha. Kamatayon man siya. So ang sulim gyud diha maghilom niya, observe niya, sundon unsay protocol. Kay dili ra pwede ka mapataka kag picture dito.
1: Mao lagi.
0: Video di ka pwede mapataka.
1: Na man gyud mga
0: painom. Oh, naay mga area nga pwede ka. Pero dito magpicture katong naagyud sa katong naagyud ang naong ni Rene. Violation gyud kayo na kay bawal gyud kayo na bisan sa Facebook ana makuan gyud imong kuan ana.
1: Masuko po sa mita.
0: May sa mita na. Kaya bawal gina na siya mga katropa. Pero okay na itong naay mga tarpulin ni Rene. Dito mo, na ana, okay ra. Pero mo lagi, kawat-kawat yun, kitungod sa kadaghan sa tao.
1: Mo yun.
0: Kaya ang pagpicture-picture, isa nga makahuot o samot. Makapila o samot.
1: Mo na'y makalangay po.
0: Oh, malangay. Sige.
1: Okay, mga katropa, itong oras alas 8:20 naman. Sumubreak na punta mga katropa. Padayon lang giyapunta hangtod alas 9, pero ning mga orasa, mubreak o natas makadiot alang may ning importante nga pahinumdom.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Cup!
5: Ay!
4: Para saray mong birthday cup?
5: Ay, November to.
4: Usang tuig ka cup?
5: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
6: Exciting! Exciting!
7: Santo Blas Gold!
8: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next! Daghan ang natabangan!
11: 5 nagigan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next! Sulay ang ka-epektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: mapalit sa mga butika.
15: Turbo Dietary Supplement for Men.
16: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
15: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Sa doctor.
4: Sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 8:27 na. Sa tanan nga maupay pagbangon, palihog timplahan na ang kape nato nga Santon Plus Coffee Mix. O kaha ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kana nga mga kape mga katropa, lakip na usab ang premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kanang tulo ka kape nga pwede ninyong pilian makapagpalami sa kining kalawasan mga katropa, sa pamati sa kalawasan, no? O kaya kami diri ni katropa nga Junji, mawagin na amuang
1: siyempre
0: unahon dayon sa kabuntagon.
1: Ay, ningot kayo ganda bitong gikas biyahe, bugnaw kayong imuhang part sa lawas.
0: Mawagin.
1: Ah, pag-abot, kape dayon.
0: Para pawa sa panuhot ba?
1: Pero kape mga katropa, ha, nga ato ang lawas makabinipisyo.
0: Oh, kana yun.
1: Kina may kape nga atong lawas dili makabinipisyo, makabinipisyo ni nagdugag sakit.
0: Ang ilam, good katropa nga Junji, kay barato lagi.
1: Barato mo lagi,
0: lagi na. Barato ang lagi. Kape nga pero, imuhang ginainom, pero ang
1: imong lawas,
0: ang benefit sa imong lawas sa
1: negative. Masakiton.
0: Mas may maning positibo ang benepisyo sa kalawasan mga katropa.
1: Siyempre.
0: Siyempre, kinsa ko'y gusto magsakit.
1: Oo.
0: Anyway mga katropa, karong adlawa kasabay sa kasaulogan sa Bayog Festival sa Dakbayan sa Bayogan. Gisaulog usab karon ang Araw ng San Francisco.
1: Uy, Araw ng San Francisco?
0: Yes, katropa nga Junji.
1: Sa to, di ba kumana itong pista?
0: Ha? Ito pista?
1: Pista ba itong nalaya katong kwan? Katong Magdiwata Festival?
0: Oh, lahi, puto. Karon po ang Araw ng San Francisco, katropa nga
1: Junji. Maaf, bro. Matingala man itong...
0: Ayaw katingala niya.
1: Matingala man itong daghay na... Daghay man itong kailad sa Bayo San Frans. Pero...
0: Pero...
1: Murag, man,
0: pani,
1: wala kani, may... Kuan, wala
0: man mo. Kani kung akong nasairan aning araw, katropa nga Junji, murag wala kay handa-handa.
1: Wala. Bisan, bisan ka itong pista, wala man.
0: Pero wa
1: may,
0: pesta,
1: wa may siguro handa ito, kaya wa may nanghagad.
0: Basig, wa ka kahiring. Pero, mula gini, ang ato mga listeners kay, maling kamo, tramanggod po, yung ilahag ka.
1: Mula lagi po. Okay, siyempre, daan naman na gibiblikal nga ihay ang kaluwasan.
0: Ihay mo po lagi. Lagi. Kaluwasan ba po ni mukaon?
1: Oo, tinood
0: na. Mukaon, apatay ka.
2: Ay,
1: tinood na siya. Ang tinood yun ang giing nila nga ihay ang kaluwasan.
0: Sa ulugan sa araw ng San Francisco, mga katropa, ha? Di naman yun ni ma... kuan mga katropa, di magyod ni malilong ang atong otoridad na agay mga painumdom, mga himoon nga ining rules and regulation. So possible ani katropa nga Junji, basin unyang gabi dunay programa usab, no? Ay muham ning bit area, pwede man ini muspayo ni Tron. Unsay mga programa unyang gabi?
1: Siyempre.
0: Basta kay ang importante ani nga katong dili kaadtos Bayogan nga mga taga San Frans kay bati ko katropa nga Junji, naagyoy mga taga San Francisco nga idol ni si Iyas. Muadto gyud ni unyag Bayogan kay mutan-aw gyud ni Iyas katropa nga Junji.
1: Basta kay ubay-ubay gyud tong naabag ito yung mga taga-Lagyo nga buwan nga naabad ako noy mga apartment na naibay mga lodging house. Daghay lodging house kay di naman ipalarong pambansa.
0: Oo, tinuon.
1: Oo. Pwede mo mag-aog nagplano mo itong Lagyo gyud. Dapat karon biyahe na mo.
0: Biyahe na.
1: Biyahe.
0: Ako kaning advice katong mga nag-inquire po sa ako pa nga Junji, mga kailar ko na to sa Facebook. Ana sila nga unsay orasa ay nako alas 9.
1: Alas 9.
0: Pero ang posting.
1: Pero gusto gyud mo nga panang saramang gyud mo din he, nga ako makalaglag pong Bayogan. Advance na mo biyahe.
0: Mas maayo gani katropa nga Junji nga
1: karon pwede na sila.
0: Pwede na sila mag-una.
1: Pwede na mo lawig. Labi na itong mga labi na itong naidagadabaw. Pero ayaw lang ninyo una-una ang maka-enter mo grapple, ha? Kay ang grapple exclusive lang na sa kuan
0: sa mga taga-Bayogan.
1: Taga-Bayogan. Kay si BMS may gibasihan.
0: Lain pong
1: mahapil. Pero ang taga-Cotabato mo, dili mo pwede diri ang
0: lisod kayo
1: na amo diri kay dili man mo pwede ma-enter sa raffle. At least nga igo lang mo picture sa nidaog sa raffle. Ana lang siya mga katropa.
0: Gani katropa nga Junji, ako advice sa ilaha nga pwede na sila mo adto karon. Magbalon lang sila.
1: Kana
0: halon mag sud-an o magluto baka silag adubo nga manok
1: magluto na daan maurin na
0: isod nila itong ice cream box no?
1: Mo man ay mga bag-uron yung mga butanganan niya dugay mapanos unya mo init pod init
0: magbalon sila katropa Junji maguna-una na sila dito sa binyo para
1: dito na karon palang daan dito na bahalag nagsigi pag inatupay
0: bahala na basta
1: na ka kuha na dito
0: daghan ang naning kamot ani karon katropa Junji nga makauna lagi kay gusto sila makatanaw ni Iyas.
1: Iyas, oo.
0: Iyas ba?
1: Si Iyas.
0: Basig ma Iyas.
1: Basta kay Iyas, ha? Ayaw mo anang Iyas kay...
0: Ila pa mang guningi kuan karon mga katropa kay kabalubya ta unsa ka sikat ni si Iyas mga katropa.
1: Ay, oo, tinuon
0: na. Grabe ni kasikat nga tao kay sa una pa lang. Bata pa ta katropa nga Junji. Naana ni Iyahang mga kanta. Muna'y daghang nag-ingon ba nga ang akong kabataan nakita na nakong
1: karo. Maugani, no?
0: Ay, sayunan ka nga. Kirting si Kata ani sa international sing artist mag-undisiya mga katropa. Sa katong mga wakaila ni Iyas, ako amangin ko kaila ginaan niya. Pagka kita lang na kung unsay mga kanta niya, dito na ko nakaibalo. Siya day ni. Mga nindot po ni siya mga kanta. Kay maka... Labi na sa mga driver. Tawa yung pagkatugon, katropa ka Junji, kiniiyahang mga kanta. So, muna siya mga katropa, huwag di man galing mo kadto sa Bayugan o niyang gabi eh. Doon naman po'y programa siguro ang atong lungsod sa San Francisco.
1: Siyempre,
0: dili pwede nga mag-araw ng San Francisco nga walay programa. So, naagyo na yung mga programa o niya dire. Basta ang importante mga katropa nga buapil mo sa programa unya, unsay mga activities sa lungsod, ayaw mo pag buhat o kining kuana, ayaw mo pag buhat o kabulastugan. Kay kani unyang gabi, katropa ka Junji, bahin yun yung tao.
1: Ang resulta na...
0: Mahimo ning tulo.
1: Naaman po ikang sa part ni Rene, no?
0: Mangantumampun
1: na.
0: Niya muadtog bayugan
1: na dito sa Ahinoon dool raman ang gym ug ang binyo pod sa kang Iyas no gi-open ning kang Iyas kay ug diha sa gym limit ra manggod ang makasulod niya luoy pod ang taon tong naay mga lagyo
0: tinuod ang mutya raman
1: mutya sa gym una ang mutya ni mga katropa mo na ang paghuman ani Iyas o Rapol o niya Iyas dayon pastilan
0: ana ang flow
1: bilar bilar na pod ni kay hulatan ay noon ug taman lang ka sa kang kuan taman lang ka sa kining banda aw katong Rapol pwede na matulog
0: pwede na kam tulog balik katong mga kuan katong mga Junji katong mga edad-edaran na
1: ayaw na lang po magpatuga-tuga
0: ito di naman
1: nabi na ito na yung mga katong na yung mga maintenance ayaw yun magbilar-bilar kay ang bilar manggod grabe yun na makapataas ang dugo
0: mo yun na
1: okay gusto, ang dugo manggod po na ito mo pahulay ba yagin po yung tao na sila
0: tinoon na siya mga katropa mo na kinahanglan yun punta na ay inumumun nga pining santon plus gold.
1: Oo, kana.
0: Kay aron nga normal gyud ang dagan sa tong kalawasan ba.
1: Tinod.
0: Onya mga katropa kay kadaghan malagining mga pasundayag ani unyang gabi eh. No, lahi diri San Franz, lahi dito sa Bayugan. Na among gyud tay mga tigpaminaw karon nga mga laagan musuroy kini. No, ang ato ang dakbayan sa Bayugan mga katropa, daghan pug suruyanan dito sa may kuan. Dito sa may night market patulong.
1: Siyempre, oy.
0: Gusto mo mag-rides kay gusto mo sakay atong mga pangpalipong.
1: Mao.
0: Gihapon dito. Gusto po mo magtagay-tagay. Kanaa, gihapon dito padulong. Ikaw katropa nga, Junji, kay Father's Day man ron, ipog yung itreat, imo mga kabataan. Oo,
1: siyempre.
0: Naagni mo dito, dadahin mga pangbata nga dulaanan dito sa night market.
1: Unyang gabi eh. Sige, itong testingan na to na, pero guwapo.
0: Itong pangkuan dito ba? Paligid-ligid ni mo dito itong mga bula-bula.
1: Daghan kay dulaanan karon mga katropa.
0: Daghag mga malingaw sa mga bata dito nga makapa... Ha, makapa-experience po nila sa kining kuan ba? Socialize.
1: Oy, tinood.
0: So, mga katropa, daghan na magintag mga pahinomdom na no, nga gipaabot diya sa inyo ha. ato lang yun ang sundon. Ha, labi na katong pagbawal sa pagpamaligya bitaw ni ining mga gamit ni Rene Baterbunya. Ayaw yun ninyo nagbuhata mga katropa kay ang pagpangilad ra ba?
1: Oo.
0: Dako kay na siyang kasaypanan. No, makaulaw na ug masakpan ka. Ang atong social media karon katropa nga Junji, grabe na ka. Kuan ra ba? Grabe na ang paglagana. Oh, basin mo
1: lagi, bastilan.
0: Basin unya katropa nga Junji og masakpan ka ba nga maligya ka sa kining mga naay pangalan ni Rene. Kaparehas mog apelido. Na maligya ka unya katropa nga Junji nga apelido Glibrias.
1: Oo, gani.
0: Ikaw nga Glibrias.
1: Siyempre, madamay.
0: Madamay yun ka.
1: Oo, dili magsilbi na.
0: Oh, murag lisod kayo mga katropa nga maulawan ang mabahiran o pagpakaulaw ang inyong
1: gani, tinood na oy.
0: So, mauna nga kinahanglan yun. Ay, ang atong Naliyagan Festival katropa nga Junji. Murag congratulations po na
1: maugi, at least successful, no?
0: Junior, ha?
1: Oh, at least nga successful.
0: So, labi na kang sa doon duha ka kongresista. Congressman Alpilito Baskog o Congressman Edibong Plaza.
1: Edibong Plaza, no?
0: Siyempre. Siyempre, kang Vice Governor Atipat Plaza. Dito't ang Naliyagan karon katropa nga Junji kay na
1: nastado na gyud pod. Nastado na gyud kayo. Oo.
0: Oh, na kanindot. Oo. Ana gyud kabungga ang mga aktibidad pero matagabi eh, katropa nga Junji na enjoy pod ba yun?
1: Oy, syempre.
0: Nakasuroy-suroy mampod ko. Makauli mampod nga tarong katropa nga Junji.
1: Maayang.
0: Ikabuntag, makakuan na maghihapon. Congratulations sa provincial government sa kalampusan sa Naliyagan Festival 2026. Atong oras mga katropa, alas 8:39. Sa gihapon kami na usab mo break sa makadiyot nga mga minuto. Ayaw lang gihapon maghawa kay mo balik ratahuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom alang sa atong panglawas.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ning premium D3 coffee mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? mga imnon nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kunti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Lemon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o sa radio broadcaster. Kariyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo ang akong pananaw, nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Oras mga katropa, alas 8:47 na sa sayong kabuntagon. Good morning! Once again, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Din kami gihapon inyong nakauban si katropang Junji Lebria sog katropang Ray Alinton. Mga katropa, tama na bang ginta ni alas 9? No, so doon na lang tayo pipila ka mga minutos pag panag-uban.
1: Oo, siyempre.
0: Amo na lang ani mga katropang mapaabot usab diha kaninyo ang mga importante nga mga pahinumdom diin na karong mga panahon na mga katropa naglibog na siguro ning mga tao. Hoy, sa atong kadalanan ha, doon na rabay gipahigayon nga kining fun ride ang Bayog Festival. Basin matingala mo kay kaganiha katropa ka Junji dito sa Osminya, maugyoy nakadaog sasaw ning mga motorista nga katulaging gibuhian dito sa Bayugan para sa Bayog Festival. Naitabo karon katropa ka Junji, kadlawon pa ng mata ng mga tao kay nagkobya kay tingog ning mga big bike.
1: Siyempre, makamatag yun.
0: Tungod to sa kining
1: programa.
0: Kaning Bayog fun ride sa tropa ka Junji. Amping-amping ta ha, kay basig gunyag pagbalik
1: ato. Ito mga motorista na ito, yun ang ginaabisuhan sila. Mawagin
0: na sila.
1: Kanang mo duaw po dito as kang Rini, hinahinay po mo mga katropa kay ang dalan manggod sa labi nang musimang kadrecoursing talakogon, tulins lang siya katropa nga ri, dili gid sama ning national highway gyud, nga naay 4 lanes, naay 3 lanes. So hinay lang gyud ta.
0: Mo gyud na kay atong ampingan.
1: 2 lanes ning meaning round na tanan diha, truck, trailer.
0: Ya na arbay part katropa nga Junji nga medyo daot. Balason.
1: Na ato dito.
0: Naay daot, naay balason.
1: Daot, murag na pilot ba.
0: Tungod kay naay bagong gibuldo sa DPWH katropa nga Junji nga portion diha sa may ambot unahan sa Del Monte ba na o diri before sa Del Monte mga katropa na ay mga portion diha nga gipang buldos nga medyo nakahatag siya og kanang balas-balas sa kalsada.
1: Munang sa motor diha di gyud magkumpiyansa labi na tong dili swito gyud diha. Pinakadabis o hinay-hinay lang. Okay, four wheels kay mahardol raman.
0: Tinuod.
1: Pero single motor lisod kayo.
0: Pero bisan pag four wheels katropa nga Junji mag-amping gyud gyapon kay kagamay mo sa kalsada ba.
1: Mao lagi.
0: Basin unya
1: pilot kayo, pilot
0: kag dakong truck unya ikaw kumpiyansa ra ka kay gamay mo ang truck. Na, lisod kayo katropa nga Junji.
1: Una nga way komos maghinay.
0: Total makaabot ra bang gyapon pero una pinaka importante labi na sa gabi na mo adto tubil gyud daan ka tropa nga Junji.
1: Mao gani.
0: Mo gyud akong ipahinumdom sa ilaha kay na experience yung taon na ako tungod na ginening ato ang gugma og simpatiya ngadto kang Rene Batermulia.
1: Mao.
0: Atong gihato didto serbisyo. Mo na nga pag uli gyud in town na nahubsan gyud in town. Nahubsan gyud in town ta gasolina. Nya inig kagabi katropa nga Junji. Kani pud unta nang mga namaligya gasolina ba nag overtime pud ta na silag pamaligya katropa nga Junji.
1: Nga mao lagi sao man ani mo lagi nga mao naman po na iya.
0: Daghan pa mangyog mangagi ana mga orasa unsa nga wa man hinuoy mga gasolina nga namaligya.
1: Na di na lang gyud mag-asa labi na nang labi na dihadapita nang part sa Talakugon kay mingaw-mingaw ang lugar, di ba?
0: Naabtan gyud hinuon tug
1: mo na nga dili mabasol gyud ang mga negosyante nung wala diha ang mabasol gyud ang tag-iyas gyud sa motor.
0: Mo na
1: okay syempre ang motor di man makasulti. Ya, di po na mudagan o dili gasolinahan.
0: Malagi ta po nagdahom lagi nga mahubsan gyud no.
1: Mo lagi
0: dito makatubil. Sila na hinuon.
1: Ako to walay adwalay la and ba nako ako'y ko na to walay nako advice kato na lang yung tubig sa agusan.
0: Apat.
1: May pinakadabis.
0: Yeah, ang ako ra bigyan tanang plano ato katropa nga Junji kay diri ko muagi sa Nuakin pagawa.
1: Oh, kato lami kayo.
0: Pagawa nindot kayo sa kuan dito sa may
1: nindot kayo. Kana nga plano?
0: Kanang unsa ra diha sa may San Jose. Diha ba
1: diha sa Lapirian.
0: Mo ba na o Lapirian?
1: Oh, Lapirian. Diha Lusot Kusing Lapirian.
0: May gani kay wa ko ni dayon dito katropa nga Junji na perting taas sa unta tapos mo tulak-tulak.
1: Mao gani no.
0: Bastilan.
1: Mao gani.
0: Okay, mga katropa, basta ayaw gyud mo kumpiyansa karong panahon na, mga katropa. Kani pod before ta mo end sa tong programa, mga katropa. Kay unyang gabi era ba? Kasayod ta nga daghan yuning dagsa sa mga katawhan.
1: Oy, syempre, oy.
0: Iha sa may Bayugan area. No? Kanunay na magyuning mga pahinomdom. Ang kana bang pag-amping sa itong mga kagamitan sama ng mga aritis,
1: mga cellphone, mga pitaka. Kaya kinirabahin noong daghagtao, mapuniting kumpas doon sa mga kawatan.
0: O, magiging takasayon. Mo na igiingon nga sa mas Biblia.
1: Ba, mga mangunguot.
0: O, igiingon na rabas Biblia daan nga. Kanang biblical po ning ang pag-abot sa kawatan bawa na hibaw is
1: bao
0: muna nga basin unyag mataymingan ug naaman galing mga hulog nga mga gamit, mga katropa. Inyo makitaan ayaw ni po ninyo bitbita sa inyong balay.
1: Siyempre
0: dalaan ninyo dito sa to ang mga police post kay aron po nga ma-turn over nga to stagiya.
1: Mao.
0: Kay kana magumang butang, mga katropa, nga atong makit-an unya di nato iuli nga kabalo ta nga naay nangitaan na unya kabalo ta nga naay posibleng dali nga mahimo para mabalik nga to stagiya. Unya di nato buhaton bilong na di ay na siya, mga katropa, sa pagpangawat.
1: Ay, muna siya nga in town. Ayaw lang yun in town ninyo na himo, ha?
0: Oh, kani, katong sa niliagan katropa nga John Jace, pinarong pambansa. Doon ay mga gamit ato nga, nangahulog, pitaka, cellphone.
1: Salamat nyo siya kay nauli po, no?
0: Oh, nauli. Pero doon na yun siguro yung uban ato katropa wala nga John Jace, nga wa yun nauli.
1: Pero ka na mga pitaka, bihira na yun kayo ang mga kwartaan na nga naapa.
0: Oo, lagi. Mm-hmm.
1: Gawasan ng mga ID, mga uli yun siya, pero ang kwarta, okay. Murag labo yun siya.
0: Muingon, mangun na sila, bisag sila'y nakakita.
1: Oh,
0: first nga. Nakakita.
1: Sir, na ay gihatag sa ako aserba na kuan nakitaan nga kining pitaka amot wala may sulod nga kwartaan ni sir.
0: Pero nay ID.
1: Nay ID. Mo ni ako lang giturn over sa inyo, ha, pero wa na.
0: Pero ang tinuod ato
1: siya ra.
0: Siya ra gyud to. Pastila.
1: Pastila na.
0: Kanang mga igon anak ba? Nagbuhat og maayo pero nahimog siya katropa ra jun nga pakitang tao na lang pagkamaayo.
1: Mao nay nakalisod di ayo.
0: Kung doon na tayo makitaan nga pitaka nga kung unsay sulod diha.
1: Oh, ayaw na lang hilabdi.
0: Pares atong gibuhat ni Remark Paki katropa nga dunsi nagpatinay man siya. Giuli niya dito sa tong kaubanan di aspatinay nga istasyon. Nauli gid in town sa tag-iya nga doon na pagyud ang kwarta og ang ID ni katropa nga dunsi. No, sumana siya, mga katropa, ha, nga kung doon na mo'y makitaan nga mga gamit magaling mga hulog, kay di magyud ato ni malikayan nga usahay masipiat di takabantay na yung mga butang nga mga hulog. Ato yung iuli nga tos pinakaduol.
1: Kana, may pinakadabis.
0: Kana, police post, mga katropa.
1: Kana, may pinakadabis. Mogin ay pinakanindot on, himuon.
0: Okay, mga katropa. Atong oras, alas 8:55 na. Wala magkita igong oras, mga katropa. Nga mupadayon nga to personahan. E taman, ramang yung tanining mga oras sa kami na lang magpasalamat niya kaninyo. Nining inyohang pakiguban kanamo nining mga orasa. Alang na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Magusan. Pinangunahan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Surabasquez, o sa mong admin officer, Ma'am CG Salaban. Ngayon man sa mo ang news desk officer, katropang Limuel Pagalaran Okay. Sa mong kaubanan na news reporter and anchor, katropang Ale Vicente o katropang Junji Librias. Ayon mo sa Pikas Lawak, sa mo ang technical department, mga katropa, katropang Milani Duran o katropang Kiano Sibial o katropang Harvey Hiramis, mga katropa. Kami na lang. Kauban si katropang Junji, mga katropa.
1: Magpasalamat na bideha kanyo, mga katropa. Mayong pagpaminaw ninyo ni Niga Adlaong Domingo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon. si Gideon Galawiyot pagka napunturan ka daw di Oro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, putol-putol, na i-ibig yung kalik matulog.
6: Zaltone Plus Gold.
5: Creatine lami na tulog na kayo po sa kung ihi, o kira kayo. Pero wala kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, na kung mabalatian, yun ang tulayan na alo. So sa yes, kaya aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaltone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpan akong mata, nagpangkog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ng malipong masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakitang isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabihin yung hindi matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreatin lami na natulog na kahit ko sa akong ihi. O kira kayo, gara, wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong ipanultikar na akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa historial. Ibo kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog de gamin hod akong tiil. Laog likod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: sur RXFM.
1: Par! Pakurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
0: Nganong man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugunig kong pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
11: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
15: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya ka wala. Mas gwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya makawala sa upan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dahil sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila, mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: sur XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Excited!

0: si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabalihang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pwede gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paid.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santong Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakurati ra gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.

0: RJ Kureng.
1: Kap, kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Wala kapoy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Roldan Saka Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sista Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di ba ba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: ka sa XFM.
1: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited?

Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga gilip po namin mga katropa. Kumusta na po kayo? Welcome po sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng ating mga dekalidad na produkto. Nangunguna na po dyan ang Santone Plus Gold, ang Santone Vit C o Nanacetic Vitamin C, ang ating Premium D3, pampalakas ng ating mga buto, kalamnan at litid, ganun din, pampalakas ng ating immune system. At ang ating Turbo Dietary Supplement for Men, dapat laging kondisyon, di ba, mga kalalakihan? Yan, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, para sa malinaw na mata. At ganoon din ang ating pong mga healthy coffee. Nako, sabi natin mga coffee ngayon, ano? Una sa lahat, yung ating Santone Plus Coffee Mix na merong mataas na protina mula sa soybeans. Maganda sa mga hormones, di ba? Magandang fiber para sa mga may problema sa panunaw at sa pagdumi at pampalakas ng ating mga kalamnan. Meron din naman tayong para sa mga nais lumakas ang buto, tumibay ang kanilang mga kalamnan at palakasin ang immune system. Yan, lalo na yung mga kababaihan, ano? Ang Premium D3 Coffee Mix. Pwedeng-pwede sa mga diabetic patient na namumroblema, gusto magkape, kaya lang yung kape ayaw sa kanila. dahil mataas ang sugar ng mga coffee ngayon. Ayan, Premium D3 Coffee Mix ang ating pong perfect choice. At pagdating naman sa benepisyo sa ating pong beauty enhancement, di ba? Yung iba dyan, gustong bumata, ay ang problema ay dahil sa dami ng stress, ay kahit na gusto mong bumata, baliktad ho ang nangyayari, ha? Meron na po tayong pinakabagong kape ngayon, ang Santone Gold Coffee Mix. May halo, halo-halong herbal extract, gaya ho ng moringa, mangosteen, spirulina, garlic. Meron po itong special na ano na mixture ng pang mga paborito ko yan eh. Yung collagen. Collagen, importante sa mga kalamnan natin, kasukasuan, lalo na kung sumasakit na mga kasukasuan nyo. Nagkakaroon ng mga kulubot na balat na sign ng pagtanda. Humihina na rin yung energy level natin. So maganda ho ang collagen na nandun sa ating Santone Gold Coffee Mix. Meron pa siyang antioxidant, yung tinatawag na mother of antioxidant, yung glutathione. Yeah. So yan po ay nasa isang kape, healthy coffee, sweetened with stevia. Kaya okay na okay lang sa ating mga kababayang nagpapapayat sa mga nais pong makaiwas sa mataas na sugar, kasi ang stevia ay zero glycemic index at zero calorie. O diba, kung nagda-diet kayo, the best po yan. Siyempre may mga announcement po tayo mga katropa sa darating ho na Biyernes. Meron ho tayong Yes to Health Wellness Seminar sa Batangas City Branch ng Yes to Health, ano? Located po kami dyan sa Batangas sa Ground Floor Block E, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. At pwede nyo pong kontakin.
1: In front of Kainato Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwede tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, Liko ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zagron Plus Coffee Mix.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po nga tayo mga katropa. Pero bago yan ha. O, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan ha, na nakikinig na po ngayon at nanonood sa atin pong Facebook live stream. Doc, nakalive po tayo ngayon ha, sa atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. Ganun din sa atin pong XFM Manila page. Ano? Nakalive din po tayo mga kababayan. So, meron tayong tinatawag na sa Healthy Katropa Giveaways, Doc.
0: Yes, sa Healthy Katropa Giveaway, simple lang pong gagawin nyo. Pakishare po yung ating Facebook live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong produkto sa Yes to Health. At mamaya ho ay meron po tayong mapipiling mareregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Libre ho yan, ha? Ipapadala ho namin sa inyo pag kayo ho ang mapipili. Basta mag-comment lang ho ng mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health.
5: Yan ha. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Sa inyo pong mga comments na iko-comment dyan sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Kaya sa mga kabayan din dyan, kahit saan dako man kayo ng mundo, basta mayroong connection dyan na internet, pwede nyo po mapanood ang mga live po natin, live programs natin, at pwede kayong makapag-interact sa atin pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng mga questions nyo, or kung mayroon kayong mga pagbati din, Doc, pwede nyo i-post dyan.
0: Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa DWWW774. Isa sa ating mga himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong araw na ito. Kumusta na ho kayo sa buong Metro and Mega Manila? Yan. Na mga listeners po natin sa DWWW774. Mabuhay po kayo. At sana po'y marami tayong mapulot na magagandang bagay sa ating talakayan ngayon pong tanghaling ito.
5: Doc, syempre, dahil Father's Day ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking health challenges na kinakaharap ng ating pong mga magigiting na mga ama o mga tatay o mga kalalakihan. Ito po yung mga prostate problems or prostate disorders. Ayon po sa datos, gaano ba, Doc, nakakaapekto ang problema na prostate problem sa atin pong mga kalalakihan?
0: No, sa datos, kung titignan natin talaga, no, ang prostate, yung isa sa pinakamalala ng problema sa prostate, yung prostate cancer, one of the most common cancer na nakaka-apekto sa mga kalalakihan sa buong mundo, ha? Sa buong mundo na yan. At according sa World Health Organization at sa Globocan estimates, more than 1.4 million new cases of prostate cancer ang nadadiagnose taon-taon. Just imagine that, napaka... second most commonly diagnosed cancer among men, ang prostate cancer. Sa hundreds of thousands ng mga lalaki na namamatay sa prostate cancer annually, particularly kapag nadadiagnose ito na late na. Kasi kumbaga, ang prostate kasi, kadalasan yung prostate cancer in its late stage. Saka siya nadadiagnose, partner.
5: Kaya, usually kasi ang symptoms niya, Doc, parang same lang din eh. Very similar dun sa mga pumamaga ng prostata mo o kaya paglaki ng prostata.
0: Oo, wala siyang ikakaibang pinapakita na parang malala na problema. Lalala lang yan kapag may malala na talagang sitwasyon.
5: Tama.
0: Sa Pilipinas, ang prostate cancer ay isa sa pinaka nangungunang leading cause of cancer.

0: However, ang cancer, isa lamang yan sa problema ng prostate. Meron pang iba, katulad po ng benign prostatic hyperplasia, mm-hmm. BPH na tinatawag, prostatitis, mm-hmm. yung sinasabi mo kanina, prostatitis, pamamaga. Oh, yan ang mga common causes na nagbibigay ng urinary symptoms at nagpapabagal at nagpapahirap sa quality of life ng mm-hmm. mga umiidad na mga kalalakihan. O kaya kinakailangan talaga be aware of the symptoms. Kahit na basta kung edad na kayong 40, magbantay na kayo
1: tama
0: sa mga unusual na mararamdaman bilang isang lalaki.
1: Dapat maging ano din ito eh, maging alarma sa lahat ng mga kalalakihan. Ano? Mm-hmm. Lalo na yung umiidad na nga, Doc, ng edad na kung saan prone na sa pagkakaroon na ganito pong mga problema. Pero bago yan, Doc, para sa mga listeners natin, para sa lahat ng mga kalakihan, and even sa mga ano din, mga kababaihan, lalo na yung mga may asawa na, ano, maganda maging aware din po tayo, mga kababayan, patungkol sa mga topic na ito. Doc, ano nga ba ang prostata? Yan, pag-usapan mo natin kung ano yung nature, kung bakit nangyayari yung mga problema na yun sa prostate natin.
0: Anyway, ang prostate ay isang bahagi po ng reproductive system ng lalaki. Wala niyan sa babae. Siguro katapat niya sa babae yung matres. Ano? Yan, yung prostate, kung titingnan natin, para daw siyang size ng walnut. Nakita na ba kayo ng walnut? Maliit lang yun. Hindi kalakihan. Mga ganito lang. Oh. Yan. At ito ay located doon sa ibabang bahagi ng ating pantog. At ito ay napapalibutan nito yung urethra, ano? Isang maliit na tube na nagdadala ng ihi palabas doon sa ating pong pagkalalaki. Ano? So, dahil yun ay lumulusot mula sa pantog papunta doon sa penis ng lalaki, yun ang kadalasang naapektuhan, yung ating urethra. Ano? Yung prostate, isa yan sa, kumbaga, kinakailangan maging healthy sa isang lalaki dahil ito yung kadalasang nagiging problema kasi ano, maraming mga nagpaparamdam na problema. For example, yung iba, pag meron sila, nakikipagtalik sila, tapos pag nag-ejaculate na sila, medyo masakit. Di ba? May pain. Tapos minsan, may iba silang napapansin. Ano? O kaya naman, madalas silang umiihi. O yun, mamaya, i-elaborate natin yung mga signs and symptoms. So ito po, ang prostata ay pinaka-major reproductive organ ng isang lalaki. Oo, na dapat ay laging healthy.
1: Bakit nga ba, Doc, nagkakaroon ng problema ganito ang mga kalalakihan, lalong-lalo na pagka nagkakaedad ka na? Meron po bang mga dahilan, Doc, mga factors kung bakit mas prone ito sa mga elderly person?
0: Unang-una, kapag tumatanda na yung aging process, ang isa sa pinakang major risk factor. Ano? Eh, lahat naman tayo tatanda.
1: Tama, Doc.
0: Pag tumatanda na kasi tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga hormones. Ano? Ang pinakang dominant hormone ng lalaki yung testosterone eh.
1: Tama.
0: Diba? So yung nangyayari yung dehydrotestosterone ito ay tumataas at nagiging dahilan ng pag-trigger ng enlargement ng prostata ng isang lalaki. Kumbaga sa babae, kapag nag-surge yung estrogen mo, pwedeng mangapal yung matres mo o magkaroon ka ng mga bukol. Sa lalaki naman, pag tumaas naman yung DHT. Oo. Yeah. Eh pwedeng mag-trigger ito ng enlargement ng prostata. Yan yung isang ano eh, yung aging process ay isang dahilan kung bakit nagkaka-issue yung prostate. Pangalawa, yung mga chronic inflammation. Anong mga chronic inflammation 'yan? Pwedeng meron kang persistent or paulit-ulit na pamamaga. O katulad po ng anything that can affect the body. Hindi lang sa ating reproductive system, meron kang inflammatory condition, it can trigger also problem sa ating prostata, ano? Especially oxidative stress. Kaya nga sabi nila, ang prostate enlargement daw linked din sa stress. Oo. Ano, nakaraan pinag-usapan na natin nung Friday yung tungkol sa antioxidant and ano nagagawa nito against free radical. So ang oxidative stress ay isa sa major reason why kapag tumatanda tayo, mas madali tayong kapitan ng sakit. Kasi oxidative stress can damage our prostate cells. Oh, yan yun, chronic inflammation. Pwede rin na family history. Oh, for example, yung mga lalaki sa ating family, eh, meron tayong mga tiyuhin, tatay natin, ay nagka-problema sa prostata. O ano yun? Kinakailangang ano na yun sa atin?

0: pinakang pointer na yun, uy, yung ako, uncle ko na na-diagnose ng prostate cancer, yung father ko nagka-prostate enlargement, eh, ito po kasi ay mayroong hereditary tendency. Tataas yung panganib natin sa development of prostate enlargement or any issue sa prostate kung sa history ng family eh meron.
1: Oh.
0: O sa genetic natin. And next is poor diet. Yung diet natin, hindi healthy. O kulang tayo sa mga antioxidant. Tapos ang taas-taas ng ating mga saturated fat content sa pagkain natin.
1: Puro processed foods ang kinakain natin.
0: Kulang tayo sa mga prutas, kulang tayo sa mga gulay. Oh, siyempre pag poor diet, mas malaki ang tendency mo na mag-develop ka ng mas maraming free radicals, di ba? And another thing na nakita nila sa study nila, yung obesity and sedentary lifestyle. Kung baka ikaw pala ay obese, bisabihin ng obese, hindi normal yung body mass index mo. Tapos meron kang lifestyle na consider a sedentary lifestyle, hindi ka nag-exercise, lagi kang puyat sa gabi, ang dami mong bisyo. Eh, yun po ang isa sa nati-trigger din ng prostate issues. And another thing is yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Eh, sa pag-aaral, nakita nila na yung mga chemicals from cigarette, smoking, can directly trigger prostate problem. Especially yung development of prostate cancer. And last but not the least, infections. Kapag ikaw ay mayroong mga previous infection, kadalasan meron kang bacterial infection na naging dahilan ng prostatitis, o meron kang other infection ano sa yung area, yung yung pantog mo, nagko-connect yung mga infection na yan that can trigger issues in your prostate. O yun yung dapat ninyong tingnan, kasi nga sabi ko kanina ang prostate hindi siya madalas nagpapakita ng symptom unless ito'y masyado ng malala.
1: Kaya sa mga kababayan, especially sa mga kalalakihan, kinakailangan nating maging maingat, mapagbantay po, ano? At see to it na yung mga factors, ano? Yung mga risk factors ay nababantayan po natin. Like for example, yung family history. Kung alam mo na sa pamilya nyo, eh merong nagkaroon ng ganung problema, ay masigit dapat do na maging maingat ka. Doble o triplehin mo yung pag-iingat mo.
0: Kasi sa lifestyle yung mo ano natin, yung ating generation ngayon, particularly yung new generations natin, iba na yung lifestyle eh.
1: Tama, Doc.
0: Mas prone na sa cancer, mas prone na sa mga inflammatory condition. Compare mo yung generation noon.
1: Noon, oo.
0: 30, 40, 50 years ago, iba na yung ano, iba na yung build up ngayon ng mga tao. Madali na sila ma-stress, madali na magkaroon ng mga issues regarding sa health. Oo, kaya dapat mas doble ingat tayo. Kung maingat tayo dati, mas maingat tapat tayo ngayon.
1: Yan, okay. Mamaya, Doc, eh, pagkapatuloy pa natin, mga katropa, ang ating talakayan tungkol sa mga madalas na problema na tumatama po sa atin pong prostata. So may mga katanungan, wag po mahihiyang magtanong. E-text lang sa atin pong numero 0969-609-6545. At wag po kalimutan, ha? Sa mga kababayan, especially sa mga viewers po natin sa ating pong Facebook live streaming, mag-comment po kayo dyan ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto. At i-share nyo na rin ang ating pong live streaming. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kaibigan. Malay nyo, mamaya, kayo ang maswerteng mapili po natin.
0: Sayang din yun. Masarap pa naman at nakapagpapaganda. Sabi nga nila, nakapagpapabata na kape ng Yes to Health.
1: Okay, ha? So, sa mga gusong sumali sa atin pong papremyo, ha? I-comment ang mga good experiences po ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga katropa. Pipili tayo mamaya bago tayo magtapos, mga kaibigan, ha? Tutol lang po magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagsabay ka na, lalaka at gaganda ka pa.
5: Pagbili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-o-ulcer. Salamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mabuti. Santon Plus Coffee Mate.

0: Skin. Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
2: Balik po tayo mga katropa sa atin pong talakayan patungkol sa problema na kinakaharap ng atin pong mga kalakihan patungkol sa prostate problem. Dok, ano-ano po bang mga sakit ang madalas na tumama sa ating prostata at ano-ano po ang mga kadahilanan po nito?
3: Ayan, ang pinakang nangunguna ay yung benign prostatic hyperplasia or hypertrophy, ano. So, yung BPH, nagkakaroon ng enlargement yung prostata o yung prostate. Pero hindi ito cancerous, ano. In general, hindi siya cancerous. At kapag nangapal o lumaki yung prostate, naiipit ngayon yung urethra.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nagkakaproblema ngayon yung pag-ihi ng isang lalaki. Commonly, pag lumalayan, ikaw ay pwedeng makatitir, ano. At malagyan ka ng temporary na tubo para makaihi ka. Yung iba naman na hindi ganun kalala, ang nangyayari sa kanila, madalas silang umihi sa gabi.
2: Mm-hmm.
3: Ang dahilan kasi ng BPH, yung normal aging process, hormonal changes, pwedeng tumataas yung DHT level natin, yung dehydrotestosterone, di ba? At saka yung binabanggit ko kanina, yung obesity and metabolic syndrome.
2: Mm-hmm.
3: So, common yan sa mga lalaki, yung enlargement of the prostate, ano. Yung isa naman, prostatitis.
2: Mm-hmm. Yan.
3: Ang prostatitis naman, pamamaga dahilan sa pwedeng infection ng ating pong prostate. Pwedeng walang infection, basta may pamamaga, ang tawag doon prostatitis. So maraming dahilan, pwedeng bacteria. Yan, pwedeng meron kang immune system dysfunction. Pwedeng ikaw commonly chronic inflammation, paulit-ulit na tumatama sa inyo.
2: Oo.
3: Yan. It can affect all ages, hindi lang mga may edad. Baka kahit ikaw 30 anyos pa lang, hindi ka pa matanda, pwede kang tamaan ng prostatitis. Basta may prostate ka.
2: Oo.
3: Ayan. At ang isa sa pinakang delikado, sa Pilipinas dumadami na rin cases, yung prostate cancer.
2: Oo.
3: Actually, yung prostate cancer, nagde-develop ito kapag yung prostate natin may mutation, may nag-positive ka na ikaw may malignancy. Talagang ito tuloy-tuloy. Ano? Usually at the age of 50 years old yan, kailangan natin ng routine check-up pagdating sa prostata. Lalo na kung meron ka ng dating prostate issue.
2: Oo.
3: Okay na, kailangan talaga may check-up na yan. Lalo may family history ka ng prostate cancer. Meron kang yung mga risk factor na pwedeng plus factor to develop it. Yung obesity, high fat diet, may hindi ka sa mamantika, matataba nung first half of your life, di ba? At saka, lagi ka na nagkakaroon ng issue like chronic inflammation sa inyong prostata.
2: Oo.
3: Yan yung mga pwedeng Yung prostate cancer, ito ay dahan-dahang lumalaki.
2: Mm-hmm.
3: Pero, isa ito sa pinakang aggressive cancer na pwedeng tumama sa lalaki at nangangailangan ng immediate treatment.
2: Mm-hmm.
3: Yun ang problema sa prostate cancer.
2: Yun. Dok, meron bang dapat bantayan yung mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, sa mga signs and symptoms na pwedeng maipakita ng iba't ibang klase ng prostate problem at para maagapan ka agad if ever man na merong nag-uumpisa na problemang ganon?
3: Oo, bagaman ang prostate ay nagpapakita ng symptom, para mga ordinary lang,
2: Oo,
3: una, frequent urination.
2: Okay,
3: marami naman pwedeng dahilan yan. Pwedeng may UTI ka, di ba? Yung ihi ka ng ihi. Pero kapag ikaw ay lalaki, tapos talagang sa gabi, nakakaapat, lima, anim na beses kang umiihi, question mark na yun. Baka pwede ka na magpa-check up at itanong kay Doc, baka nagkakaroon ka ng prostate enlargement. Yung iba naman, pag umihi, parang maghihintay ka muna ng 5 minutes. Ganun eh. Actually, minsan sa isang bus na nakasakay ako, huminto sa isang stop na iihi yung mga tao. Alam mo, may isang matanda na hinahanap nila kung nasaan yung pala, nasa CR, at ang tagal, siguro mga 5 minutes bago mo makaihi, at pag umihi, dahan-dahan talaga. Yun, sign yun na posible ang prostate natin ay lumalaki. Tapos kung umiihi ka man, medyo mahina yung flow. Kasi di ba pag mga bata pa, tulad ng mga maliliit pa kami, ng mga elementary years, pahabaan ang ihi.
2: Nagko-contest.
3: Sige, pinakamahabang ihi, pinakamalayo nararating. Pero habang tumatanda daw tayong ihi natin palapit na ng palakit. Hanggang sa pumapatak na doon sa dulo ng hinlalaki yung sapa. Hanggang sa short mo na pumapatak habang umiidad. So yun ay isang sign kapag weak yung stream ng urine mo, eh baka may problema sa ano, sa prostate natin. Saka yung pag umihi ka sabog. May ganun eh, yung hindi buo. Sabog yung ano mo, kaya minsan nababasa yung ano mo eh, yung pantalon mo. May mga ganun na palatandaan ng problema sa prostata. Meron din namang iba na kapag umihi ka, parang hindi na uubos yung ihi. Maya-maya, naiihi ka na naman. Parang hindi na empty completely yung bladder mo. No? May iba naman na mayroong pananakit ng balakang, especially kapag sila ay nakikipagtalik. Diba? Sumasakit yung mga balakang nila. Parang nakaka one round pa lang eh.
2: Dana.
3: Hindi na kaya.
2: Susuko na.
3: Susuko na. Oh. Yun, pwede yun ay dahilan sa enlargement of the prostate. Yung iba naman, pag nag-ejaculate during sexual intercourse, may pain. Yun. Big ano na yun. Red flag na yun. Tapos, yung iba, pag nag-ejaculate, may kasamang konting blood. Yung iba naman ay isa sa pinakamahirap, yung erectile dysfunction.
2: Ako.
3: Pag hindi na tumitigas. O kaya naman, tumitigas, pero pag nasa laban ka na, umuurong.
2: Wala na.
3: Ano rin yun, may kinalaman din, minsan sa prostate, dahil ang prostate nating lalaki, yan ang nagkikerry ng balance ng hormone natin. O, saka yung, may mga iba naman na nakakaihi sila na hindi nila namamalayan. Baliktad, kumbaga dati, may mga tao na ang hirap umihi, ano? Pero may mga tao din naman, na may problema sa prostate na umiihi na sila, hindi nila namamalayan na umiihi na pala sila. May ganoon mga
2: may
3: issue.
2: May nagli-leak na pala na urine.
3: Oo. So marami yan na sinasabi ko, pero kung nakakita ka ng dalawa o tatlong sign mula sa mga binabanggit natin, magpakonsulta kayo. Punta kayo sa isang urologist dahil lang yan yung eksperto o espesyalista sa prostata ng isang lalaki. Ngayon, ang naturopath naman, tayo naman ay sa side ng nutrition. And prevention. Yun ang gagawa naman ng naturopath yan.
2: Sa mga kababayan natin, na ganito ang dinaranas ha, ng mga problema o suliranin sa inyo pong pangangatawan, especially kung nakakaranas na kayo yung mga sinyales na nabanggit ni Doc, ilan man o karamihan sa mga sintomas po na yun ay inyong nararanasan na, eh huwag na magkatubili Doc na magpakonsulta na kagad.
3: Tapa.
2: Or kung malapit kayo sa mga wellness center natin, bumisita po sa ating mga wellness clinic para bigyan kayo ng assessment at mabigyan po ng karampatang lunas kaagad ha, ang inyong po mga problema at mabago din Doc yung iba't ibang mga ways, mga habits na nagagawa ninyo na mas nakakapagpalala ng inyong pong condition, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong ipagpasawalang bahala itong ganito pong problema. Dahil tulad na nabanggit mo, Doc, napakaraming mga kababayan natin ang nagsasuffer from this. Huwag yun ang hintayin na pasakan pa ng tubo. Masakit. Pag nakakateter na, Doc. Maraming mga kalakihan ang nagsasuffer na dahil sa hindi na makalabas yung ihi talaga nila because of prostate problem.
3: Wala ka namang choice eh. Anong gagawin mo? Mamilipit ka sa dahil sa hindi ka makaihi na magpakateter ka. Yun ay resulta kasi kapag napabayaan natin na hindi natin nabigyan ng early intervention. Yung iba ayaw pang magpa-check up. Diba? Takot na takot sa doktor. Hindi ka naman kakainin ni Doc. Ang mahalaga, alam mo kung anong meron ka para maagapan.
2: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin, bigyan ng solusyon at bigyan po ng kagamutan ang ganito pong problema, mga kababayan. Ha? Mamaya Doc, ay atin pang hihimay-himayin kung ano naman yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na nakakaranas sila ng ganito pong problema. At kung paano po nakakatulong din ang mga produkto ng Yes to Health, especially yung atin pong ultimate trio kapag may ganito ka ng karamdaman. Ha? Kaya mamaya po, ating isa-isahin yan, mga kababayan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang sa atin po numero. Ating po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katrawa, magbabalik po ang programang
4: The Secret of Health. Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionless Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kaluwi. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako doon sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tiningnan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta doon sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito ako, yung lakas ko sa araw-araw.
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health.

0: may sakit.
1: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. At sa mga nais pong magtanong, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri po ng pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement at number one supplement sa market na mabibili po natin mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold ay meron pong pinagsama-sama ng mga powerful herb, Doc. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Lahat po yan sila. Mga katropa ay standardized extract yan sila. Kaya napakabilis ng kanyang epekto pagpasok sa loob ng ating pangangatawan. Ang bilis i-assimilate ng katawan natin at mapakinabangan ng bawat sistema ng ating pangangatawan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng samot-saring mga problema sa inyong pangangatawan, especially mga inflammatory diseases, ha? Mga oxidative damage sa inyong pangangatawan, inuman kaagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. At yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit at mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, Doc. Sa mga kababayan natin na merong problema sa kanilang prostata, Doc, pag-usapan naman natin kung ano yung mga do's and don'ts, especially sa diet ng ating pong mga katropa. Mm-hmm. Ano ba yung pwede nilang isama sa kanilang pagkain na nakakatulong para sa mas mabilis na pag-recover ng kanilang prostata? Mm-hmm. At ano naman yung dapat nilang iwasan para mas maibsan yung kanilang kinakaharap na problema.
2: Okay, sa prostate nutrition, marami ng mga pag-aaral na ginawa. No? Mm-hmm. At may mga nilabas na silang mga listahan ng mga sustansya. Mm-hmm. Na pinakang priority natin, kung meron tayong prostate enlargement ngayon or mm-hmm. kung gusto natin ma-prevent. Unang-una sa lahat, yung lycopene. Hindi ba lagi natin naririnig yung lycopene? Mm-hmm. Maganda yan sa prostate. Saan mm-hmm. ba makukuha yung lycopene? Siyempre, dun sa mga colorful, especially ang kulay niya ay purple mm-hmm. o kaya pula, katulad ng mga kamatis, watermelon, guava. Mm-hmm. Yan. Source siya ng lycopene. Sa Santone Plus Gold naman, eh marami tayo yan. Mm-hmm. Doon pa lang sa ating mangustin, marami ng lycopene yun, di ba? Sa pagkain, yun yung first consideration kasi mataas mm-hmm. ang antioxidant value ng lycopene pagdating sa ORAC value niya. No? Mm-hmm. And next is yung mineral na zinc. Mm-hmm. Yung zinc kasi, based sa isang pag-aaral, yung mga may prostate enlargement, pag tinetest yung blood nila, mm-hmm. nakikita lagi na mababa yung zinc.
1: Mm-hmm.
2: Pag mababa palang zinc ng lalaki, na mineral, mm-hmm. isa ito sa nagtitrigger ng possible enlargement of the prostate. Mm-hmm. Kaya isa ito sa priority ng mga pagkain. Saan makukuha yan? Sa mga buto-buto, gaya ng mga pumpkin seed, ano pa ba? Buto ng pakwan, mm-hmm. yung mga nuts, yan, maraming zinc, yan. Ano? Oh, yan ang mga pwede natin kainin everyday. Ano? Kasi sinusuportahan niya yung normal prostate function mm-hmm. at pineprevent niya yung pamamaga ng ating male reproductive system.
1: Mm-hmm.
2: Another nutrient sa mahalaga ay selenium. Yung selenium, mayaman yung mga ano dyan, mga nuts, mm-hmm. seeds, mm-hmm. mga fresh vegetables, mayaman sa selenium. Na antioxidant protection naman nito, partner, ano?
1: Oh.
2: And omega 3 fatty acid. Yan, kaya laging pag may mga supplement sa ano sa prostata,
1: mm-hmm, mm-hmm.
2: laging kasama yung omega 3 fatty acid sa mga vegetarian na ginagamit natin flaxseed mm-hmm, oil. Mm-hmm. Sa mga hindi naman vegetarian, they can use fish oil. Mm-hmm, yan yung ginagamit kasi meron itong omega 3 fatty acid mm-hmm. na anti-inflammatory naman sa ating prostata. Mm-hmm. Vitamin D, hindi mm-hmm. hindi iniisip ng iba na ang sikat ng araw at yung pag-take ng mga pagkain mayaman sa vitamin D, mm-hmm. eh sumusuporta sa immune regulation with regard sa ating prostata. Tsaka, mas healthy yung prostate cells pag ang lalaki may mataas na level ng vitamin D mm-hmm. sa ating katawan. At ito ay madali naman makuha, no? Sa pagkain, pwede kang kumain ng mga rich in vitamin D.
1: Mm-hmm.
2: Pwede kang kumuha ng libre sa sikat ng mm-hmm. araw.
1: Yan. Pinaka...
2: Kung hindi mo alam kung saan ang source mo sa diet,
1: mm-hmm.
2: pwede ka mag-supplement ng premium D3 kasi yun yung pinaang highlight ng premium D3 mm-hmm. supplement natin eh, yung vitamin D3.
1: Plus yung omega-3 na binanggit mo kanina.
2: Meron pa nun.
1: Meron na rin dun.
2: At saka meron pa mga anti-inflammatory phytochemicals, mm-hmm. yung moringa seed oil. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng ano ng premium D3 natin.
1: Oh.
2: Another is yung vitamin E and vitamin C. Isa sa mga pangunahing antioxidant that can help your prostate. Kinakailangan lagi meron tayo niyan, mga katropa, no? Ano yan, free radical scavenger. Antioxidant yan. At saka yung sa gulay, ang pinakang highlight sa prostata, yung mga cruciferous vegetables.
1: Mm-hmm.
2: Ano ba yung mga yan? Yung mga broccoli, cabbage, cauliflower. At last but not the least, soya.
1: Mm-hmm.
2: Alam ba na ang soya, isa sa pinaka, kaya sa Japan, sa mga bansang may mataas na consumption ng soya, any soy food, ano, mapa soy powder man yan, soy coffee, soy milk, tofu, tokwa, at iba pa, mas mababa ang kanilang bilang na nagkakaroon ng prostate cancer and prostate enlargement because of soy isoflavone at iba pang mga phytochemical inside soybean that can help regulate balance ng hormone ng isang lalaki.
1: Kumbaga yun yung nagiging pangontra nila, eh, no?
2: Oo. Kasi yung ano, yung mga kanina, yung mga cruciferous vegetables, meron siyang sulforaphane.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yun naman sinasabi natin na ano, na mga beans soy like products, soybeans, meron naman siyang isoflavone at iba pang mga phytochemicals na nakakatulong sa prostata. Kaya sa pagkain, marami eh. Kaya lang problema, yung mga kalalakihan ngayon, hindi na sila masyadong nag-check ng ano ba yung kinakain natin.
1: Mm-hmm. Tama.
2: Oh. Kung anong available, yun lang. Lalo kung busy sa trabaho, si daddy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yung mga nanay, yung mga anak, dapat itinan nyo rin yung diet ng inyong tatay kung gusto nyo humaba ang buhay. Ano?
1: Oh.
2: Wag lang na sapat si tatay magdala ng sweldo. Kailangan alamin nyo din ang nutrisyon ng inyong ng inyong ama ng tahanan.
1: Mm-hmm. Napakahalaga yan, Doc. Ano? In case of nutrition sa ating pangangatawan na madalas, kung madalas ito ay nagiging salat o kulang, paano, Doc, nakakatulong yung mga supplementation gaya ng Santong Plus Gold natin sa mga kalalakihan natin dyan na meron ng ganitong problema, itong prostate problem?
2: O, isa-isahin natin yung laman ng ating produkto. Kasi ang sekreto kasi noon, ano yung individual extract, ano yung maidudulot niya at maikukontribute niya. Number one, yung mangustin. Alam na natin na mangustin, napakaraming santons.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo ba na santon, based on study, nangunguna sa kanyang health benefit, yung anti-inflammatory property.
1: Mm-hmm.
2: Malawak yun. Hindi yun simple na kapag ang isang extract o phytochemical ay may anti-inflammatory property, hindi simpleng benepisyo sa kalusugan nyo. Napakagandang benepisyo nun. O, antioxidant. Alam naman natin na ang lahat ng ang pangunahing reason why nagmumutate yung cell, nasisira yung cell, oxidation, yung oxidative stress. Kaya nga doon sa study natin nung Biyernes, kailangan mas marami ang bilang ng antioxidant molecules mo kesa sa free radicals.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang antioxidant, donor ng ano yan eh, ng neurons, di ba? Para sa mga free radical, para hindi sila maging mga atake ng isang healthy cell.
1: Hindi maging rogue
2: cell, maging parang zombie, di ba? Yan ang ano. So, ang santon pa lang doon sa mangustin, napakaganda na. Sama mo pa yung malunggay. Ang dami na malunggay. Merong rich in vitamin C, rich in vitamin E, meron siyang quercetin, which is also anti-inflammatory. Meron siyang polyphenols. Marami pa ang malunggay, kaya lang mahirap naman na ubusin na yung oras na inanarate natin lahat. Ano. And also, ang ampalaya. Alam mo naman natin na kapag ikaw mayroong mataas na sugar, take note, associated in prostate enlargement sa diabetes. Kasi nga, yung diabetes can lead to obesity and other metabolic disorder. That is also a risk factor for developing prostate enlargement.
1: Ganun din yung karamihan ng mga inflammations, Doc. Associate, closely linked din sa pagtaas ng sugar level sa ating pangangatawan.
2: Oo. Dalawa kasi yung phytochemicals na nasa hindi lang kasi for diabetes yun eh, yung benefit. Meron siyang dalawang phytochemical, yung polyphenol sa flavonoid, which is abundant din dun sa ampalaya. Kaya nga, tinuturing nila na ang isa daw sa nangungunang herbal at pagkain para sa control of diabetes is ampalaya. Hindi lang because of bitterness niya, kundi may mga phytochemicals siya na tumutulong sa overall metabolic function ng katawan natin. Ayan. Kasi pag na-control mo yung sugar mo, sigurado makukontrol mo rin yung majority of your metabolic reaction in the body. Garlic. Alam mo ba ng pagkain ng garlic, dangan nga lang ng baho sa hininga eh. Alam mo, ako nag-ferment ako ng garlic, yung nagiging green. Kinakain ko yung 10 pieces a day, kaya lang iba yung hininga. Sabi ni Mrs., huwag kang matulog dito sa kwarto kasi aircon. Kaya ay natuklasan ko naman na para pa mawala yung masamang amoy ng garlic, lalo fresh or fermented, uminom ka ng pineapple juice. Ay, ang pineapple juice maganda rin sa prostate. Yun, ang garlic meron siyang allicin and sulfuric components para ma-prevent yung enlargement ng prostata natin. Yung spirulina, is nagbibigay ng mga known phytochemical like yung picocyanin. Isa yan sa pinakampotent phytochemical inside the spirulina. O yung mga protina niya na complete protein, yung mga minerals, spirulina part yan ng ating Santon Plus Gold. Na, di ba? Hindi lang yan. Meron pa tayong maca and clabuas na makikita mo doon sa ano, sa turbo.
0: Turbo.
2: O yung maca, traditionally talaga, ginagamit yan sa vitality ng lalaki, sexual health, and energy ng isang lalaki. Maging sa babae, ganun din yung resulta niya. Yung clabuas ka naman, isang traditional Amazonian tonic drinks. Galing ito sa isang, ano kasi yan, clabuas ka, parang ano siya, vine. Okay? Traditional, ginagamit siya for enhancing male sexual vitality at saka yung libido, yung ganang sexual. At saka ginagamit din ito, based on study, nakita nila na kapag nag-take ka daw ng extract ng clabuasca, mas nagiging healthy yung prostate natin. Based on scientific research, kaya ito ay popular doon sa South America. Especially sa area ng Amazon, Peru, Ecuador, Colombia. Kilalang kilala yan, yung clabuasca. So yung dalawa na yan, maka clabuasca nilagay natin sa turbo dietary supplement.
0: Since wala ka dito, siguro makikita na whole herb niyan.
2: Wala. So, kaya yun yung kagandahan ng mga product ng Yes to Health. Halos lahat siya mayroong binipisyo sa prostata. Yung ating vitamin C, non-acidic vitamins, yung ating premium D3, yung ating Santon Plus Gold, lalo naman yung ating turbo dietary supplement for men.
0: Yan ha. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok nito at matulungan ang inyo pong problema sa inyong prostata, mga kaibigan, ha? Hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dok, yung turbo food supplement ba natin, pwede siyang inumin. At the same time, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, pwede silang inumin even though meron ng tinitake na mga medications for prostate problem yung ating pong mga kababayan.
2: Oo naman, kasi magkaiba ng purpose yan. Yung mga iniinom ng mga synthetic, yung mga maintenance medicine for prostate enlargement, marami yan na pwedeng ibinibigay ng doktor bilang ng reseta. May specific purpose yun na i-prevent talaga yung pamamaga ng prostata. Yun namang ating mga suplemento, yun ang pinakang backup. Kaya nga alam mo ang prescription medicine at yung mga nutritional supplementation, herbal extract, dati noon, bihira yan na pinagsasama. Kasi minsan, alam mo, may mga kung ano-anong sinasabi about that. Pero ngayon, nakita nila na malaking bagay palang nutrition, including your prescription medication. Kasi magkaiba naman talaga sila ng purpose. Kumbaga itong maintenance, targeted siya. Meron siyang specific purpose na yun talaga yung, kumbaga sa sundalo, yun yung mission niya. Diba? Pero ito naman mga supplement, support system ito. Hindi ka naman magiging healthy kung wala kang sustansya na pinapasok sa katawan mo. Kahit na yung isang effort ng katawan mo is capable, kung wala naman siyang gagamitin, medyo imposible din na mag-workout yung healing. Kaya nga, ine-emphasize natin na yung mga natural na iniinom natin, yung mga sustansya, hindi siya itinuturing na direct medicine o hindi siya direct na gamot. Nasa supporting side siya, which is very important for our overall wellness. Hindi pwedeng wala kang nutritional support sa katawan. And speaking of nutritional support, kinakailangan specific din. Ano ba kailangan nitong kondisyon na to, prostata? Kailangan yung mga nutrients that can enhance yung ating balance ng hormone, that can help the body to fight inflammation. Kasi ang inflammation, normal naman yan. Kaya lang pag masyado ng
0: napatagal,
2: extreme yung response ng katawan, kailangan natin na something that can facilitate yung control sa paggamit ng useful process ng katawan na inflammatory response. Yun po yun. Kaya kahit saan mo tingnan na angulo, hindi masamang pagsamahin yung reseta ni Doc na doktor natin sa mainstream medicine at saka yung nasa side naman ng preventive healthcare ng naturopathy, natural medicine, yung mga herb and supplementation. Hindi yan magkaaway actually. Unless na yung herbal extract Tsaka yung gamot ni Doc, nagkokontrahan. Mm-hmm. For example, ang purpose nitong maintenance mo para sa prostata na binigay ni Doc na reseta ay, alam mo, ang purpose niya ay si labanan yung pamamaga.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung herbal na iniinom, nagpapamaga, ay hindi pa pwedeng pagsabahin yun.
0: Mm-hmm.
2: Kaso hindi po ganon ang herbal medicine. So usually ang herbal is papa-follow siya sa takbo ng katawan natin. Mm-hmm. Kumbaga, parang homeostasis ang target eh.
0: Mm-hmm.
2: Balance. Saka yung hindi niya pinakikialaman kung ano ang takbo ng katawan, sinusuportahan niya lang. Oh. Yun ang kagandahan ng ating mga suplemento.
0: Kumbaga, hindi niya binabago.
2: Yes.
0: Yung normal na functions ng bawat sistema natin. Kundi mas pinapagana niya ito ng maayos sa pag-supply ng pangangailangan nito para gumawa ng maayos sa katawan natin. So, ganun yun, mga kaibigan, mga katropa. Ha? Kaya kung meron man kayong mga maintenance medications or meron kayong iniinda ng mga problema at kayo ay nag-aalangan na sumbok ng ating mga produkto, you can enjoy happily ang ating mga products, especially ating mga coffees, even our supplements, mga kaibigan, in capsule form or soft gel form, ay pwede nyo pong itikyan together with your medicines. Maobserbahan nyo naman yan sa inyo pong sarili kung ano yung kaibahan nun na nitututulong sa ating pong pangangatawan, mga kasama. Okay? At sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kumaya magtanong, text lang yan sa ating pong numero. At ito pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Wala yata, Doc, nakakuha ng ating mechanics sa ating pong Facebook live stream. Ha? Ulitin ko po muli para sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, Doc. Sa mga gusto pong makisali sa ating pong mga papremyo, mga kaibigan, ay pwede kayong sumali sa pamagitan ng pag-comment ng inyong pong mga good experiences sa ating pong mga products. Any products ng yes health, i-comment nyo po dyan kung ano yung mga good experiences ninyo and then i-share nyo na rin ang ating pong live streaming at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entry po ninyo.
2: Batiin natin si Ma'am Aiza Bautista.
0: Mm-hmm.
2: Anyway, si Ma'am Aiza Bautista, paki-share sa, pakibigay po, paki-message po tayo doon sa inyong detail kasi siya yung napili natin nung Biyernes.
0: Before,
2: nung Biyernes. So, Ma'am Aiza ha, i-PM nyo itong ating page para sa maipadala natin sa inyo yung inyong napanalunan.
0: Ano? Doc, basahin ko na lang yung katanungan ng isa sa mga viewers natin sa ating FB Live. Mula po kay Echo Echalar. Doc, pwede po ba magtanong, pwede po ba sa acidic ang Santone Coffee Mix?
2: Yes naman. Actually, maraming mga umiiwas sa coffee. Na dati talaga hate na hate nila ng coffee kasi nga dahil nangangasim sila. Trinay nila yung Santone Gold Coffee Mix, even yung Santone Plus Coffee Mix. Naging okay sila, hindi nagre-react ang tiyan nila na katulad dati sa mga coffee na kanilang iniinom kasi marami na daw silang trinay. Iba, nag-herbal coffee na rin.
0: Mm-hmm.
2: Pero nahiyang sila dun sa ating Santone Gold Coffee Mix and Santone Plus Coffee Mix. So, hindi siya kontra. Lalo na kung acidic na po kayo, may hyperacidity. I-try po ninyo kasi sa tingin ko naman sa karamihan na gumagamit natin kadalasan kasi acidic ang tao eh.
0: Tama daw.
2: Reaction na ganyan eh. Pero marami ho na natutuwa kasi naging hiyang sa kanila yung ating mga coffee. So ibig sabihin sa composition na ating mga coffee, wala naman nagtitrigger ng acidity doon. Nakatutulong pa nga ito kasi marami rin siyang fiber at yung mga component niya may alkaline component din yung mga herbal extract natin. No?
0: Mm-hmm. Doc, pwede ba daw araw-arawin, Doc, ang pag-inom ng Santone Coffee kung meron ng maintenance sa high blood pressure?
2: Yes.
0: 68 na po ako. Beth ng Pampanga.
2: Ginawa ang Santone Gold Coffee Mix bilang isang coffee alternative sa mga taong hindi na talaga pwedeng magkape. Kasi pag high blood ka, nag-take ka ng kape na mataas ang caffeine, pwede ito mag-trigger ng palpitation kasi stimulant yun eh. So yung coffee natin, ginawa talaga, dinisign para pwede nyong araw-arawin. Kasi, syempre, gagawa pa naman tayo ng coffee na pwede mong i-take lang ng once. Tapos hindi mo na ulitin. Pang-araw-araw talaga po siya. Kasi alam mo, maraming mga Pilipino, kahit pa sabihin natin kontra sila sa yung kape ay may nagagawang hindi okay sa kanila, ay nakahiligan eh. So kahit na may mga ilang health consequences, talagang sige pa rin. Kaya mas maganda yung hindi natin alisin totally kasi minsan nakaka-stress daw pag nawala yung isang nakasanayan mo.
0: Oo.
2: Palta na lang natin ng something healthy na habang inihigop mo, may binipiso sa kalusugan natin. So, pwede pong araw-arawin yan. Wala akong pang problema.
0: Yun, no? So, mga kababayan natin, ha? Gusto nyo ma-enjoy ang ating pong mga healthy coffees. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Pagtanong-tanong nyo lang ang ating pong mga produkto. Okay? Paano, Dok? Naman, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
2: Siyempre, thank you sa lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa ating mga radio stations, sa mga taga-pakinig natin sa DWW774. Salamat po. Sana ho ay muli tayong samahan sa susunod natin mga pagsasayang papawid sa palatuntunang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon para po sa ating kalusugan. Si Dok Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan. Lagi nakanta, but lagi pong sumasali sa atin dito sa atin pong talakayan. Ha? We hope na naging makabuluhan itong topic po natin para po sa inyo. Ha? Dahil sa mga atin pong mga kalakihan, mga tatay ng tahanan. Ayan. Ano po, nakapulot tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa atin if ever man na tayo makaranas ng ganito pong mga problema. Lagi pong tandahan, mga kaibigan, mga katropa, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy, ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, na sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay! Abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata.

0: luha akong mata o makaklaro na kugmayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga butika.
2: Zentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience, plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako. Mangapi. Og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini. Ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahanglan yung ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining mari komendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy, Mister!
3: Oy, Kapitan Lodi!
2: Mister Kenang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
4: Exciting!

0: la.
1: Ah, tadaag sakinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Mauday na ang Craft Gold, Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mo palit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

0: FM.
1: RJ, kumusta magklase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
2: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus

0: Herbalso. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anak.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong mintin o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable long. Taga dire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago San Sor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos kong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
0: XFM.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ko, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Tika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
5: Kuha nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala brog, nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas na hilig ba gina sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
4: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate.
4: Ah.
3: Kung pangit gani ang mutapad,
2: Eddie hold up. Exciting. Exciting.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
5: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Mauday na ang Crap Gold, bay?
5: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan. Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation. Creating solution with you since 1994.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
0: X. X. FM.
1: X. FM.

0: unsa man pugi kamatyan aton niya?
1: Ay, usaba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
0: Di ay?
1: Dahi mo kay ulo. Man mo kawag balang uy.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
8: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
7: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
8: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
7: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
8: Kape lang din ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
7: Na, katulo, na ikaduha.
8: Sukat pag inom ni Manning sa tablas kape mix. Kasi may ginabati
7: na. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
8: Katong half dose yung
7: mga. Oo, naulian. So, kinig.

0: gipalit gani mo.
1: Gipalit
2: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Tomas Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
1: Niarang-arang lang yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sana ka dungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy!
1: Halika, tilapan maguni mo ya!
2: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
1: Bastos juga!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C, vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Maayong tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkod karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako wala gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pagkondisyon imong lawas.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: la la la la la la la la.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oi Tita.
3: Mm? Oi Kap.
2: Puta anak ko ni Uba. Mm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
3: Kasayon. Kabilo ka Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Mm. Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, tinusunik ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa kuwa ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, inani, aron ganado ka. Skin na.
13: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: PNY. Sister
1: Pain. Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog pegamin hod akong tiil. Sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Apo, monkeypox man na.
3: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Balikan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinuming amon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
7: Sinta kong tabang ang Zenton Plus Coffee
6: Mix? Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom ang Zenton Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Master,
1: oyo sa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon maguno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Sadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
4: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Oh bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
6: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Mga katropa, excited!

XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:04. Oras, mga katropa, hatod dyan nato sa maingtingwa sa Premium D3. Para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw, magtumar, mga katropa, sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mapalit yan na sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masairan. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!

0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong special program matag adlawng Domingo. Atentado! Pizza, unsa ron pizza, Madam Milani? Pizza 21 na. Kining dali ra mo dagan ang panahon. Usahay di na nato maapsan. Pizza 21 na mga katropa. Ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Laing edisyon sa atong pagpanaguban. Maura gihapon ni ang atong tulumanon sa sentro, na? Kay maghatod magihapon ni sa mga balita, impormasyon, mga kasika sa palibot, mga isyo. Muni ang atong tagaag pagtagad mga katropa dinhi sa atong tulumanon. Akong partner sa technical division kay di ni mulupad ang atong tingog diha sa inyong mga radyo o diha sa social media. Kung wala ang atong partner sa technical, siyempre akong partner sa technical si ang among technical head, si Katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mo station manager, Katropang Ray Celisti Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kabanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay. Inyo makauban ining orasa, kadali rata ninyo mag-uban, ha? Kay alas 5 ra man ta kutob, nya atong oras karon kay alas 4:07 na. So nahog na lang ni og 53 minutos ang atong pagpanag-uban, wa pay labot diha ang commercial. Na? Gatod ta sa mga hisgutanan karong adlawa mga katropa. Alas 4 pa pero ang atong palibot katropang ali medyo dagum-dagum na, ha? Murag signal na ni katropang Milani nga muuwa na ni taod-taod. Actually gain ang buntag mo nagtuo ko nga muuwa na kay mata na ko gain ang buntag kay sayo man ko ni travel padog bayugan kay musimba. Amin akong muuwa na kay nag-alarm akong cellphone nga kuan ko no warning kay heavy to moderate nga rainfall mubaha ko no. Yeah. Pagtan-aw na ko sa palibot ng katropa na abot ra kog bayugan wa pa man nakauwan. Pero salamat ra gihapon no wa pagkauwan kay ang atong mga biyahe ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga mo travel dili pod in town mabasa. Dunay ngilad or dili maayo nga panahon, murag na atoy pangalan mga katropa sa tropical depression or sa man to, tropical cyclone, bagyo na gyud mga katropa. Kay sigon sa report ni katropang Ali kagainang kadlawon, naminaw man ko sa iyang programang exciting. Ingon siya nga ang suma sa pag-asa 100 km per hour ang kusog, kakusgon mga katropa sa maong bagyo. Apektado sa maayong dili maayong kahimtang sa panahon no ang Mindanao, labi na ang Caraga region. Morning musugotag sa dili muuwan ang atong pag-ampo nga di muuwan lauman gyud nato mga katropang muuwan kay na may dili maayong kahimtang sa panahon mga katropa nga nagsidulong sa Mindanao. Muna amping-amping ha, muna yun atong panahon karon rin sa alas 4 pa, ngiob na. Pero kining oras sa katropang Milani, nindot karon mag naabitaw ta sa bukid bitaw o niya gikanta nagguna sa atong maisan or kaha unsay atong gitrabaho, niya iniguli na to sa atong payag na tayo dinungag diha nga kamuti or kaha saging o karlang. Pwede gyud ato parisan o ginamo sa katropang Eleanor Caniente ha. Unya mga pita gamit sa atong Santon Plus Coffee Mix. Nya gusto po ta atong pait-pait mga katropa. Napoy premium, no? D3, no? Katong coffee gihapon na. Nga medyo may pagkapait-pait mga katropa. Kay lami kay na mga katropa nya. Inta na nga tong tiyan samtang bubaktas po tagikan ta sa bukid muhat pa uli ta sa tong balay di ta magutman mga katropa sa dalan di ta tinuod na mga katropa ilabi na sa tong mga kaigsunan na sa bukid makarelate karo mga panahon namin ang pagpabinaw sa tong mga kaigsunan karon duha kasibihan nag-broadcast sa tong pagpanaguban ang XFM Bayugan pinagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita makatropa sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga panimalay karon na eto mga nanay ug tatay diha nga nara silang balay unya nagpaandar og radyo. Salamat ug maing hapon diha kaninyo mga nanay ug tatay. Ug bisan pa sa atong mga kabataan kay wa man roy klase, no? Kay Domingo man. So naara gyud ta sa balay karon. Katong way mga trabaho naara gyud sa balay. Pero katong ato mga tatay, Happy Father's Day karon sa mga tatay, ha? Masig na timbaya na mo kagaina sa bullseye. Pero itimbaya lang gihapon mo na ako dali sa atong pagpanag-uban na sentado. Kay lahi man itong program karon o kagainang buntag. So Father's Day karon, nakadumdum ko kay sa simbahan kagaina mga katropa. Moment po ni ang tema lagi, Father's Day. Pag ila sa mga tatay na to, sa mga tatay diha, no? Sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagkugi, no? Atong mga responsabling tatay, mora ni atong itimbaya mga katropa. Kaya mga tatay, bitaw nga mag-antos sa kalisod, maningkamot, bisag unsa kalisod ang pamilya, na may mga tatay nga nagkalisod na gani, mubiya pag yun sa ilahang pamilya. So di na to na itimbaya mga katropa. Katropa. Mga tatay, bitaw nga responsable mga katropa, nga di gyud mubiya, no? Bisag unsa kalisod ang mga bata, ang ilahang pamilya at timanon, nagpaningkamot gyud panarbaho matag adlaw para makakita og kwarta, makapalit og bugas, makapalit mga katropag pagkaon, unya makapaiskwila silang mga anak, no? Kay ang mga tatay magay kusgan-kusgan. Pero napoy mga nanay pod nga mura pod og tatay. Ato po silang itimbaya gihapon mga katropag Father's Day. Kay na may mga nanay nga sila'y nagpakatatay sa ilang mga anak, no? Kagibiyaan mo po sa tatay ilang mga anak. Kay nangita mapuglaing nanay. Muna mga katropa, no? Nga, ang Father's Day, dili lang sa mga kini mga lalaki dyan nga mga figure. Kundili, katong mga haligi sa panimalay, no? Nga naning kamot, walay puas. Nanarbaho, usahay pag yun. Magkautang-utang pag yun ang atong mga tatay, di ba? Kay labinagwa na buga sa ilahang sudlanan, no? Mangungita yun in town o kabaylo sa iyang mga kumpari. Mamaylo buga sa kaagi ba mo anak mga katropa? Labi na sa itong mga kaigsyon ang nasa kalisdanan? Na po yung mga tatay, suguon po sa nanay nga pangutang dito. Pero sa ngalan mga katropa, no, sa itong mga tatay nga mahimong mabalaka kung walay pagkaon ang ilang panimalay. So mga panimbaya na to sa inyo tanan, Happy Father's Day. Daytoon mga katropa, di tamalimot, dili lang ta sa radyo mabati ha. Napunta sa digital media. Katong doon ang mga internet, naka-live ta mga katropa, diya sa atong Facebook page, ha? Ang atong main nga page, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Murag daghan-daghan na dig followers karon katropang Milani. Kaya itong niagi, 251 man to. O niya karon, nahimo ng 253,000. Thank you so much, ha? O dili lang ta diya sa kining page na to sa XFM. Naputay mga partner pages ang EDNC Global. Og siyempre, naka-live po tayo magkatropa sa itong personal account, Limwell P. Ukay. Katungway mga radyo diha, pwede na mo magpahipi, no? Diha sa itong Facebook Live. O sa iraba po, di na ko mabasa inyong mga komento. Pero magpasalamat yung kuninyo mga katropa nga kanunay mo nagasunod. Og labaw ko magpasalamat ni atong mga kaigsuunan og mga suki nga diha sa ilang mga panimalay, di gyud mawad-an og radyo. O, ang radyo nagapaandar malipay gyud mi ni anak mga katropa, bahalag di mo maminaw na ko sa Facebook, di mo maminaw sa YouTube. Ang importante mga katropa nga diha sa inyong balay unsay naa gyoy radyo nga magandar, ha? Malipay na mi anak, bahalag di mo na ko mo tan-aw maminaw kay wa di man pugo gwapo mga katropa nga inyong tan-awon. Di sa radyo malipay na ko anak mga katropa nga kara abitong maminaw gyud mo, no? Pandaron gyud ninyo ang radyo sa inyong balay. Okay. Ini kakadlaw na diha si katropang Ali Vicente. 'Di ba? Ini kana inyong radyo man gud og bisan og di ninyo na palungon mga katropa kay 24 hours man nag-broadcast ang XFM gikan sa gabi. Nga, bisag naghagok mo mga katropa, natuog na mo, inyong radyo nag-under gihapon, inigmata ninyo. Pukaon mo mga katropa sa Exciting Pilipinas. Muna ay nakanindot o gano'n na may radyo. Kaysa ugwa mo'y radyo mga katropa, inyong saligan, Facebook Live niya, di mo mag-Facebook, di man po mo makapaminaw na mo. Unya, bisan man po tuod o mag-Facebook mo, unya, di man po mo maminaw na mo.
1: Diba?
0: Kay lahi man inyong gemeritis dyan sa Facebook. So mo nang malipay yun may mga katropa o doon na mo'y radyo. Ha? Muna, ugwa mo'y mga radyo, pagpalit mo'y radyo. Barato ra ng radyo mga katropa, diha sa mga Taiwanese nga mga tindahan, murag makapalit pa mugtag 250. Oh na, oh, murag wa nay 150 karon. Kay mahal na tanan, ha? Oh, sa una na patoy tag 150 karon murag na murag wa na gay siguro ito 50, murag tag 400 na binakog dapat ang radyo karon kay na naman tay cellphone nagtuota nga ipanghatag na lang. Nagkamahal man dai tuod ang radyo karon. No, tag 400 na katong radyo nga tuyok-tuyok pa ang tuning katong di ba digital. Sa una kay tag 150 ra man to. So sabi na ko og mag-anam og ka dugay ang panahon magkabarato kay wala may mopalit og radyo ron ingon nila. Kay nagsige na man lang kuno tag cellphone pero nagkamahal man. Nagkamahal makatropa meaning demand, no? Daghan dai gihapoy mamalit makatropa di ko na to i-lockdown ang radyo. Ingon po sila, mahal na gyud ang radyo kay perti na mapong mahalang bugas, mahal pa yung gasolina. Kung ato pa nang ipabilin gihapon sa tag 150 ang radyo, sus, ang gasolina tag 90 na ang litro, nakuwang pagay na itubil mga katropa ng 150 back and forth. Inigbalik na to niya mga katropa atong pasadahan ang mga report sa itong mga kaubanan. Apan sa di pa, kinapa may 3 minutos a deserve mag-commercial. Nagapadayon karon mga katropa ang pagpulsisok sa mga tao nga miduaw sa haya ni Palaro MVP, no? Masayop ta ini. Most valuable player Rini Butterbonya diha napita sa may Talakugon Gymnasium. Murag gikan pa din atong maging adlaw nagpulsisok ang mga tao. Dili na maigo mga katropa sa gym ang uban na anag yun sa gawas gani kagaina nagpayong-payong in town ato makaigsuunan kay init unya karon nagtaligsik na yun anak yun mga katropa, no? Gipangga yun ang atong MVP diri sa Agusan del Sur nga si Rini Butterbonya. Sagol ni dili lang mga dato adunahan ang nagpangga sa iya. Apil ang mga klase-klase ng mga tao na ay mga pobre, nasa middle class o gatong nasa kining mga dato nga kahimtang, nibisita mga katropa, artista o ordinaryo nga mga tao, nibisita, ni duaw, munang puno-puno gyud ang pila karon. Dihang dapita mga katropa, murag katong nakalaag mi ni atong sa tong adlawa to, pizza 16. Di pa to, swerte mi katong nakabisita mi diha, kay di pa gyud busy to. Kay wa pa kay ito'y tao,

0: So by term ani nga sakto paglubong no sa ihang lawas. So 24 mga katropa ang pitsa no June 24. So daghan-daghan gyapon ang mo tambong ni ini. So diha na to makita mga katropa ba no nga si Bobet Baterbunya daghan jud nagpangga sa iya. Kay nga no wan mangud siya dili lang sa ingon nga kana bang tungod kay sikat siya mao nang gidugok siya. Kun dili sagol na no sikat na siya unya buutan pagyod. O kay bisan atong daghan na siya mga binalya, medalya, may na siya muduwa pero wa gyud na usab mga katropa iyang kinaiya. Kita man ta dito sa iyang katong niadto siya sa palaro diri sa Patinay. Katong gusto magpa-selfie sa iya, pa-selfie dayon na may uban na mang-snap. Pero siya, kuan gyud siya kugihan. Unya bisan sa kalisod nila, nagkugi siya sa pag-eskwela. O lisod ba ilang kahimtang pero naningkamot gyud siya. Unya mapinanggaon pud siya siyang ginikanan. Kay pag nasa kwarta, iya ding ihatag dito sa iyang ginikanan. Kay parunubit sa iyang balay. Mao nay sumbanan mga katropa, mao nay matawag nato nga inspirasyon. Sa ato mga kabatanunan karon, sundugan ninyo ng kinabuhi ni Bobet Baterbunya, no? So, dili lang kay ni idol mo niya kay gusto mo magbasketbolista pod. O ang iyahag yung pagkatao, iyang kinaiya, dili lang sa iyang barkada kundi sa iyang mga kabanay or sa iyang pamilya. Mo nay dapat yung sundugon og nagkalisod mo karon mga bata. O sunduga si Bobet nga naningkamot mo eskwela. O tanawa. Og mapinanggaon sa ginikanan mao gyud pinakaimportante mga katropa. Mubalik ta unya daghay mga reports sa mga kaubanan sa ni katropang Ri Alinton o katropang Junji nag-standby karon sa gawas kay naapod sila mga report nga itunol diri sa atong pagpanag-uban. Mubalik ta human sa pipila ka mga commercial standby.
1: Asirintado.
2: XFM.
1: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, kuring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo, na.
4: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola. Nagpagwapa. Taon. Himo.
4: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro. Sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Na wala-wala na po itong gitawag nilag Terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Visionix Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha.

0: Nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Senthon Gold Coffee Mix.
8: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Senthon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Nagkapalit yung basiyo.
5: Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabay ako.
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
5: Update.
6: Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hacendado. 30 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Ha? Oras sa tod na to, sa maintingwa sa Vision X Plus Capsule. Alang sa ato magkaigsunan diha nga hago ka inyong mata. Kitang tanan, hago yun. Labi na tag doon ay cellphone. Okay, sige tag tanaw sa tong cellphone, Madam Wilma Joaquin, kung doon na ba'y nag-chat, di ba?
1: Ayaw!
0: Nag-comment, nag-like sa atong Facebook post. Di ba? Sige, tagli-li sa atong cellphone. Ambot sa uban o pareha ba po tag mga kahimtang? Nya sa atong opisina, sige tag-computer. Nya sa balay, mag-TV. Atong matahago kayo, dapat doon na tayo protection mga katropa para nga magkataas atong edad, di tamahalap. Ang atong tumaron mga katropa nga capsule, kining Vision X Plus. Kaya gihimo ni siya sa Yes to Health Incorporated nga atimanon ang atong mata para nga dili mohalap ang atong mata bisan o kanang makatiguang nata mohalap atong mata pero di ragyod grabe. Kaya ang kining Vision X Plus mga katropa, dunay ni lutein, dunay beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Moni mohatag natog proteksyon matag adlaw. Ay kalimti ang pangalan ha, Vision X Plus. Produkto sa Yes to Health, apil ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix na diha mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Unya, naapod na diri mga katropa sa istasyon. Pwede mo diri mo bisita para makita-kita taninyo na si katropang Ali Vicente, naapod diri si katropang Milani. Pwede diyo ta makita ninyo. Ang istasyon na mo na himutang diri sa Barangay Pisaan. Dako ra ba ng Pisaan? Nami sa Sugano, basig maabot mo damilag o pangita sa XFM.
1: Ayaw!
0: Di rami sa Purok Uno. Ha? Kay dako o Pisaan to, di mo yung Barangay Pisaan, ya, basig maabot mo sa Tagapwa. O, duol ra ba na sa damilag. So nami dari sa Purok Uno ra, nara sa National Highway ha, ay namugadog damilag. Narami unahan sa Supreme Fuel. Nya Sugano building na itawir oh, dali ra ninyo matultulan diha na himutang ang XFM mga katropa. Maying hapon ako sa ning basahon na standby sa mo diha katropang Rio katropang Junji kay pasudlon tara mo taod-taod sa inyo mga report kay kini nga tong mga nag-comment diri basi gaina ra po ni nagpaabot nga gaina ra ba ko nag-comment nya no sa pa man ni basahon ni limul ukay nga kung comment diri pero bahalag di na ko mabasa inyong comment ayaw gyud mo ka kawalag paglaom kay bahalag din ako mabasa. Ang importante na minaw mo diha sa inyong balay o gradyo. Kanang comment basahon diya po na ko pero sorry magun kining tiguang na ko niya malimot ba okay di ba diyan ko mo kuan mo deny nga taas ang kitag edad malimot jod mo na itinood pero wa na nagpasabot mga katropa nga kalimtan ta mo no salamat kay ni Niboy Pataho ha naminaw asa man ni dapit parihaman mog apelyido ni Madam Lina diha sa Barangay 5 parinti siguro mo kay Florente Arimado kay Chini Pataho. Good afternoon sir, happy Father's Day sa tanan nga amahan labi na sa imuha. O parinti gihapon ni sila siguro ni Madam Lina kay pareha gyud sila apelyido Pataho kay Wilma Joaquin. Gwapo man ka sir. Malagi ito gaina nga ay na mo pananaw live na ako kay di man gihapon ko di man ko gwapo nga inyong tanaw. Ano yan? Nag-react yun sa diyo. Naminaw yun ni Gradyo si Madam Wilma. Salamat kay kumusta diha sa inyong pamilya. Ilabi na sa imong palangga diha. Happy Father's Day sa imuhang pinalanggang bana. Diha napita sa may silingan rin. Tagapisaan man si Madam Wilma. Romy Makilang. Salamat kaayo sa inyong pagsilip diri sa itong pagpanaguban. Ato na pasuldon mga katrupa ang report na sa itong makaubanan. Kay gaina rin ni naghuwat diha sa gawas si katrupang Rialinton. Kay suma paso yung report. Kumusta si muna himutang ang dekatropang rin? Nag-uwa na ba? Ang report niya mga katropa, Bayugan City, andam na alang sa Bayug Festival o Charter Day Celebration. Karong gabi ide ay katropang Milani. Tato ning klarohon ang live report ni katropang Ray Alinton. Murag wa ko kabalitaan niya. Biske mula agta niya, karong ba rin gabi ini? Katropang Ray Alinton, sa imuhang live nga report. Ha, katropang Ray?
2: XFM Report. Ya sa katropang Limuel, andam na ang Bayugan City alang sa dakong programa o kalihokan ngay pagayon karong gabi eh. Isip kabahin sa pagsaulog sa Bayugan City Charter Day o Bayug Festival 2026. Usa sa gipaabot sa mga nga kalihokan, mao ang mutya ng Bayugan nga magpasundayag sa katahom, talinto o kaalam sa mga kandidata nga gikan sa nagkadaiyang sektor. Gila uman usab nga mubaha ang mga tao sa Bayugan City Eco Park o rotonda alang sa espesyal nga concert ni International Platinum Recording Artist o songwriter nga si Iyas. Dugang kasadya o sa kasaulugan ang mga bayuganon malipayon raffle draw diin adunay higayon nga makadaog og usa ka brand new Toyota Race ang usa ka mapalarong bayuganon. Sumala sa City Tourism Office o lokal nga kagamhanan na humana tanang preparasyon aron masiguro ang hapsay ug malinaon nga dagan sa kalihokan. Gipanguluhan ni Mayor Kirk Aces ang pagkoordinar sa nagkadaiyang ahensya aron masiguro ang kaluwasan og kaharuhay sa tanang motambong. Magsugod karong gabi sa Bayugan City Eco Park diin gilauman nga dako nga panagtigom sa mga residente og bisita sa Dakbayan. Mga katropa, paliguna ang imong immune system pinaagi sa pag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa Rekreasyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Asentado.
3: Asentado.
0: Karon dai jung gabi ay katropang Milan, iwa ko kabalita da mo la agun ta didto. Nailahang bisita. Muhatag og lingaw si Iyas. Oh, katong gusto mo mula pagdamog payong daan. Niya katong magmotor pag ringkot na mo daan. Kay murag ang atong panahon karon kauwano na. Oh, basi si Madam Wilma Wakin mula agta sa Bayugan kay kuan dai ron Bayug Festival puro murag bawal man sila mamista. Bayug Festival o Charter Day celebration. Mao ba ni katropang Ray. Lahi po tong nama po ni Town Fiesta. Murag sa tong pitsaha ilang taon fiesta. June 30 ba itong mamila ni? O kining Bayug Festival, murag in connection ni sa Charter Day, no? Nga celebration diya sa Bayugan City. Nga lahi po itong naapunto sila yung taon fiesta sa simbahan diyan. Ito dugay na magkukuha ka pamista diya sa Bayugan. Murag edad na ko ato, 16 na siguro? O, 2004. Bibo to sa unang magfiesta ang Bayugan kay kanang rotunda sa una, kanang circle bitaw. Di pa na sirado, kakahuyan pa na, wa po na yung mga kahoy sa una. Nya natoy payag diha sa tunga, sa circle. Unya inig magfiesta, bibo kay diha kay ang mga mamaligya bitaw ukay-ukay diha ang circle. Maglibot yun na silang pamaligya diha, muna nga daghag mga tao. Sa una magod po to kay di pa man syudad ang Bayugan. Nya naglambo-lambo nga katropa karon sirado nang rotunda di natadiha maka jaging napaka jaging-jaging pabagi hapon tadiha kay sa una makasud magyud tadi sa circle kay kuan man may kasagbutan kakahuyan na may naadya karon unyag mag tago-tago ka diha basig nay kuan hold up here naunsa naman ni atis nga ang Bayugan City naglambo ang ilang circle daghanag mga kahoy og presko na gyud paminaw kung mulaag mo diha pwede ra gyud mo diha magdadag kuan maglaglaag diha magditdit di yun mo makit-an sa inyong mama kay na may mga kahoy di ba ya duol ra bang eskwelahan diha sa adsko mo tog makasud ba pud kay murag gikural man diha ang Bayugan City dugay na gyud kalaag diha. Si katropang Junji Librias naapod siya report na katropa kay murag unsa man ni nadakpan. Nadakpan sa una, nadakpan na pud karon gumikan sa illegal nga droga. Wa gining illegal nga droga ni siog yung maayo. Unya kini mga nadakpan sa una di na mahadlok mga katropa. Kay tanawa, nadakpan na pud. Pero ang kini iyang report, standby sa kadiha katropang Junji ha. Unya na kanako pasudlon kay mag commercial break sa ta. Katropang Milani mo balik taw niya human sa pipila ka mga commercial.
3: Asintado. X-F-M. X-F-M.
4: Uy, Kap! Andun, sorry, I'm a no daw ka, ingon sa atong mga silingon.
5: Di ko under disayo eh. Mga balo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban.
4: Ay,
5: ito ba? Isoko magunya nga mamalansya.
4: Ah.
5: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.

0: Exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga buti ka.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o sa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus

ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Así de Dado.
1: Cuarenta y seis minutos, mga katrupa, nakalapas human ang alas 4 sa hapon. Padayon da sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon. Asintado! Oras, mga katrupa, hatod ka na to, ha, sa Premium D3. Ang Premium D3, doon na kini vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Ngunit ang makatabang para paliguno ng atong mga bukog, musuporta usab kini sa resistensya o dugang kusog sa adlaw-adlaw natong buluhaton. Mas epektibo nga absorption tungod daw na kini VCO o dunay dugang nutrients sa malunggay. Premium D3 soft gel capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Mapalit gihapon na, ha, sa mga farmasya nga atong na-mention kagaina na ana sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. O naapon na diri mapalit sa XFM San Francisco. Ni amin na himutang sa Purok Uno, Barangay Pisaan. Ako yung ikuan kay sa una mo, ingor ako Barangay Pisaan. Unya, dakuay mo na yung Pisaan. Maabot mo dito sa Damilag o Pangita. Klaro na ha? Purok Uno, Barangay Pisaan. Pero si Madam Lina Pataho, guban pa na itong mga suki, sila ni Sir Bronx Rhodes Dakuran, muanhig yun na nakatuon na sila doon sa estasyon. Di na sila masaag, mga katropa. O gaina rin nagpaabot si katropang Junji, atong pasudlon ang iyang report. Kaya ang iyang report, kuan po ni? Kulba po ni kay Kanhi Piniriso. Nabalik og pagkapriso, mga katropa. Humanakuhaan og kantidad 34,000 nga syabo ditong dapita sa Butuan City. Katropang Junji Librias, sa imong live report.
2: XFM Report.
1: Katropang Junji.
3: Yes, katropang Limuel, balik karsel ang usa ka kanhi Piniriso human kini mo mapalitan og nakuhaan og illegal nga droga sa gihimong bypass operation sa Purok 2, Barangay Port Puyuhon, Butuan City, ning baguhay lamang giila sa kapulisan ang sospek nga si alias Rodil Cabalan na 45 anyos ulitaw, walay trabaho og residente sa Purok 4 sa maong barangay. Matod pa sa mga otoridad, si Cabalan na lista isi usa ka street level individual drug personality sa maoga syudad. Gilusad ang mga operasyon sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala ni Police Captain John M. Orellian, ang station commander sa Butuan City Police Station to. Malampusong nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gituuhang syabu nga adunay kantidad ga 34,000 dungan sa 500 nga bypass money. Human nakabot ang kagawasan gikan sa ihang unang pagkabilanggo sulod sa pipila ka tuig. Mibalik na usab si alias Rodil sa lock-up cell sa Butuan City Police Station to. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bato kaniya. Gipahayag sa BCPS2 nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang walay puas nga pagpaningkamot aron batukan ang ilegal nga druga og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawhag usab nila ang publiko nga magpadayon nga magpahibalo sa mga otoridad sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Mga katropa, aron magpadayon kada adlaw ang kondisyon sa tumpang lawas, i-maintain usab sa matag adlaw ang pag-inom sa Premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Asintado!
1: Salamat ya tropang Junji. O lagi nag-iingon nato bang sa panahon karon kung imong obserbahan ang report nga mga susama ni ini. Kaingon jud ta nga ang mga tao bawa nagyoy kahadlok.
0: Asintado!
1: Kay kung nahadlok pang mga tao kini pare ng report ni Katropang Junji nga napriso na din sa una ning nadakpan karon. Oh, napriso na sa una di makaingon ta natagam na unta kay napriso naman. Pero ni balik sa iyang panginabuhi mga katropa na maligya gihapon nadakpan og balik. So kini nagpasabot mga katropa nga nagkinahanglan jud ta og leader or kaha itong panahon ni Duterte sa una kay daghay na kaangay ato.
0: Atentado!
1: Kay katong mga puser, ano ba na maligya og mga syabo? Nya, kutob sa musukol mga katrupa, pusilan.
0: Atentado!
1: Pero daghan maywa ni angay ato katrupang Junji. Diway, daghay ni angay ato, labi na itong mga human rights. Di sila ganahan ato nga ang mga kriminal mapusilan.
0: Atentado!
1: Kaya mga kriminal kuno, ato kunong panggaon. O, dili ngon nga panggaon, ha?
0: Atentado!
1: Lagaan kunong kahigayunan mga katrupang magbag-o.
4: Ayaw!
1: Pero, sa may nahitabo, ining parehaning report ni katrupang Junji, o. Nagbag-o na ina.
0: Atentado!
1: Diba? Nadakpan na sa una. O, onya, nadakpan na pagkaron. Pusuway pagbag-o.
0: Atentado!
1: Nga maingon ang taga human rights, may hapon na ito sa itong mga kaigsuunan diya sa Commission on Human Rights. Nga, kanang ang mga kriminal, dili ang ayan patyon.
0: Atentado!
1: Parihan yung mamaliga kag druga, crime biya na.
0: Atentado!
1: Ay, yung ina nga dili na krimen ang mamaligya kag druga, krimen na.
0: Atentado!
1: Diba? Kaya nga nung krimen, ang tao nga makagamit og illegal nga droga, unsa may mahitabo niya.
0: Atentado!
1: Diba? Sa grade 1 pa ta, hangtod, nag-high school ta, college ta, appeal na sa atong leksyon nga makahatag na og kadaot sa atong lawas ng mugamit og illegal nga droga.
0: Atentado!
1: Wa na ta sa maayong pamuot, wa na ta sa maayong paminsar.
0: Atentado!
1: Manglugos ang uban mupatay sa kaugalingong pamilya. Kayhay naman sa druga. Muna nga ang pagpamaligya, naghatag, nagtukbod ka sa mga tao nga mugamit o ikaw ang hinungdan nga makahimo silag dili maayo nga mga buhat sa ilang pagkatao. Mabitaw na sa panahon ni Duterte, ako di man ko ni pabor sa iyang kuan, iyang pamalakad, pero daghay gimingaw sa iya.
0: Atentado!
1: Kaya ang mga kriminal nga musukol sa pulis, napusilan, napatay.
0: Atentado!
1: Pero napod lagi po yung mga pulis po abusado. Sakyan ang panahon.
0: Atentado!
1: May taon, atong presidente nga, former president. Tuwa dito karon nagtikungkong sa International Criminal Court. Nagtikungkong siya rito. Siya na isa. Okay. Di man perminti mabisitahan siyang pamilya. Mauna mga katropa, no? Na ang iyahang programa sa una, daghay nakaingon nga nindot. Daghay gimingaw. Kay nakwa-kwaan yun po tinuod ang mga kuha na to. Ang mga pusher na nago ang uban.
0: Atentado!
1: Lahit na yun karo, no? Lantara na yun kaayo. Ingon pa nila, mura na kunoog na maligya kag isda.
4: Ayaw!
1: Okay, available na kuno bisag asa. Ha? Mura kag na maligya na yung pandisal pod.
4: Ayaw!
1: Bisag asa po yung mapalit mga katropa.
0: Atentado!
1: Atong iampo nga mahuman na ning problema ining droga, pero sa una pa man yung mga katropa na tiguang na lang ko, maura gihapon. Droga gihapon ang atong pulis pod. Gikapoy na ni silang trabaho pero nagpadayon gihapon pagpanakop. Ato gihapon gidayeg ang atong kapulisan na way puas po ni sila mga katrupa nga nagbilar-bilar gabi way tuog ni atong mga police in town nagpulaw na po yung mga kauban nato sa media si katrupang Ray og magbaybas ra ba mabilar po ni bisag kadlawon mga katrupa tuod dito nagcover. At least padayon mo sa inyong trabaho unya atong iampo nga dili lang mga pusir atong panakpon ha. Apilo na itong panakop ng mga big time ng mga distributor. At ito bang mga sinako nga siyabog yun ang ilahang gida? Hindi pang dakop kay kiniramang nagbaligya o kuan. Murag sa sisa tawas. Mas dako pang tawas mga katrupa.
4: Ayaw!
0: Atentado!
1: Lima kagramo raman. Gamay raman kaayo.
0: Atentado!
1: Nindot ito mga katrupang dinagko yun. Ang katong planta, laboratorio sa tigbuhat og siyabo, Ma'am Wilma Joaquin, yun dapat ang dakpo, no? Muuyon ba mo ni anak, mga katropang, ato ipanawagan sa itong PNP?
0: Atentado!
1: Na ang atong dakpo, katong mga big time. Atong panid-an og basig na adres sa Agusan Sur na ay naghimo direk siya mo na itong si Kupon.
4: Ayaw!
1: Kay murag pait man kayo ng ang atong gidakop ng katrupa nagdadara og 5 gramo niya isa ka sa sing siyabo. Diba? Pero congratulations gihapon sa itong PNP. Nagbila ra ba ang tao na sila? Sahay maapil pa si katrupang Rialinton. Mga katrupa, wala natin kong oras. Nag-overtime na ko. Ha? Ugma po hon, magkumbati pa ta kay gikan sa kadlawon padung sa alas 9 balita man ta. Ato ni tiwaso ni mga wa na human karon. Napa impeachment mga katrupa nga. Wa pagay na to na isgutan, ha? Wala man tay oras niya. Makapuya naman po mo maminaw nako og magpalabi ko giyaw-yaw din he. Akong partner sa technical division, ang among technical head si katrupang Milani Duran. Sa among station manager, katrupang Ray Celeste Sura Vasquez. Unya sa among news director, si katrupang CJ Salvanloy. Unya tumakaubanan nga naghatod sa ilang report, katrupang Ray Alinton, katrupang John J. Lebrias, katrupang Limuel Ukay. Gusto pa ko, bisag pag magbuntagay, tag-istorya mga katrupa, unya ang oras kay napamay musunod nga mga programa. Kasi maabtan tag exciting Pilipinas. Mga katrupa, maing hapon ka na itong tanan ang pingkanunay o dalaygon ang Diyos.
0: Asintado!
2: XFM XFM
5: Oy, RJ! RJ!
6: Kapitan Ludi!
5: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
6: Ha?
5: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
6: But, manoy.
5: Nga naman.
6: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
7: Mga katrupa, exciting!
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
9: Maude na ang Crap Gold, bay?
8: Oh, bay.
9: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
10: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: boss amo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: X FM.

FM.

0: Isang tuntas golden. Tumanggod, sir. Hindi, gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko. Isang tuntas gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
1: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaphone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaphone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaphone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaphone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaphone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaphone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaphone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaphone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaphone Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako, always driver sa motor.
6: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, yung kauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaron. Launa, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan akong mata, nagpangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. Pagkatong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kuwan sa itong ngagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: FM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Maring alipa gud maring, pakuratira gud ang imong bana. Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver.
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuko na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan.
3: Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo.
4: Daling.
3: Ayaw sa daling ko.
4: Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
3: O siya man imo pangutana.
4: Kuan bi. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
3: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
4: Da, kabayra na lagi na ako eh. Excited?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Aboto rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang, good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, aboto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao.

0: papalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhod akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karoran, taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas gwapo din ang Vision X Plus. Dalirag yung siya makawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, ang refill lang lang sa tricycle, mga po niya ilang ginainom. Dalirag sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo, kamo lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo, master.
2: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana, ay, pinislat nga kamatis ba? Ano niyo hakap?
1: Fish fillet de el niño con todo salsa de hulga.
2: Kusa na?
1: Kuan god? Bulad? Nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dungan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butikan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.

0: FM.
1: Uy, Kap. Nakoy pangutahan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan di mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: dal, ha?
1: Ah, chadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold, bay.
1: Ha? Sa Craft Gold, da, bay? Pag-sure, da, bay? Nga, no, good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold, bay?
0: Wala pa dahi ka masayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, bay?
0: Oh, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mo palit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto ba rin mag isalistari mo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi.

0: pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag-Zantone Plus Coffee na mo kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Zantone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Zantone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagwan akong mata, nagwangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipangbati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Love, abri ko.
2: Ha?
1: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
2: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
1: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
2: Ito, wala. Pero ako, naa.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, ala nga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ikli sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus, kaysa lang kata aksyon siya kawala. Mas gwapo yun ang Victory Plus. Dali lang yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang driver lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: XFM.
1: Adlaw adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayong muhab-hab. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
3: Oh, Bay.
4: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol, para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: XFM.
2: Kapitan Lune.
3: Ura!
2: Utana ku ba?
3: Oi, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running.
3: Kasayon rana?
2: Si Kadaobe.
3: Akuan. El Niño Misotoy.
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, dagputol, ay gabi niyo nga di matulog.
4: Sa Thon Plus Gold.
5: Kreatin lami na natulog na kayo po sa kong ihi. O tira kayo, garo na kreatin. In 94 alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yesto. Kaya kayo, tabang na sa inyong panglawas.
4: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, ikapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Nalawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
17: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week binisod o tinlog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong

0: na sinati. Tungod
1: dini,
0: kada adlaw,
1: kini na akong ginagamit
0: kining Santon Plus Gold.
1: Mauna, nga kamudiha,
0: gamita ka din ninyo
1: nga proteksyon
0: Santon Plus Gold.
1: Labi pa sa itong mga kagisunan,
0: mga kababayanan,
1: na doon bukol-bukol
0: sa suso,
1: Twitter,
0: o uban pa nga naa sa lawas
1: nga gatubo nga
0: bukol.
1: Pinakamaayo,
0: Santon Plus Gold.
1: Labi pa,
0: gado na kay Balatian,
1: Santon
0: Plus Gold gamita.

0: FM. Kak Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Pap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nangluwa si Harvey diha. Nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti. Nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka kap?
1: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi na naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Na yan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa program po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
4: Sa mga kababayan po natin, samahan na yung mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo na complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyo pong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
5: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh medyo malagkit na medyo basa.
4: Yun,
5: ano?
4: Na nga. Oh.
5: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michel, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan
4: sila. Pinagpapawisan pa rin.
5: Grabe, ano?
4: Abnormal talaga yung sweat glands.
5: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiya ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
4: Yung switch ng ano, nalasa at glands.
5: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis, ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland.
4: Mm-hmm.
5: Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo, o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila.
4: Mm-hmm.
5: Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
4: Very frustrating na problema.
5: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
4: Ang sayo pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety or yung babalisa, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila.
5: Malalapot daw na pawis na malalamig.
4: So yan ang naobserbahan ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
5: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
4: Kung
5: inom sila ng inom ng tubig. Kasi para kang gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo.
4: Yun
5: ang nangyayari.
4: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po wag ipagpawalang bahala. Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok. Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan. So kung meron mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede yung maibahagi sa atin po, mga kababayan?
5: Yeah.
4: Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
5: Una-una sa lahat, huwag kayo magsuot ng masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng light and breathable fabric katulad ng cotton.
4: Oh, marami silk na ngayon yan.
5: Kaya lang mahal yung silk. Ayan. So, maligo araw-araw. At least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
4: Magkakape pa.
5: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
4: Ayun.
5: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung stimulant.
4: Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves atin pong pangatawan.
5: Saka mag-take kayo ng, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold. May limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, yung ating vitamin C.
4: At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung gamitin ang ating pong Santong Plus Herbal Oil. Lalo na pagka medyo pagod, tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. So, napakaganda yan, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, gawin nyo po yun, Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
5: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
4: Pero wag naman din yung Dok.
5: Sobrang ikli.
4: Yung halos labas na lahat.
5: Oo, iba na yun.
4: So, sa mga kababayan po natin na meron ganitong uri po ng problema, maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakope up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
10: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
11: Yeah!
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Sundown Gold Live Testimony.
18: Magandang umaga po, Nay. Ano po ang pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
19: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
18: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
19: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sundown Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sundown Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, napag-inom ko ng Sundown Plus Gold, nawala yung magaampa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sundown Plus, siguro yung mga nakasubok na.
18: Wow.
19: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tato, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagkakon, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
18: Apo.
19: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Sundown Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
18: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
19: Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manungan ko para lay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Ang patuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
20: ayos na.
19: Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
20: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
19: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
21: The Secret of Health.
4: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Rosado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Yung parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
5: Malaki
4: nawala.
5: Malaki ng pinagbago. Although si nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
4: Tama.
5: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
4: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa inyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
5: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
4: yung budget lang ang
5: budget
4: ano.
5: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
4: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun na, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
5: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon mm-hmm. sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
4: yung
5: mo.
4: Yung papapawis mo ng gusto.
5: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
4: Mm-hmm.
5: Di ba?
4: Oh, pwede.
5: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
4: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
5: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
4: Mm-hmm.
5: Oh, kasi mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
4: Oo nga.
5: Oh, more on cold drinks sila.
4: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede yung gamitin ang atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata. Especially sa mga medyo nagkakaedad, no?
5: Mm-hmm.
4: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
5: Ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dahil ng blue light.
4: Mm-hmm.
5: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. O yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
4: Yes.
5: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
4: Yan.
5: Gamitin po niya yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
4: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa atin po mga avid listeners.
5: Always, thankful tayo sa lahat na ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon na malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
4: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon Noah na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: X FM.
22: Sa usa ka korte o dinhi.
23: Oy, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
24: Judge, abe pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
23: Exciting?
25: Exciting!
26: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
27: La la la la la la la la la la la la la.
28: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
29: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
28: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
29: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
28: Unsa din ang Krap Gold Buy?
29: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
28: Mao di na ang Crop Gold bay?
29: Ubay.
28: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crop Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Nagsakit na po akong dughan. Mua. Napuling ko. Sakit kayo do. Ito, oy. Maayang gabi, bebe. Alam pa rito siya na humayin. Ah, karoon na humayin na. Maayang gabi po sa toang tanan and welcome po sa toang programa karoon gabi. Uno, ay, sayo na lang ka. Ayun, wala pa, oy. Imo naman itong ipakita. Ay, sa to, ikaw, revealing kay ka ba? Excited kay ka.
1: Exciting!
0: Pero kabalo ka sa title ad to. Ayaw to isya ikuan ha? Ayaw to siya i-reveal sa uban ha? Kasi i-reveal ni mo sa uban ang ato ang kuan ba? Ato ang padua karong gabi una. Yawa. Good evening po once again. Mayang gabi po sa mga bibi natong anamino karon sa ato ang programang Putahe sa Gabi. Inyuhang madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makauban po ninyo ang inyuhang Disney Princess Visaya version. Cinderella po! Makita usab ninyo ang ito ang kaanyag... Charas! Makita po ninyo ang ito ang kagwapa. Okay. Sa itong official Facebook pages, paliwag ko bi-pa-search po. O pa-follow, pa-like, o pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Makita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, happy, happy Father's Day po. Hindi siya makuang bibijaw kay. I really cannot wait but to greet our fathers a happy, happy Father's Day po. Oh, sa mga amahan nga naminaw karon, sa mga amahan nga grabe po karesponsable, sa mga amahan na dili nagakatulog para lang sa ilang mga anak, providing everything that they need for the family and staying loyal and faithful sa mga asawa. Gikan po sa Turbo Men Enhancer, happy happy Father's Day po sa mga tanang mga amahan o sa tanang mga inahan po na nagpakaamahan sa ilang mga anak. Happy happy Father's Day po once again. Gikan ka na siya sa Turbo Men Enhancer and of course gikan usab sa mga produkto sa Yes to Health and of course sa XFM Network Philippines. Kay Father's Day man karon, ava. Pwede mo daw i-greet ang Father's Day ng amahan lang sa Facebook. Ay kunyog ko ana ha. Ay kunyog labda. Kailig ko mo comment ana. Kuan man siya kanang responsible father man siya sa Facebook. Nag-post siya sa Facebook na kuan daw siya kanang miss na daw niya iyang anak. Char. Ha? Ah. Wala kay idea kinsa? Basingganahan ka. Later.
2: Mapriso ka.
0: Oh, ha? O sige na lang. Happy Father's Day na lang. Tumugkuan ka. Pero Bita, para po sa taong Sir BB question for tonight. La la la la la la. I knew it. Sige, kay Father's Day man gid karon. Ang ato ang Sir BB question, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa mga gasolina nga di kalidad pang international ang brand og dili gid kailaron tungod kay ang mga additives original na original. Pagpagasolina po sa mga duol nga El Ilion Shell Mobility Station. Aduna kitay branches diri sa Bukidnon, particularmente po diri sa Maramag, Valencia, and duha diri sa Malaybalay. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall or ang gitawag na Shell Kasisang. Nganong espesyal ang imong papa? Unfortunately, di ko ka-relate ani nga question because I grew up na wala gid ko'y papa. No, I grew up nga, okay, dili man siya ingon na faking everything. nagdako ko nga part ko or kanang produkto ko sa usa ka broken family. Murag 1 year and I think 1 year and siguro almost mag 2 years old na ko atong mga panahuna nga nagdesisyon ako ang mamagpapa nga dili na sila magpadayon sa ilahang relasyon kay for how many times na they're fixing it pero dili na gyud nila kaya nga i-fix pa kay wala na gyud, like bungkag na gyud siya, like technically speaking bungkag ug bungkag na gyud. So dili ko ka-relate sa kaning kanagong giniingon na unsay feeling ano or nganong special imo ang papa. Niwala ko kasuway nga gikugos ko sa ko ang papa nga nanan ko sa tamang edad. So para na lang ni sa mga naay mga papa, no, dili ko bitter guys, ha. I'm so sorry. Dili ko bitter kay naay na, di ba may ngon silang ay luuya pul anak niya, no, kay nagdako din na siya nga walay papa. Namang gyud rason ang tanan. Although kaila ko sa kong papa, there were times na nag-communicate me sa Facebook pero wala, 'di ba? Usually kapag kaingon ana ang mga papa magbawi man, pero lahi man gud siya. So naa siya laing priority eh. Wala pugsa nay. Ana lang. Kasi naman makabuhi patag mga walay klarong istorya. Sagdi na lang siya ay nasanay man ta na buhi naman ta nga wala na sila. So nganong pugson pa man. Dili na. We're not like that man, mamugos pa man, no? So, yung mga papa din, ha? Care, let's try to share, baba. Singganahan mo nga mag-share. Anong special inyo ang mga papa? Unsay, naasin mong papa nga wala sa ubang papa. Pero ako, mo-greet na lang yun po ko. O happy, happy Father's Day sa ako ang ikaduhang tatay. Amo ang tatay din, ha? Akaroon sa Tagum City. Tatay Joseph Estrada.
1: Thank you.
0: Tay, happy, happy Father's Day, Tay. And thank you so much for being a good father sa amo. Maskin dili bitaw mi tinuod na imuhang anak, pero you've treated us like your own. And of course, amo ang nainay. Nainay Jenna Estrada, nay. Dagang salamat. Siguro, no, kung tagaan o chance nga papiliyon tag-amahan, pwede mamamili gud siguro ta. And of course, happy, happy Father's Day sa amo ang ikaduha pong tatay, amo ang ama, diri sa Malaybalay City, Bukidnon, ama Eric Kakay. Ma!
1: Thank you!
0: Dagang-dagang salamat kayo, ma, and happy, happy Father's Day. Bawi lang mi sa imuha, ama, ha? O, si ama Bong Andamon!
1: Thank you!
0: Happy, happy Father's Day po sa tanang mga tatay na mo. O, salamat kaayo sa inyo ang always nga pagmatuto sa amua, sa always nga pag-guide sa amua sa panahon na kinahanglan gid kay namo sa inyohang mga ang inyohang mga specialties, oh. Nagkuan ang inyohang mga maayong tambag, ang inyohang pag-guide sa amua. Of course, kay Tatay Bossing Ben Tinambunan, Tay, salamat kaayo, Tay.
1: Thank you.
0: I hope to see you puhon-puhon, Tay. And pasensya na po, hindi po ko napapasyal eh, napaka-busy na po ng inyong anak. Pasensya na po. Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Lavis.
1: Thank you.
0: Ni may gabi din, ha, Ami. Unya na kumagreet o Happy Mother's Day. Sa panahon na to, mi, ha. May gabi din, ha, Ami. And always thank you. Good food ka, ayo, mi. Nga naaragin ka mo permitted din, ha, Ami.
1: Thank you.
0: Always ka pamina sa to ang programa. And nag-support po siya sa to ang not only sa to ang programa, no, but all the time being kanang second parent po na mo si Mommy Jacqueline Labis. Mi, salamat kayo. Mommy Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: May gabi din, ha, Ami. Oy, Besh Leonard, hugs para sa iyo, Tikyans. Masa okay na kay Besh? Okay na gin kaya na, ay kablak ka. May gabi, Besh Leonard, isa ka diha sa may Kamansa. Sa kito, Besh? Kalimut ko. Kamansa, no? Kamansa Elementary School. Diha sa may Asuncion, Davao del Norte. May gabi din ha sa inyo, ha? Besh Harold Garcia Ramirez. May gabi din, ha, si Monsky and Union Cuerpo all the way from Cebu. May gabi din, ha, Besh. Besh naman. Ulaw, espesyal tungkol kay Bisan Kadiot, mi nag-uban. Gipakita niya sa amo ang away makatupong sa iyang pagmahal. Alaoy. Oh, you're so lucky, good Monsky. May gabi, eh. Di lang usa ako mo appeal sa Sir BB question for personal reason. Shh. Dili ko bitter, di po siya special. Di lang yun ko makalimot sa mga dutang panghitabo. Sige lang, Besh. Pari-pariha lang man ta. Pero sige lang. Everything has a reason to Besh. Special akong papa kay pala hubog. Besh ba? Ano po ka, ha? Pala hubog lang ang papa ni Besh Leonard. Given naman sa mga amahan, oy. Oh, pero sige lang, kung mao na ilang kalipay, ang importante din ha, akong papiliun ka palahubog o babaero sa palahubog na langgid ko. Huh? Eh, seryoso. Sa palahubog na langgid ko niya, pag uli sa balay, mangaway og iro. Ano lang? No, mangaway og iro, tapos sabaan. Charot. Diba? Piliun na langgid na ako na sa palahubog ka o sa babaero, palahubog na lang. Pero sa mga amahanin ning kamot nga mubarog sa responsibilidad sa pagkaamahan o sa pagkapadre di pamilya, happy, happy Father's Day po sa tanan.
1: Thank you!
0: Happy Father's Day sa ako ang amigong dili na pala.

0: Si Ma'am Leonora Lagumbay Baldos, may gabi po. Si, ay ako, Mang Hod, L. Jane Adayo, may gabi diha, Mang Hod. Salamat sa imong always nga pag-suporta po sa toang programa o sa toang panaghigala, panagmagsuon. Ay gabi eh. Si Julian Rans, dobi kay pala hubog man og babaero patay. Lahi ra gud pud ni imuha Junlin. Muraga biyain na lang ni Bi. Ingon ana no, lisod pud kaayo no. Pero bitaw sa tanang mga papa din ha karon nga naminaw, tanang mga papa nga nagsakripisyo po para sa ilahang pamilya. Nagpaulan, nagpainit, naningkamot mag-overtime para maka-provide sa panginahanglanon, makahatag og kanang pagsuporta sa mga anak, ilabi na sa mga estudyante nila. Happy, happy, happy Father's Day po all the way from the bottom of our hearts. And of course, gikan po sa Turbo Man Enhancer, isa po sa mga dahilan nga nung mas ligon ang pamilya, ang ligon nga pagkaamahan.
1: Thank you!
0: Salamat po sa tanang papa. Deserve po ninyo karong gabi una, not only for tonight, deserve kaayo nato ang maka-experience sa kaanindot po sa Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, hug maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Novimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod lang akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong dito.

0: nilagtejom.
1: Wala pa, salamat yung kuya ng Visionix Plus Capsule.
0: Saka tong mga
1: kapwa na ko, habal-habal driver diha.
0: Nga, nag-antos po sa ilang
1: sakit silang mata.
0: So, layo niyo ni Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Stong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Baliktas itong programa. Di ko kayo nahanaan mga word galing nga. Magbalikta. Yun, ob. Sabas sa balik sa taong programa karong gabi una, biha. Anyway, kumusta man ninyo kagabi on? Ulan-ulan ba sa inyo? Sige po, ulan-ulan rin sa mua. Like, sige ka ba sa among dalat? Sa mga nag-drive karon, ilabi na kong mga nakamotor, amping-amping lang, no? Kaya ang dalan din igin siya safe para sa tuabi. Always keep pakapinan o pag-amping kay wala ka nabaya niya ampingin, no? Kita na lang mag-amping sa to ang kaugalingon kay lain po. Pag-ingon pa lang, ginapamugos na to itong kaugalingon. Bwan. Ang anong programa, by the way, skip paliluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa pampaligon sa ato ang relasyon. Ang atong Turbo Man Enhancer. Pero ayha ka magpaligon sa imong relasyon. Unaha sa dyan imong kaugalingon. Basig unya o nanimaho na kang singot diha. Basig nanimaho na kang kilikili diha. Ati mana o sa kaligo o sa panglugod o sa gamit ka sa to ang sabon na Santan Plus Herbal Soap. Naku, B, tambal kini siya sa mga baho-baho sa ilok, sa mga baho-baho sa kalawasan. Dili gyud pwede bing imo ang pasagdan imong kaugalingon because that's a reflection to yourself. Example lang ha, magsuri-suri ka tas animaho ko, yas kini mong gwapa, yas kini mong gwapuha, pero animaho po din mong kilikili. Naku, di pwede niya. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usab kung gusto kag particular nga pharmacies. O, atong ini mang uban ha. Naakitay available ana sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa Southstar Drug, The Generics Pharmacy, o available usab sa Generica nationwide. Available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Erwin. Ala Erwin!
1: Thank you!
0: Happy asani best og imo mang ganing ginadaot ang pagkatawa sa kung amigo nga si Boss Jao. I'm gonna tell you dili gud ka successful buutan na man siya. Oh, di ba? Acharis. Oh, ang gabi diya sa mga best Harold Garcia Ramirez. Oh, may gabi po kang Charlene. Hello daw po sa kong Papa Don nga si Charlie Galera Dol from Mindanao. Uy, happy Father's Day sa imuhang Papa Don, Charlie Galera.
1: Thank you!
0: Salamat po, Ma'am Charlene, sa imuhang pagsilip sa Facebook Live o sa pag sa pagsilip gyud. No? May gabi usab sa mga texters na to, ha? Pwede mo nga mag-text sa 0975-474-9153 o siyempre, pwede mo manawag unya kung gusto mong mag-live po tahi confession regarding sa inyong mga greetings, sa inyong mga papa, og naapugat ay padula karoon, no? Ba? Pwede na ba natin na siya ipasulod, Bibijaw? Sabihin sa akin na natin ipasulod, anha? Wait lang. Nadili ko sure sa katong intro na ako. Unya na lang siguro. Manghatag ko sa inyo ha, unya og pa-premyo. Pero kani siya, kanang mag-start ta sa 50 pesos. Ba? Gumaya na si Durello. Kung naay ganahan nga mag-sponsor din ha sa to ang programa para sa to ang padula, much better. For now, ako lang usa. No? Portohan. Naol! Lili, maghatag lang dito sa inyo ha. Isip syempre, in return sa inyong pagpamino sa to ang programa, maghatag tagpa-premium sa inyo. Simple lang yung mechanics B. Imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasuwat. Very easy lang gid kayo. Oh, nya taod-taod at tangin ninyo ato ang putahe scrambled egg.
2: Scrambled egg.
0: Putahe scramble kun asa mag-start kita sa 50 pesos so, kung di ninyo na madaugan, automatic mahimo ka na siyang 100 pesos. Ala oy, lagi na sa kung naong di ang bibijam oy. Kanagong guba kay kung naong di oy. Pero sige lang, I still look very pretty on the picture naman. Putahe scrambled egg. Putahe scramble. From the word scramble, kabalo na gid mo kung unsay mahitabo. Tagnaan lang gid na ninyo unya taod-taod. Pwede pod mo nga. Basta silipon ninyo nga to ang Facebook Live. Silipa lang gid ninyo to. Sugdanan ako ron. Later na siguro bibidyo kay na ako ipa-figure out nga. Murang introduction. Nga musika, no? Kalain pagkaayo. sabi ni, pwede ni mo na siya ikuan. Na, i-back na ko ha. Sige, sige. Ikuan to siya. Nakuha ni mo tong akong music. Sige. Sige daw. Kana? Oh, kana. Sige. Anong pinaka... Una siguro. Anong una? Sige. Ikuan to siya. Sugdan nato ni. Oh. Gia, yeah, wait lang ha. Akong kulong tadali ha. Welcome po sa to ang bagong palula sa XFM Network Philippines, especially po sa Putahe sa gabi ang Putahe Scramble.

0: again sa tuang padulang putahe scrambled. Kung ikaw ang makatagna sa tuang scrambled eggs for tonight. Ano na scrambled egg naman eh? Oh. Ikaw mismo ang makadaog sa tuang 50s eh. 50 pesos. Sundungan na sad niya. Ready na ba ta? O sa man siya, mag-start sa siya diri. O sige, tagaay ko sa mechanics na ni Vivejao. Okay, wala kay ko kakuan. Onsay! Onsa may? Ah, ka na. Oh, gets na. Nga nang tulo pa mo ni kakuan, tulo pa mo ni ka-letters. Inyo ang buhatan ng gidbiha, i-comment ninyo o mura mag-boxing. I-basketball lagi yung tato. Mga nga to eh. Ah, ito nga to ang kuan diri. Oh. Sige. Ikaw pili ka ng taas. Ah, dili makuan tayo. Asa ha? Kani. Ako i-type diri ha. Kani. Tarunga ba? Okay. Nakuha ay mo? Kani. Mo-ani siya. Okay na. Sige. Kung inyuhang matagnaan, once again, 50 pesos po. Instant GCash. Hatid ka na to ni Cinderella. Si Cinderella lang yun ang maghatag anak sa karoon. Wala pa man tayo, sponsored pa ani. First time pa lang ni. Ready na ba ka ang atagnaan? Sige. Kung ready na ka, eh nako bibidya kung ready na ka. Ready na? Ready! In three! Dapat sa mga nasa Facebook Live niya, unya kung naapog ka sa naminaw ka karon 0975-474-9153 na kay chance nga makadaog po sa toang pagpremyo, silipa o saan mo ang live para makita ni mo ang mga scrambled eggs. Ha? Dili man ko unsa ni dili ko mo-appeal sa contest bash. Bangas mura magkuan. Word na boxing. Ready. Ang atong scrambled eggs for tonight. Daw bitan aw na to be unsa man atong scrambled eggs for tonight. Atong silipon. Tingnan natin. Ayaw, babungkaga, tanan. Specific, rapod kayo nga pagkabungkag, uy. Ibungkag yun. Mama, portoy ko, anak, ka nagabi ibibijaw. Dabe. Sige, nasa Facebook Live, biha. 101.7 XFM, bukid na lang atong scrambled eggs for tonight. O, tanawan ninyo ang ato ang mga ipang scrambled ng mga letters. Unsa ang title sa kanta nga naasa scrambled eggs for tonight. Dapat di eh, ilingin ni siya eh. Dapat eggs imong kuan. Instead of square or triangle. Instead of square or kaninga, o si tawag ani, rectangle. Dapat eggs. Dili ninyo siya matagnaan. Bibidyaw lang na malagpas. Gani ko ani bibidyaw. Makasamuan dito ani manager. Kung makatagna ka, always ready. Si Ariel and the last. So may gabi idinhaan sa imuha. Always ready. Tanawa sa to ang Facebook Live. Basi ikaw makatagna sa to ang pa-scrambled eggs for tonight. Scrambled eggs. Wala pala gini nag-live ang... nabay kamatis ang scrambled eggs. Basta tagnain na ninyo ha. Unya taod-taod. Kung inyo ha na matagnaan, instant 50 pesos. Worth of. Ang laging nanti ka bibidyaw na adjud. Ay, nanay winner!
1: Okay.
0: Ang bilis naman. Nanay winner. Ang problema, nasa sa Davao nag-comment, i-message me sa 101.7 XFM Bukid noon, ha? Congratulations, Ariel and the last song. Daway. Dali araw, ipaspas kayo nakadaog by the title of the song for tonight. Ito ang Scrambled Eggs. Ever since the world begun. Why? Ano na kadaog, Bon? Makalodyo, Donnie. Sir, i-message ko, CC, gatuka. Si Ariel, andalas, i-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon together with your GCash number kay ihamong i-send sa imo ang imong pa-premium for tonight. Bim, balik ko taot-taot paghuman po sa pipila ka mga pahinomdom para sa to ang live putahe confession 0975-474-9153. Ikalimot ha? O, ako sa nipadaplin, baby Jobby. Ako na niya. So, ang pagkuhan ni pag ako na siyang i-ano. Ikaw na bahala ni baby Jobby ha? Okay, nagsugod na ako ka Pordoy Ron. Basta mabalik na taod-taod. Hayo mo pang hawa.

0: Literally, sir, kay di ko ganahan na makasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Nag-premium literally gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Hala! Kapit akong duty. Pero ang saon man eh. Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman. Unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Welcome sa Putahe Confession. Today's live Putahe Confession. Diri na ka. Diri ka pagpagawa sa iyo, mahinan lang kitingan na magwala. Wala mang kuno ka diya sa dalan daw. Ayaw, lain tayo. Maulawan ka rin ha, ano, mabalaan ang imo mga sekreto din ha. Mas maayo pa being, diri ka, magpagawa sa iyo mga hinanakit. Diba? Pero pwede po din mo tuyuan ko at tugbalay. Mahalag alas dos sa kadlaon. Alas dos sa kadlaon, at tuon ko ni magbalay dito ka magpagawa sa tanan mo mga kasakit. Oh, nani ni adto sa ko adtong beer na sa gabi iba to. Kadlawon sa Sabado. Dito. Nagpagawa siya sa yang hinanakit. Dili lang ko magsaba kung kinsa siya. Pero bitaw, ang Putahe Confession is ang imong safest wall kung asa pwede kang makapagawa sa tanan mo kasakit sa kinabuhi. Pwede ka nga mag-share sa imo mga problema, mag-share kasi mo mga kalipayon, mag-share kasi mo mga blessings, anything that you would like to do na need ni mo o ka ng mapagkakatiwalaan, mapagsasabihan, na aragid ko din ang imo ang Disney Princess Bisaya version. Ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kauban ni mo sa pagigpulaw sa kagabion. Ang ato ang kape nga safe kayong inumon. Tungod kay kinimutambal usab sa mga balatian. Plus naapod siya. Glutathione and collagen nga muhatag sa imuha og chance nga muhayag ang imuhang pamanit. Ayha ko mo padayon sa unahan. Welcome once again sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka. Aga!
1: Six watt. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po ang ito ang linya, miha. 0975-474-9153. Atong balikon sa makausa, sa makaduha, sa makatulo. 0975-474-9153. Pwede na po ikang mutawag din ha, akaroon, og magpagawa sa imong mga hinanaki. May gabi po kang Donski Romeo. Happy Father's Day, pre. Junalo Corcellas Pogotayo. Hoy! Happy, happy Father's Day sa tanang mga amahan. Ginaminaw karon. Congratulations for being a good dad.
1: Thank you!
0: Good night in advance, besh. Duka na manggod mo. Siga na ako ang mga mata. Labanin ni ha. Naaliw naman ako sa SPG. Tito Sandy De La Cruz Castillo, maraming salamat po sa pagsilip niyo po sa aming Facebook Live at magandang gabi po sa inyo dyan. Maulan po dito sa amin sa Mindanao. Hindi ako sure kung ano ang weather condition sa Maynila, lalo na po sa Cavite, pero maganda, alam kong maganda ka sa gabi ngayon. At laging maganda, sa'yo ko nagmanay. Nung naalala ko, Tito, nung payat ka pa, magkamukha tayo. Ayun yung aminin. Ano nakain ko? Buhok. Magkamukha tayo. Swear. Talagang nakuha ko sa'yo yung ano, yung shape ng mukha. Oo. Pero alam mo, Tito, ang pinaka malaking wish ko sa buong buhay ko ngayon, pinaka greatest wish ko talaga, yung tumaba ako. Kasi feeling ko kapag malakas yung hangin, nililipad na po ako. Sobrang liit ko po talaga kasi, like basta maliit. Tapos kapag po naghahanap ako ng mga damit tsaka sapatos, doon po ako sa kids section. Nakakahiya, pero iniisip ko 38 years old na ako, tapos doon ako sa kids section naghahanap ng damit at tsaka sapatos. SPG, sakit pero gigabaan. Uy, correct. Hello, si Gatuka. May gabi in. Gatuk. May gabi in ha sa imo. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live, ha. Unta, wala ko nakadistorbo sa imurong gabi una. Pero bitaw ha, sa mga ganahan manawag, pwede na po kayong tumawag. Tatagalog na ako eh. 0975-474-9153. Love you too po. Ingat po kayo dyan. See you po very soon. Sa ngayon po ay medyo busy po talaga ang iyong pamangkin. Ultimate wish ko, mayakap kita ulit. Ay, syempre naman! Oo. Uuwi talaga ako. May balak ako. Nag-iipon pa lang po ako. Nag-iipon pa po ako. Tapos, ang iniipon ko pa kasi, pang-process ko ng papers in the near future. Yaan mo. Oo naman. Magyayakapan tayo ng unlimited na yakap. Tapos kakain tayo ulit sa yung kakain ng fries, gano'n. Unlimited apples, yun lang naman yung mga ultimate wish namin. Maliliit lang talaga yung mga wish namin. Like, napakalaki na po sa aming buhay yung magkita-kita po kami ng aming mga pamilya po na nasa ibang lungsod. Ingon ka, anang, are you kidding me? Char. May gabi, Besh, Harold Garcia Ramirez. Bitaw ha, kung di mo ganahan manawag sa ko, okay, wala problema. Feeling ako na problema among cellphone kay, dili siya nag-receive og messages. Ako siguro nang i-restart, no? Again, 0975-474-9153. Ariel, SPG, sigig, pagwapa. Ako yun na. Ako yun na siya, Ariel. I-message me sa page, ha? Kaya para ma-send ako sa imuhang Gcash for tonight. Congratulations! Ikaw ang pinakaon nga nakadaog sa tuang pa-scrambled egg karong gabi una. Ay, magkabala ka, napay pa-scrambled egg, ugma. Bahalag magpait inyong Disney Princess, basta kayo matagaan mo na kong scrambled egg. Kung saan ang scrambled egg, Cinderella, simple lang yun ka, IRB. Tagnaan lang yun ninyo ang letter for the day. It could either be kanta, title sa kanta. It could either be title sa kanang salida or ngalan si mong uyab. No? Pangalan na nimo Tanaon tag kanang kaya bagyud. Tanang mga butang na ato makita sa palibot ato gina siyang ipatag na tagna sa imuha. But ano maybe kanang murag mingaw pa man siguro, I understand because it's Sunday. I know na siguro ang mga katropa nato karon nag-celebrate with their dads, with their tatay para sa to ang Father's Day special. Sige lang, we truly understand. Sige lang, para ni sa inyo ha oh. Ang ato ang programa. Again po, happy Father's Day po. Gikan po sa Turbo Men Enhancer. Nanado siya pang data. Mo lagi ba? Walay problema. Pero bito, biha, kung ganahan mo nga manawag unya na po mantay oras, 0975-474-9153. Welcome gihapon sa to ang programang Pagawasanan sa Imuhang Kabalaka. Ang ato ang putahe confession, kauban si Cinderella.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jinjun Galawiyo taga nabungkuran dabaw di Loro. Kung kriya tin yung taas at kung ihi, so kung pag-ihi, kung pagputol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo ko sa kung ihi, o kira tayo. Pero wala kong kriya tin, 94. Alam kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yes to Hell. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong

0: kabukugan.
1: Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo.
2: Melanin D3 taga-tanam.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa Exipim,
6: nipalit dayon ko.
5: Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ko. Medyo mga kanta bitaw, no? Kasi sakit kasi dughan ba? Kanang, tuog pa bataan ni? Sure jud ko nga, na ako'y usa ka amigo din na akaroy, na very close sa kong dughan, nga nagsakit iyang heart. And B, I think starting tomorrow, if in case na morodigin ni maayo ang iyahang love life, is so good na good kung mamaligyaan ni siya ugma. Ibaligyan na ako ni siya sa kuang programa. No? So mga interesado ani niya, just to give you a little bit of the history, kuan ni siya ha? Baby boy. Baby boy ni siya. So, mga friends na ko din ha, or mga namino din ha, akaroon nga, mga dalaga, oo, mga loyal, o basing nga, interesado mo ani ugma, ugma pa nun na ko ni siya pwede i-announce. Kaya, ugma pa man na mahuman among bet. Bito Bioy, welcome gihapon sa live putahe confession. And I still understand, wala pa rin nawag sa tuwa karon kay medyo busy pa sa celebration sa Father's Day special. But anyway, once again, gikan po sa Turbo Man Enhancer and sa XFM Network Philippines, happy, happy Father's Day po sa nang mga papanganaminaw karon. Nindot jud ning Turbo kay 7 years na misa kong pares nagkaanak jud ni tungod sa Turbo pakusgan gid ni siya. Tinuod gid na siya biyang atong Turbo Man Enhancer, mutabang kini siya nga magpadugang og sperm count ilabi na sa mga kalalakihan. Given that ang inyong lifestyle is healthy pod, gakaon mo og gulay, di mo kanang sige og inom, kanang ingana ba, kanang kinahanglan pod na kung mag-inom ka og Turbo Man Enhancer tungod kay gusto ka nga magkaanak, kinahanglan pod nga tarungon nimo ang imong lifestyle, iwasan nimo ang sige og pulaw, iwasan nimo ang sige og sigarilyo, ano lang ubi kay para pod nga matabangan pod nato ang atuag sa baron. Matabangan po na to ang atuang goal nga magkaanak puhon-puhon. Hi, King Spartan RC! Thank you! So, salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. O sa mga bibi na to karun nga gusto gihapon mo silip po, wapa kay ko karun. Sayang, di mo ma-inspired.
1: Matmat na po!
0: Char lang gani. Ma-expire di ay. Pero bitawbi. Live ang ato ang programa ha. Sa putahe sa gabi sa 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga nag-share sa ito ang programa karong gabi una, daghang salamat kay kaayo ha. Thank you! Ugma, biyatangin ninyo ang ato ang putahe scrambled egg. Amurag na dayo na nagituod ang ato ang title ana, no? Manghatag yapong ito agpa-premyo ugma gihapon na same time, same program. O B, nako B, gustuhan mo na ito nga magdugay-dugay pa sa ito ang programa. Murag ubay-ubay nagyod. Pero bitaw ha, ugma at tangin ninyo ang ato ang putahe confession o sa kabibi na ito ang nisalig sa ito ang programa. Diri sa ato ang sibihanan na magpagawa sa ihang mga hinanakit. Ginaawhag gihapon o gwapo na o itlog na siya. Ginaawhag gihapon na mo ang ato ang mga suking tigpaminaw na naay mga problema din ha ang maglisod mo og sulbad on your own, maglisod mo og hatag og ideas sa inyong kaugalingon. Kung saan ninyo paglusot, pwede na ninyo siyang ipadala sa ato ang programa sa ato ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Kami na po ang bahala nga magtago sa inyong mga identities. O pwede po din nyo kong tawagan sa 0975-474-9153. O pwede po din nyo i-message tiha in kaso nga gakaulaw ka o nga ipagawas ang imuhang hinanakit. Nindot lang itong mga scrambled eggs ni mo. Pero suggestion na siguro na ako, Bibi Ja, mga scrambled eggs na to, dapat idigit na nato tanan, di na bulag-bulagon. Okay, muraga napansin na ako, nga dridritsyo na sa jackpot round ba? Palakunsat na to ang jackpot prize, di ba? So, ang scrambled egg, kinahanglan, tapok-tapokon tanan. Dapat isagin siya ka-tray nga magtapad. Putahe can, sa putahe scrambled eggs. nindot siya ay as it. Sige lang, biugma. Okay, nadaugan naman ang ato ang 50 pesos karong gabi una. Ihatag na ito, ugma na po, mag-restart na po ta o another 50 pesos. So, i-share na ito ang blessings. Ang bahala na ugma ng pait-pait gamay inyo hanggang si Princess. share gihapon ta og blessing sa inyo, kay deserve mangid nato. Ilabi na sa mga fair kaayo nga modula o para na siya sa dili na siya sugal ha. Sigmino mo nga nagasugal ta diri wala gid mi ana. Wala mi nagsugal ha. Pag-ibig lang po ang aming sinusugal. Pero Bitobi, oy, wala naman tayo igong oras ba no? Wala na? O, wala na? Napatay 7 minutes? Wala na. Wala na gumi oras. Sige lang, ugma, magkuyog-kuyog tayo niyo, ugma, ha? Sa ngalan na lamang po, sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Makauban ninyo sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon usab, madungog sa tanang radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: 6:30.
1: Just relax and enjoy the ride.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Cabillanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Masama ilang ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Archie, kureng.
3: Kap.
2: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Taka, ramang ka. Lakapoy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
4: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
2: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Dito, sa red.
2: Oh, kuyay.
4: Exciting!
5: XFM.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, sisli pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisli pain.
1: Sisli pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sisli pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
4: Pilay edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa kong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na ka 2 years naman ko nag

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o
2: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
17: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
20: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
19: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay. Ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit siya coffee? Nang hapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
18: Nang hapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pakuratiragos, Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: sur XFM.
1: Sauna, poki kyo yap. Sukat ka na minaw kong XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Napagi kyo yap. Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahinta kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakitang isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, testing ibla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, premium gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kahit malang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Isa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang lang sa tricycle. Guwapo niya ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sudihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inong ko sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: copy daw nga
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
7: busa. Epektibo din yung
6: copy dahil
7: yung Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
7: nga sa field na sign
6: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: Alit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox man na.
4: Unsa man na?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, himot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Human ako inom. Ikaw po, lolo.
5: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
5: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: morning, na morning, na morning, na morning, na morning, na good morning. Oh, katauan gyud ay. Good morning, Pilipinas, Caraga region, Cagusan del Sur. Kumusta? Welcome. Yan na po tama, katropa sa itong panagkabalubas programa Exciting Pilipinas ning Adlaw ng Lunes. Uy, pizza ba yung dinus na mga katropa? Nibulan sa Honyo de Smell 26. Talira kayo ng ligid ang mga adlaw mga katropa, hindi ka na tumapugnan. Nahuman na gid kaghapon ang 21. O nangakaroon, yan na ta sa 22 mga katropa. Alam, maayong pagsikay-sikay sa itong mga solid katropa dyan. Magig-uban, usap kita, diha ka rin yung mga katropa, gigang karo mga taknahang tunon niyang alas 5:30. Siyempre, si katropang ang inyong mga kauban, mga katropa, wailain. Nailain pero gilain. Ang atong programa mga katropa, gatong kinikan ninyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil mga katropa, indot gikining iha plus labi na sa mga naay na sinatian ng mga panuhon. Og siyempre mga katol-katol sa panit mga katropa. Onya raba mo kuan ani ang lamok mo surrender dili maka asdang tungod sa pinasahi nga kahumot mga katropa nga iyahang ma simhutan makaana dayon ang lamok nga retreta mga body kay humot ra man kaayo ni di ka sugako dag atong ilong perting gamaya. Para siya mga katropa ang atras yun. Katong mga dunay kabataan mga katropa ang dunay sa tawagan ng allergy sa panit nga kung mapakan binaning mga insekto katropa. Makatabang yun kayo ang Santhon Herbal Oil. Siyempre, mapalit na mga katropa sa mga butika. Og diripon sa tuwang sibihan. Pwede po mo magkapalit na diri mga katropa. Drop by lang mo. Para sa pagpalit sa maong produkto mga katropa. Ayoy! Sa ganahan nga mo minsay, diri lang, minsay lang mo mga katropa, pinagi sa text. Sa itong numero nga gigamit, 0981-1525-275. Para matagaan ito pagtagad. Og siyempre, pwede po sa ito ang comment section. Diya sa itong Facebook Live mga katropa sa XFM San Francisco Entertainment. Dirita mga katropa, dita dito sa main kay makakanta dito kagaw. Makahatag o kagaw mga katropa. Bitaw sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, happy happy born date ninyo mga katropa. Og mga paghinaot nga malipay mo. Og inyohang makabot ang unsa man nga inyo ang kabutonon mga katropa nga mga pangandoy sa kinabuhi. Mura magi pahit ko dria. Pahit ko ay. Kukabantay ah. Bago pa kayo nag-hisgot mga katropa. Pero naaday nag-suri-suri na. Itaw, sa ato apod nga mga kasilinganan nga mga dapit mga katropa, maayong morning dyan ninyo kutob sa mabot sa lanong natong Sibya sa Kabuntagon. Atong mga pagmangusta usab dyan kaninyo, labi na sa mga naasa bukirang bahin, nga radio region ang monitor, walay TV, radio region katong debatery ba sa sama sa unang panahon nga idokdok ng battery kung mahinay na. Ay pinaka kuan pinaka kuan nga move mga katropa. Singa na ning pinaka una gyud sa una pa. Labi na tong mahiligon sa mga drama ang kulafo. Pero karon mga katropa, wala na may kulafo ron. Wala na. Atong tagaan og pagtagaan sa mga katropa. Oy, kagahapon na ito od si tawag ani Father's Day na gahapon tinuod ba to? Mga kuan adlaw dito gahapon sa mga amahan, mga si tawag ani mga butihin tularang mga amahan kagahapon mga katropa. Itagaan og sani pagtagaan itagaan og bili aduna gani toy gikuan gapon mga katropa nga hatagan ang mga amahan og kuan kining break ipa-break mga katropa. Pero katong mga why break ayon sa nasudnon mga katropa tuling tagaan og pagtagad pod kay gidiso matod pa sa Senado ang usa ka balonon nga nagtumong sa pagdili sa paghatag og sweldo ngadto na sa mga tag-as nga opisyal sa kagamhanan sa mga adlaw nga sila absent o walay sulod sa trabaho ang walay rason. Manoy mga katropa ang iduso karon kay siyempre si kuana ang unang maigo ani mga katropa si Senador Bato tungod kay naga kuan man wala man siya sa Senado okay kinsa may mutunga in taon na nag dakpon man sa gawas kay ubos sa maong balaudnon maton pa mga katropa naglakip kini sa ipailalom sa maong kamanduan ang pangulo busy ang pangulo mga senador, mga congressman, mga elected nga opisyal sa lokal nga panggamhanan, mga cabinet secretaries o mga department heads. Nakalatid usab niini nga dili lakip hatagan og mga allowances ang mga opisyal nga mapakyas sa pag-anunsyo, paghatag og saktong abiso sa ilahang pag-leave mga katropa. So good sa pinakataas mga katropa ang pangulo og ang BC. Siyempre ang mga senador og mga congressman. Kay sumala pa mga katropa ni Senador Erwin Tolfo ang sponsor sa maog nga balaod noon na anda na sa pipila ka mga tag-as nga opisyal nga walay musita kanila og padayon gihapong magdawat og sweldo bisan pa man og absent. Ning gitawag niya kini mga katropa nga makauulaw. Ilabi na ako na itandi sa mga ordinaryong trabahante sa gobyerno nga daling makuhaan og sweldo kon dili makasulod. Mga gini mga katropa gyud pod ang usa na siya ay punto diha. Nakapuntos mga katropa ang sponsor niini nga mao nga balaod noon. Kay ang mga kuan bitaw kaning mga yanong nga mga trabahante mga katropa og mo paliban sa ilang trabaho alamin natong siyempre katong mga wanay mga leave kay nahurot na ang leave mga katropa. O di wana usan na itong makuhaan niya pipila mapodre sa mga tag-aspon ng opisyal ngayong itumbok mga katropa ni ini nga mao nga bulod ang di pod maka sir po kayo mga katropa nga absent ka niya dawat-dawat niya pong kag-alawat dawat niya pong kaog swildo niya taas kayo kang ranggo inila ka niya kuhaan ka niya wapagig kay abiso para sa dire sa XFM mga katropa sa guwa mo ng utana naig na sokodrim agi sunod mga katropa kining handbook nga diin nakalati diya mga katropa ang mga unsaman nga mga angay buhaton sa mga empleyado kay sa amua mga katropa mo lagi na bisag wa mo nang utan 10 days prior sa imong date sa leave kinanglan nga mo file na ka gawas lang kung mga naa sa emerhensya mga katropa pwede lang makanang hinanali pero katong mga dili hinanali mga katropa so kinanglan kang mag-file 10 days before ang imuhang leave nga date mga katropa. So mo ni karon ang tumong sublaon nun may na lang maka tabang-tabang po ni taon ni sa mga kinawat mga katropa. Kay dako biya ni siyang tigong sa iyahang pagpanarbaho kani adto. Lima ka ng 400 million. Kalampag ang uban kay pare-pareha raman tao kuan sa una pare-pareha tag trabaho mao maora og kuan wa gina ko nagakita ng 400 million. Samantalang ikaw na gikita din nimo. Pwede po din no? Magbuhat ka kamo man akong kita. Dala si katropa Wilma Joaquin, good morning. Ako sab si katropa ang Lina Pataw, maayong buntag, Sir Al og tanan labi na. Sa among mga silinga diri sa Porokto A, Barangay 5, San Franz, Naminaw, Permes, exciting Pilipinas. Amping ang tanan. Og God bless. Matod pa ni katropa ang Lina Pataw. Ala sa katong mga wa pa nagbata niya ha. Ala matana bangon na tagtangan na ibtana kay buntag na hoy. Ayaw. Mag palabig umok-umok. Balag matog og balik basta kamata na. Ayaw. Pwede raman matogot. Og balik basta kay makamatan. Pero katong mga wapagay wapa nakatog niya kay ang mata sigira og tanaw sa screen tog-tog po siguro mo pag may time. Mo balik ta mga katropa human sa mga importanteng pahinomdom. Standby. Exciting Pilipinas
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon. Lami nga akong kuha sa nang kopi, Canton Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Canton magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ni Sir Doctor sa Yesto. Na kuha nyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa Puro Banana, Mangkilam.
7: Canton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Canton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Canton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
8: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble.
13: Natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
17: Seven Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Seven Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Seven Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa akong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hira jud kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan na sa 2 Plus Coffee Mix.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang din gamay na mag-kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat mag-inom ni Manning sa 2 Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
3: mo. Naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So, kinipalit gini mo.
3: Gipalit na
4: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
3: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo

0: Don Arquita, 38 minutos, mga katropa, ang bilabay sa alas 4. Inigurasa, mga katropa, tutkinig ka ninyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus Soft Gel, mga katropa, gidisinyo kini para sa mata. Gama kini sa Yes to Health Incorporated. Katong dunay mga problema sa mata, mga katropa, sulayin ninyo ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Aron matabangan ang inyohang mga problema sa mata. Mapalit na sa mga butika, mga katropa, o siyempre, direpon sa ito ang asibihan. Talikyat lang mo dire, mga katropa, kung makalugar mo. Hapit lang, na-address sa second floor sa may Sugano Building, sa may Porok Ono, Isaan, San Francisco, Agusan del Sur. Mayong morning kay katropang Rigor, Jari na. Nice early Monday morning, katropa, watching exciting Pilipinas, samtang ng P, Santon Plus, Coffee Mix, thanks, God bless. Mayong morning, katropang Rigor. Nakapamainit na dahil si katropang Rigor. Si katropang Beverly, Pataho, Marjao, na morning, watching from Habunga. Ay, kumusta man ang mga taga-Habunga? Si katropang Beaver Lee. Kuan po dahil karon, mga katropa, nag-tanaw po sa ato ang Facebook Live. Siyempre, dire sa ato ang kapanagubaduans programang Exciting Pilipinas. Sa atong pagbalik, mga katropa, dugang pa ang mga katikaran, uban sa mga importanteng painom-dom, standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
11: Island.
10: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
11: Ako na-assign sa field.
10: Ang akong trabaho, hago kayo.
11: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
10: copy daw nga
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ya camera kong trabaho,
11: kapoy yung kay pag-uli.
10: Pag-testin ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
11: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
10: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
11: nawala sa
10: usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix.
11: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Awa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
13: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayani, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipigtibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Marketing Pilipinas. Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kani orasa mga katropa at kini kaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, boni ang usa sa mga paborito ni katropang Rigor. Daba kini sa Yes to Health mga katropa, gipakusog sa mangustin, soyabean og kamunggay. Samtang nagkapi ka na mga katropa, uy, nakapanambal pa man di ay ka. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa ato ang sibihan mga katropa. Aron niya sama kang katropang Rigor, diripod magkumprahan. Dalikyat lang yun, diri sa ato ang sibihan mga katropa. Pwede po sa online. Pinaagi na sa Shopee o sa Lazada. Muna mga katropa, ang pinaka karong nga mga panahon na. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma di sa kabukiran. Kung walay kapig yun mga katropa, kayo apakalugsog. Milo-milo lang sa. Miloy ah. Onya naamay kuan gitak ang tinughong para na sa timo adiser mo labigar sa pagtugway sa mga sigbi. Ato nga mga driver pod, mayong morning niya kaninyo mga driver, labi na sa mga nagbiyahe na karon, sa mga di pasaheroan, o siyempre nga atong mga trabahante, mga empleyado sa mga nagkalinlaing buhatan, pribado man o panggobyerno. Siyempre, sa ato po ng mga estudyante, maayong morning. Ato karon nga dalikyatan si katropang Ray Alinton mga katropa. May kalabigitan na nining katikaran sa mutya ng bayugan. Unsa kay nahipos ani ni katropang Ray Alinton mga katropa. Ato ning siron sa iyahang report katropang Ray, maayong morning. Sa imuhang report.
1: XFM report.
2: Yes, katropang ala, gideklara si Julian Isabel Rene Cordero nga representante sa Maer Construction isip mutya ng Bayugan 2026 atol sa Grand Coronation Night nga gipahigayon sa dakbayan sa Bayugan. Gipakita ni Cordero ang iyang kaanyag sa labutan og sa kaog kahanas nga nakapahinganha sa mga hurado og sa mga nagkadaiya nga mananaw. Nakabot usab ni Marian Pales sa Liga ng mga Barangay ang titulo isip first runner-up, samtang si Margaret Boke sa LGUY team mo'y nahimong second runner-up. Nakuha ni Princess Kyle Rofon sa Bayugan Market Vendors Association ang third runner-up o si Julie Fee Sarvida ang 153 Generic Pharmacy o ang fourth runner-up. Ang maonga patimpalak usas mga pinaka-abtik nga kalihukan nga gipangandaman sa dakbayan isip pagsaulog sa katahom sa talento o sa talentos mga bayuganon. Gidaig sa mga opisyal o sa mga residente ang tanang kandidata tungod sa ilang maayong pasundayag o pagpasiugda sa kabatanunan sa Bayugan. Nagpadayon usab ang mutya ng Bayugan isip usa ka intablado sa pagpakita sa kanyag kultura o garbo sa syudad. Mga katropa, aron kanunay hamis ang imong pamanit, batasan na kanunay ang paggamit sa Klarsken Herbal Soap. Alang sa Dekusyong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
0: Dagay salamat katropang Ray. May kalambigitan mga katropa sa gipahitabo nga mutya ng bayugan. Kining mutya ng bayugan mga katropa, paindigay ni sa kagwapa. Speaking of bayugan mga katropa, kagabi na sulyapan, nalilian, nakitaan sa mga katawhang bayuganon o sa mga agusanon ang usa sa mga recording artist o songwriter nga si pangalan nga ito, Iyas. Ayoy! Kuya kayo mga katropa, di basta-basta ang bayugan. Naka-hired og kuan, international singer katropa. So, kagabi eh, og isa to ay mga naka-adto diha. So, gilon po mo rin sa mga katropa. Samtang dirita sa ato ang mga regional nga mga balita mga katropa, tunay siron usa pinaagi na sa atong mga kaubanan nga mga istasyonan diri sa area sa Mindanao. Kita paglangay mga katropa, tunay siron kay matod pa dunay driver sa motorsiklo nga matod pa nakamamam sa ilim nung makahubog ang napasla kini ilawom sa truck ang nakabsan sa kinabuhi. Ato ni Seron sa report, pinagina ni Katropa ang Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon. Katropa ang Rostom sa imuhang report.
1: XFM Report.
3: Patay ang driver sa motorsiklo human niya may bangka og napasok ilawom sa truck. Pasado alas 3:50 sa Kadlawon, Hunyo 20, 2026, sa may Purok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga naisigutang mga sakyanan kinsa nalambigit sa disgrasya, gilangkuban sa usa ka trailer truck nga gimaneho ni alias Dudong, 38 anyos. Samtang ang motorsiklo usa ka Yamaha Sniper, gimaneho ni alias Kaloy, 21 anyos. Kinsa ginyong impluensyado sa eliminong makahubog, dihang natigayon ang aksidente. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayra niya ang truck nagsuway sa inner lane gikan sa Barangay Aglayan paingon sa Davao City, samtang ang motorsiklo gikan sa Valencia City paingon sa siyudad sa Malaybalay. Apan pag-abot sa lugar na hitabuan, ang motorsiklo giingong ni sulod sa linya sa truck, hinungdan sa maong panagbangga ug maayong pagkapasok sa motorsiklo ilawom sa maong truck. Tungod sa kusog nga impact sa pagkabangga, ang driver sa motorsiklo nakaangkon og dili tiaw nga mga samad ug bunog sa kalawasan og daling gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center, Malaybalay City, aron matambalan. Apan ang driver gideklara nga dead on arrival sa doktor nga nakatiman niini. Samtang ang driver sa truck daling gikustudiya sa buhatan sa kapulisan ning syudad alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, magsantol plus coffee mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
0: Samtang dugang pa mga katropa sa itong regional ng mga balita, lalaki na maligya og armas, nabaligyaan kay pulis. Dakpan. Ato ni Seron sa report, pinagina ni katropang Hanilo Tabios. Hanilo Tabios sa imuhang report.
1: XFM Report.
4: Daling gipusasan ang usa ka lalaki diyang pulis ang nahimong katransaksyon niini sa pagpamaligya og armas sa may Purok 2, Barangay South Poblacion, Marama, Bukidnon, pasado alas 11:03 sa buntag, Hunyo 19, 2026, ang dinakpan na ilang si alias JR, 30 anyos. Sa maong operasyon na kumbiska sa mga operatiba ang usa ka punto 45 nga armas, usa ka magazine, 5 kabala, 13,000 pesos nga kwarta, usa ka cellphone o usa ka sling bag. Samtang ang naisgotang operasyon alayon kini sa gipahugtan nga lakang sa mga loose of firearms nga gipanghingusgan ni Bukidnon Provincial Director Police Colonel Oliver Soto Navales. Sa karon ang dinakpan paslak na sa Maramag Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pagupot sa illegal nga armas ang ipasaka sa maong dinakpan. Mga katropa, para marikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa, tomorrow Vision X Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga matabang nga mapatinaw sa atong pananaw. Ingon man malikayan ang mga sakit sa mata alang sa nakahiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News!
0: Nagayang salamat katropa ang Hanilo. Samtang tabok-tabokan na to ang area sa May Jinsan. Vice President Duterte may bisita matod pa sa Glan Sarangani. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen. Katropang Ivan sa imong report.
1: XFM Report.
5: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlawa ang mga pasyente nga temporaryong mibakwit sa Glan School of Arts and Trades. Umanaguba ang dagang pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan sa kusog na linog nga miigo sa Mindanao. Sa iyang pagbisita, gisusi sa Vice Presidente ang kahimtang sa mga pasyente o ang mga serbisyong medikal nga gihatag karon sa temporaryo nga pasilidad aron masiguro nga matubag ang ilang mga panginahanglanon nga nagpakita og suporta sa nasudnong kagamhanan sa mga residente nga naapektuhan sa linog samtang nagpadayon ng relief, rehabilitation o community recovery programs. Anausab ang OVP Kalusugan Food Truck o kon Mobile Kitchen aron sa pagpangapod-apod sa mga food packs o tubig mainom sa tanan. Ang mga lokal nga otoridad o nagkalainlaing ahensya sa gobyerno padayon nga nakigalayon aron mapadali ang paghatag o ginabang o mahibalik ang normal nga serbisyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Mga katropa, gitubuan na bakag nervyos gumikan sa imong kape? Ilisi na o kape nga healthy. Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Sa dugang pang regional nga mga balita, mga katropa, bahin sa Mabuhay Underpass og Ginsan Public Market, temporaryo matod pa kining gisirado. Ato ni Sharon sa report, pinagi na ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip sa maong report.
1: XFM Report.
6: Gisugdan na ang road concreting sa outbound lanes at tubangan sa usa ka fast food chain o gasolinahan sa may Mabuhay Underpass Project padulong sa Silway Bridge. Hinungdan temporaryong giserado ang bahin sa Dasera Avenue padulong sa Mabuhay Road sa Jansan. Gikan Hunyo 20 aron hingpit na magamit sa Hulyo 31 dungan sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tungod niini, dagang commuter og motorista ang nalangan tungod sa kahuot sa dalan ug taas nga trapiko. Sa gibuhat nga reroute guide, ang mga sakyanan o bus mamahimong muagi sa Dasera Avenue hangtod Ulaer, laho sa National Highway sa Barangay Apopong, samtang mga dagkong atak paagihon sa Diversion Road. Sa Pikasbahin, gisarado usab ang mga dalan sa Pio Acharon Boulevard, Kagampang Street o Santiago Boulevard, aron tagaan o gigayon ang mga vendor sa Jansen Public Market na makabaligya tungod na gihapon sa red tag ang sulod sa palengke nga epekto sa linog subay sa City Engineering Office. Kahibaluan nga nahimong mainit ang pagpahawa sa mga vendor sa sulod nini aging Biyernes tungo sa pagpugos kanila. Hinuon ni abot tayo si City Administrator Shandy Lido Pestanyo aron hanayon ang ilang relocation. Sumala pa na sabtan sa lokal nga panggamhanan ang kalisod sa mga taga Jansan karong higayuna sa lain-laing hagit. Apan gihangyo ang tanan nga mahimong masinabtanon tungod temporaryo lang ang mga adjustment. Mga katropa, para sa dugang enerhiya ug ligon nga kabugugan, tumarna og premium D3 soft gel capsule. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Samtang tabog-tabog ta sa may tagom nga area, mga katropa, kay gikaingon nga bag-ong mga leader sa STCAST ROTC unit ang gipasidunggan kini human sa malamposong military training. Ato ni Sharon sa report, pinagina ni katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong, sa imuhang report.
1: XFM Report.
7: Gipasidunggan sa tibok komunidad sa STCAST ROTC unit ang mga kadete sa class of 2026 human nila malamposong nahuman ang ilang mga advanced military training na nag-andam kanila alang sa mas dagkong responsibilidad sa serbisyo o pagpangulo. Lakip sa gipasidunggan ang Batch Sintalas na doon ay 16 ka mga kadete na nakakumplito sa ROTC Summer Camp Training MS3 o Advanced ROTC Academic Phase Training MS31-32 na gipahigunggan gayo sa Camp San Gabriel sa Mintal Tugbok District, Davao City, ubos sa 11 Regional Community Defense Group. Samtang ang batsman daragsik nga gilangkuban sa 17 ka mga kadete malampuson usab nga nakatapos sa academic sa Advanced ROTC Academic Peace Training MS41-42 nga gihimo sa Provincial Citizen Military Training Center sa 11 Osikan CDC 11 RCDZ RISCOM sa Philippine Army sa New Bisaya Santo Tomas Davao del Norte. Sumala sa STCAST ROTC unit ang maong kalampusan, usa ka timaan sa dedikasyon, disiplina o pagkamakabayanon sa mga kadete nga andam ng matubang sa mas dagkong tahas isip umaabot ng mga leader o tigpadalipod sa komunidad. Gidasig usab ang mga bagong leader na ipadayon ang mga mithi na ilang nakatunan sa ROTC. Lakip na ang integridad, kaisog o matinud-anong pagserbisyo sa katawhan o nasod. ang kalampusan sa mga miyembro sa Bats Sintalas o Bats Mandaragsik ila isip usa ka mahinungdanong lakang sa ilang pag-uswag isip mga leader na dunay andam nga kahanas sa militar o serbisyo publiko. Katrupa ayaw kabalaka kung nadakita imong kalawasan. Haplasi ka na sa Santon Plus Herbal Oil alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
0: Nanggayang salamat katropang Bong. Mo kato ang naglangkob mga katropa sa ato ang regional nga mga balita. Nining adlaw sa adlawang Lunes, speed sa 22 sa buwan sa Hunyo 2026. Ato sa DI Siren mga katropa ang update sa ato ang panahon. Kaya kaganiyang alas 4 mga katropa, nagpagawas na ang pag-asa nga kaganiyang alas 3 matod pa ang sintrong bahin sa Typhoon Francisco ang doon na kinigi Lion nga 725 kilometros sa may east of Tugigaraw City sa may Cagayan. Doon na kinigi Kosgon mga katropa nga 140 kilometros matag oras sa dool o sintrong bahin. Samtang ang huros nini mga katropa anaa sa 170 kilometros matag oras o padulong kinisya sa may northwestward mga katropa sa 30 kilometro matag oras ang iyahang lihok. O ning ang makapikto po diri sa ato ang area sa Visayas o Mindanao pati na sa Palawan ang southwest monsoon. O na nga karon ang atong area mga katropa doon na kita'y managumon og katakatag nga mga pag-ulan kilat og pagdalugdog tungod kini sa southwest monsoon. Ang hangin hinay lang ato na sa kasarangan nga magagikan sa southwest samtang ang balod sa karagatan adunay punto size nga ato na sa 2.5 metros ang gihabugon. Ang adlaw musubang karon taon-taon alas 5:28 samtang musawop sa kini mga katropa sa may alas 6:28 sa buntag. Wartay oras, padayon sa unahan, musunod na ang Secret of Health o ang programa ng Express Bilitas Buntang. Pagasundan sa kini sa Bullseye, ingon man sa sentro, o man pa ang mga programa sa kumuntagon nga tunas kapuno na ngayon at upaminawan din lang sa XFM Agusan. Sa ngalan na lang sa kinitbukang puwersa sa XFM Network Philippines, atong kauban sa kontrol si katropang Kiano J. Sibial. Alang sa nakayos ang Pilipino sa Pilipinas, kinilang si katropang Vicente Sigapan Magingon. Amping tama katropa na ninilawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.
1: Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Kalusugan, maririnig mo na Nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
1: Tama.
2: Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
1: Ang dami iniindang sakit.
2: So medyo hindi nila nai-enjoy. Yun yung kanilang buhay.
1: Mm-hmm. Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto nyo pong makihelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is is ano siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto no sa inyo pong cholesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating

0: katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome.
1: Oh, sa pangalan pa lang medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition ano na posibleng nagli-link sa iisang dahilan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension.
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin resistant diabetes. Mm-hmm. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Mm-hmm. Kaya di ba, ako makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. Ayan. So, yun po. Ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Mm-hmm. Pati yung puso tatamaan.
0: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
1: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
0: Yes.
1: Oh. May extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
0: Mm-hmm.
1: So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect, kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Mm-hmm. Kaya ano eh, karamihan ng mga nagtitake niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, mm-hmm, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
0: Gumagaan.
1: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
0: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Mm-hmm. Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yun, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba, mga kaibigan. No?
1: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Mm-hmm. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Mm-hmm. Yung ganun.
0: Okay, ha? Ayan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayon, ang araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santong Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
1: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Mm-hmm. Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman, ang puso natin, yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Mm-hmm. Just imagine, since birth, hindi yan humihinto. Mm-hmm. Diba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Mm-hmm. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides at sugar. Mm-hmm. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Mm-hmm. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
0: Hindi pa rin pumapayat.
1: So, yun ay metabolic disorder talaga. Mm-hmm. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapaano ko sa katawan na magpapabilis ng aking paggaling? Try niyo i-consider yung ating mga produkto. Ano? Kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
0: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santong Plus Gold. At lalo na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mga kaibigan. At ang ating Santong Vitamin C rin is napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, maganda, araw-araw, Dok, nakakainom sila nito.
1: Oo, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats. Alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
0: Fats din. Mm-hmm.
1: Yun yung ano eh, Kasi like attracts like. Yun mm-hmm. yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
0: Yun
1: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating premium D3 loaded with healthy fats mm-hmm. na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, supply, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman yung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
0: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
1: Ay, lumang ano na yun? Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin, is almost 80-90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
0: Nako.
1: Pero tumataba pa rin sila. Mm-hmm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
0: Mm-hmm.
1: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Mm-hmm. Kaya di ba yung iba, Dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali dun sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
0: Mm-hmm.
1: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
0: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroon kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Vitamin C are ultimate trio. May bili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin nyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga doc, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
1: the shorter the lifeline.
0: Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi iba akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamaliit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi niyo po ito maagapan. Kaya nga, sa mga kaibigan natin, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3, doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan. Para mabalanse rin, ano? Yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano? Yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano? Subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
1: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh.
0: Mm-mm.
1: Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, sangkap na moringa. Yung moringa oil is, meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
0: Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan mabigyan din ng ano. Ha?
1: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
0: Paghugis pakwan, Doc.
1: Oo. Hugis pa, mas mali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, lang, joke lang yun. Mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
0: Yes,
1: ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahil sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
0: Mm-hmm. Merong nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po babawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
1: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because doon talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
0: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niyan, nache-check niya niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
1: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
0: Nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
1: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
0: natin.
1: Kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol noon, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Number one yan na magti-trigger.
0: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po, hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
1: So, mag-vitamin C.
0: Yan.
1: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papa-check up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
0: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Nako, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang paalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners?
1: Ayan. So maraming maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Kusama po nakakabot ang programa po natin. Maraming salamat din sa pagtangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule sa may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili ano yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinig tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko lukog itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan na mina og XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
11: Exciting!
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
14: La la la la la la la la la la la la la la.
15: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
16: Tungod ni sa Krap Gold bay.
15: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
16: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Krap Gold bay?
16: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
15: Maudi na ang Krap Gold bay?
16: Ubay.
15: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
17: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
18: O sige, lo.
17: Ibutang ang sinako sa timbangan.
18: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 4 oras 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines.
0: Sa balita sa lokal, mga katropa, 1 million pesos nga pinansyal nga tabang og mga computer gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto na sa pamilya ni Rene Baterbonia.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, VP Sara Duterte gibisita ang mga apektado sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Occidental.
2: Headlines.
0: Sa balitas nasyonal, pulisiya nga no work, no pay alang sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno giduso sa Senado.
2: Headlines.
0: Sa balitas international, Australia nakatala sa 11th kaso sa H5N1 bird flu strain.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Yulo Brothers nagtala og kasaysayan human nagdungan og sakmit og medalya sa ASEAN Championships sa China.
2: Headlines.
0: Sa balita sa entertainment, JV Lynn Lorejo gikronahan isip bagong Miss Global Philippines.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: katropa, may buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning. Adlong Lunes, mga katropa, pitsa 22 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. May pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon Caraga Region. Probinsya sa Agusan del Sur ug sa mga sikbit nga lugar nga maabot anito pagpanibiya karang mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban ta mga katropa. Hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon mga katropa. Og siyempre mga katropa, mag-uban-uban na lang ta hangtod karong Webes mga katropa. No, napatay tulo ka adlaw nga mag-uban-uban mga katropa. Og siyempre mga katropa, live tagaroon nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre, good morning sa itong mga hookup stations nga may konektar na karang mga orasa. No, labi na mga katropa sa Metro FM Rosario, Metro FM Trento, o siyempre ang Metro FM Bayugan City. At ang programang Express Balita mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto. Nga Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, kung nakasinati mo mga katropa paglubog sa pananaw, usahay pagid mga katropa, makasinati mo diha. No, kanibitang naggabon mga katropa, ang ato ang mga mata o ato ang pananaw. Naingon mga katropa, pinakalisod nga mawala mga katropa ang ato ang pananaw. Mauna nga mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ta mga katropa nga naman, mauni mga katropa ang produkto nagigama sa Yes to Health mga katropa para ragyod sa atong mga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule nga mapalit sa inyong mga sukik, parmasya, butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright mga katropa, dita maglangan yan ang mga detalye sa tuang mga balita.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Unang detalye sa itong balitas lokal, inahan sa basketballistang Mipanaw, mapasalamaton sa maayong higala sa iyang anak. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report. Dili mapugngan ni Robilin Baterbonya, inahan ni Rene Clarta Bobet Noha Baterbonya ang iyang gibating kasakit o kasubo tungod sa wala damhang pagpanaw sa iyang pinalanggang anak. Bisan pa man sa dakong kaguol nga gihambin sa pamilya, nagpahayag og dako nga kasing-kasing nga pagpasalamat ang inahan ngadto kang Juda Miles Mascarañas. Si Mascarañas na ilang suod og matinud-ano nga higala ni Rene nga wala gayon mibiya kaniya sa panahon sa iyang kalisdanan. Matod pa ni Robilin, si Mascarañas kanunay nga andam mutabang og miluwas kang Rene sa mga bugat nga pagsulay nga iyang giatubang lakip niini ang mahigayon nga nakasinati ang iyang anak og kagutom og dako nga kakulang sa financial.
3: Kita ko bukas, at kita na

0: XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: 1.4 million pesos nga kantidad sa shabu na sakmit sa operasyon sa Tagum City. High value individual drug suspect arestado. Italia's report, ikatropang Bong Algabre.
1: XFM report.
3: Mukaba sa 1,462 pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga itimbang og 215 gramos ang nasakmit sa drug buy-bust operasyon nga gikasa sa mga personahe sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, officer in charge, kauban ng RPDEU, Arsog 11 og 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mankilam, Tagum City, Davao del Norte. Alauna 5 ang takna sa Kadlaon, Hunyo 22, 2020. Sumala sa report, gilayong giaristo ang sospitsado ng ilang si alias John, 30 anyos, residente sa may barangay Visayan Village, human kini napalitan sa pusir buyer ug usa ka pakete sa gidudahang shabu gamit usabang 1,000 pesos na mark money ug lain pang 33 ka mga piraso sa piki nga 1,000 peso bill. Samtang nakumpiska usab, gikan sa posisyon sa dinakpan ang lain pang duha ka pakete nga droga, lakip ang duha ka transparent plastic sachets. Adunay sulod sa nasangpit usab nga droga, usa ka iPhone, usa ka sling bag ug usa ka unit sa Mika Red Toyota Prius nga gigamit sa suspitsado sa transaksyon. Giilang suspek isip usa ka high value individual drug personality kansang himas rihas na karon sa Tagum City Police Station ug nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kay nomduman nga gisaad ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga ubos ang liderato mas pakusgan niini ang mga inisiyatiba sa pakigbatok sa illegal nga droga alang sa kalinaw sa syudad ug alang sa kaluwasan sa komunidad. Katropa siguruhan nga ligon kanunay imong lawas. Tumar sa Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Mga katropa, kanhi pulis sikop sa drug buy-bust sa Pedeya Bukidnon. Italia's report, katropang Michael Recabo.
1: XFM report.
4: Sikop ang usa ka kanhing pulis umana palitan o ginadili nga droga sa gilusan nga drug buy-bust operasyon sa mga sakop sa Pedeya Bukidnon alas 6:40 sa buntag adlaw Biyernes, Hunyo 19, tuig kasamtangan sa 44 Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Ang dinakpan na ilang si alias Inting, 56 anyos, minyo, stall owner o residente sa Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Atol sa operasyon napalitan ang suspect o gidudahang shabu sa kantidad ng 500 pesos o sa pagkumpiska sa iyang butanganan o reading glasses. Nakuha usab o dugang na pulo kapakiti sa nagkadayam gidakon sa gituhang shabu nga gibanabana nga mutimbang o 5 gramos nga adunay estimated drug price nga 34,800 pesos. Lakip nga nakuha ang drug paraphernalia o personal nga kagamitan sa pagkakaroon ng dinakpan gidalas sa Pedeya Regional Office o magatubang sa kasong Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa illegal nga droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, usa ka NPA member patay sa engkwentro talis militar sa barangay Silai, Malaybalay City. The Talis report, katropa ang Hanilo Tabios.
1: XFM report.
5: Nanto si Lieutenant Colonel George Halyorina, commanding officer sa 8th Infantry Battalion Philippine Army, nga usa ka high-ranking official ang napatay nga miyembro sa New People's Army atol sa engkwentro adlong Domingo, Hunyo 21, 2026, dito sa sitio na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News team, kang Halyorina mato diini nga ang naengkwentro nila sa sitio na Lumusan susama nga grupo nga naengkwentro nila sa sitio Tagiptip sa poblasyon Kabangasan. Gituha niini nga grupo kini ni Alistado ilawom sa headquarters force niyo sa NCMRC.
6: Based on our analysis, morning grupo na naengkwentro nato diri sa sitio na Lumusan. The same group na naengkwentro ng ating kauban na kasundaluhan dito sa sitio Tagiptip. Naniniwala kami na grupo ito ni Alistado ang headquarters force niyo ng NCMRC.
5: Sigo ni Alyurina, nga duha ka beses nga inkwentro sa ilang trupa ang maong grupo. Una, alas 11:35 sa buntag, o ikaduha, pasado alas 12 sa oddo, niyatong adlang Domingo.
6: Dalawang beses, una, 11:35, meron na tayong encounter. Nagkaroon ng hot pursuit hanggang sa na-inkwentro ulit natin itong same group. Pangalawa, isa around mga 12 noon na.
5: So, nang encounter, na-recover sa trupa ang firearm sa namatay nga rebelde o personal nga kagamitan ni ini. Samtang sa ikaduhang encounter, naka-recover usab sila o laing usa ka armas. Hinoon, walay nasamdan sa trupa sa militar. Apa nagtuo kini nga adunay nasamdan sa walong grupo. Padayon nanawagan si Alyurina sa mga nahibiling naglihok sa kabukiran nga musurrender na balik sa sabakan sa gobyerno. Mga katrupa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system. Tumar og Sanson Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Anilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM Jensen og XFM Tagum sa Glan Sarangani Province nagmalampuson. Italy's report, Katropa Philip Oligario.
1: XFM Report.
0: Malipayon ang kapin sa 400 kapamilya sa Purok Nangka, Purok Tambis o Purok San Antonino sa Barangay Ilaya sa Glan Sarangani Province. Human makadawat og relief goods sa gilusad nga Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Jansan, XFM 107.1 Tagum o Yes to Health Incorporated kagahapong adlawa. Gikan Jansan, sobra sa kaoras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig ug tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 galinog nini aging Hunyo 8. Sumala ni Kagawad Neknek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod unang higayon pa nila nga makadawat og relief goods sukad nga naglinog.
7: Dako kayo mong pasalamat imubanan sa muang halangdong Kapitan Dre si Jerry Imbador. Kay tungod ang inyuhang dala, naapod-apod yun rin na puting daghana. Tapos ang inyuhang gisuglan karon rin sir, first time panganay ni sulod rin.
0: Walay puas usab ang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay o Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod o hidabang.
8: Actually, nahimaw rapod ming tulay ani no. Dagan pong nag-contribute yun. Nanawagad ni sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po na naghatag.
9: Isip pagtumag sa panginahanglan noon ni Amidire, mutabang, hinautunta nga maka, kundi ni makasalbar sa tibuok adlaw basin isa kalungagan makasalbar ta.
0: Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Amaong inisyatibo nagpamatuod nga kinasing-kasing gayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin alang sa tanang mga katropa. Busa, Bangon Mindanao. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Giduso karon sa Senado ang usa ka balaod noon nga nagtumong sa pagdili sa paghatag og sweldo ngadto na sa mga tag-as nga opisyal sa kagamhanan sa mga adlaw nga sila absent o walay sulod sa trabaho nga walay rason. Ubos sa mga balaod noon nalakip sa ipailaw masamaong kamanduan ang ang pangulo. Vice Presidente, mga senador, mga kongresista, mga elected nga opisyal sa lokal nga panggamhanan, mga cabinet secretaries o mga department heads. Nakalatid usab niini nga dili lakip hatagan o mga allowances ang mga opisyal nga mapakyas sa pag-anunsyo o paghatag og saktong abiso sa ilang pag-leave. Sumala ni Senator Erwin Tulfo ang sponsor sa maong balaod noon na anda na. Sa pipila ka mga tag-as nga opisyal nga walay musita kanila sa padayon gihapong magdawat og sweldo bisan pa man absent. Gitawag niya kini nga makauulaw ilabi na kun itandi sa mga ordinaryong trabahantes gobyerno nga daling makuhaan og sweldo kun dili makasulod. Giyatagan og gibugaton sa senador nga kinahanglan patas alang sa tanan ang implementasyon sa balaod nga no work no pay ordinaryong mamumuno man o taas nga opisyal. Kalabot ni ini gidayeg ni Tulfo Ang gihimo ni Senador Jingo Estrada kaniadto nga voluntaryong nagpahunong sa iyang sweldo sa diyang siya gidakop og nabilanggo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa Balitas International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Nakatala sa labing unang higayon ang nasod sa Australia og kaso sa gikahadlokang H5N1 strain sa bird flu. Sumala sa Agriculture Ministry sa Australia na diskubre ang maong virus sa usa ka matang sa migratory seabird nga gitawag og brown skua dito na sa Western Australia. Nakita na ang maong langgam sa kadagatan ang sakop sa Cape Legrand National Park dool sa lungsod sa Esperance. Inumduman nga ang Australia mao lamang ang nag-inusara ang kontinente sa tibuok kalibutan nga wala pagayod masudli ug matakdan sa maong makamatay nga H5N1 bird flu strain kaniadto. Tungod niini nabalaka karon ang mga eksperto ug otoridad sanglit na ila ang maong strain nga paspas kaayong mukatap ngadto sa mga manukan kon poultry ug sa mga dapit diin dagsa ang mga ihalas nga langgam o mga wild birds.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Sila si Carlos og Eldrew Yulo dungan nga nagdala og garbo og medalya alang sa nasod sa nagpadayong 38th Men's Artistic Gymnastics Senior CN Championships nga gipahigayon didto mga katropa sa Sony, China. Nasakmit sa double Olympic champion nga si Carlos Yulo ang bulawan nga medalya sa gimong floor exercise final human nata or nakatigom og dako nga 14,700 nga puntos samtang ang iyang manghod nga si Eldrew Yulo nakakuha sa bronze nga medalya human nakatalog 14,300 nga points. Napadulong usab ang silver nga medalya ngadto kang Shuma Chikiyama sa nasod sa Japan. Kini ang labing unang higayon sa kasaysayan sa Philippine Gymnastics nga magkauban og nadungan og tungtong ang usa ka senior level podium og magsuon nga yulo. Kini usab ang labing higayon o labing unang higayon nga opisyal nang nakaatbang og nakalaban ang duha ka senior ASEAN championship level.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa entertainment.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Javelin Lorejo gikoronahan isip bagong Miss Global Philippines. Showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
1: XFM Report.
10: Isyala nga gikoronahan si Javelin Lorejo isip bagong Miss Global Philippines sa usa ka seremonya nga gipahigayon didto sa Quezon City ni atong adlaw nga Sabado. Giilisan ni Lorejo si Valerie Pawid West sa maong prestigiosong titulo. Tungod sa kaimportante sa maong kalihukan, personal nga milupad gikan sa nasod sa Thailand, padulong sa Pilipinas si Miss Global Nguyen Den Nubar, kauban ang TPN Global CEO nga si Pia Porn Sankosik aron pangunahan ug saksihan ang coronation ceremony. Kahinumdumang si Lorejo unang gikoronahan isip Miss Tourism International Philippines humaniya gerepresentar ang Davao Region sa Baguhay lang natapos nga 2026 Miss World Philippines pageant na itong bulan sa Pebrero. Nahimong bakante ang maong posisyon, human mi kanaog sa iyang pwesto isip Miss Global Philippines si West. Kinsa nakakuha sa maong titulo, sa dihang gerepresentahan niya ang ifugaw sa maong 2026 Miss World Philippines pageant. Katropa kapinga puno o benepisyo, maka-fresh sa aura, murag artista. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mautot ang mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, balita sa international, ingon man sa balita sa sports o sa showbiz. Adlong Lunes, mga katropa, ayaw mo kalimot nga karon Pizza 22 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Pila na lang po ka adlaw mga katropa o bulan na sa Hulyo. O syempre mga katropa, mag-uban-uban ta ninyo hangtod na lang karong umaabot nga adlawng Webes. Karon na lang kong tama Webes mga katropa diri sa XFM. Kuana, tawag ana. Ano na ko mga katropa mo, fly high.
11: Ayaw!
2: Maangan. Mangitaglaing pugaran.
11: Ayaw!
2: Nahabitaw mga katropa. Hey, good morning sa tuwang mga nagantabay karon sa Facebook Live, mga katropa. Daghay na bilar ni Iyas.
11: Ayaw!
2: No, kagabi, mga katropa, ito ang international performer kagabi, mga katropa, sa pagsaulog sa Bayog Festival. Kaan ako, mga katropa, ang mga kong manglilikod rin og naabay taga, ang sitawag ani, taga San Francisco, ani. No, kay kagapon, mga katropa, ubay-ubay yun, mga katropa, ang crowd sa Bayugan City tungod, mga katropa, sa lagi international nga singer nga si Iyas. Ako ba sana all jud kay mga katropa. No, perting daghan ang mga tao, mga katropa, ang nangambak. Nangambak kay nakikuan man, nakisabay mga katropa. Good morning kang Romil Makilang. Randy Santisas, good morning. Katropang Dai Chavez, good morning. Ma'am CJ, og good morning po sa tanan. Nga tigpaminaw sa Express Balitas Buntag. Happy Blessed Monday and God bless from Alegria. Jeremias Moraldi, good morning. Chini Pataho, good morning. Jenelyn Arceo Amaro, good morning. Lina C. Pataho, good morning. Ma'am CJ, shout out sa tanan taga Purok 2A Barangay 5 San Franz. Naminaw permi sa mga preskong balita sa buntag. Amping ang tanan and God bless. Cornelio Palabrica, good morning. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Gloria Malala Apilo, may buntag diya sa may Bayugan City. Kang tropang Tata Libradilla. Yan, good morning. And minaw ni mga katropa diya sa may San Roque Prosperidad, Agusan del Sur. Katropang Rigor na Rokla, may buntag katropang CJ, watching and listening sa Express Balita always. Maski walay comment, monitor dyan. Thanks and God bless katropang Morena. Yan, nabasa ra katropa. Randy Santisas, once again, good morning. Marda Tuin, matignaw, may buntag. Og syempre, good morning. Usab kang Tatay Ramil Rizaba, kang Sir Rosalia Dumapi, mayong buntag. Og kang Buhad Man Langit, yes, may Barangay Bourbon. No, may buntag. Pasensya, mga katropa, kay medyo paos-paos akong tingog ro.
11: Ayaw!
2: Marag, na-appeal ko dito pa-concert, mga katropa, ni Iyas. Di basta-basta. Mga katropa, wala mo ko igong oras nga mapadayon pa sa unahan. Magdungganay, gihapon tayo mga katropa, magkit-anay ta, mga katropa, sa nahibili na akong upat ka-adlaw. Or tulo na lang dahil ka-adlaw, mga katropa, diria sa XFM, mga katropa. Salamat di ay sa to mga hookup stations. Madirisa Gutierrez, dagan salamat sa Metro FM Trento. Kang Mami Rosel o kang Papa Franz sa Metro FM Rosario. O syempre, mga katropa, kang JJ Ella sa Metro FM Bayugan City. Syempre, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News Agusan, sa pagpanguna na sa mong station manager, katropang Ray Sra Vasquez. Sa mong news desk, katropang Limwell Ukay, sa itong mga anchors o reporters, dagan kayong salamat. Sa kong sparring partner karon sa technical department, katropang Yano JC Bial, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kini inyong katropa, CJ Salvan Luy. Kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: FM.
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ka wayan. Saday akong amahan.
2: Wajid ko ka baludong. Agatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
10: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Maudi na ang Crap Gold, bay?
10: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
12: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jimin, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di niyo kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X. F. Hoy, Mitra!
7: Libog ka ba?
6: Oh, nganong naglibog man ka?
7: Unsa ko bilion kanang gapa o panget.
6: Ay, naara na siya imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
7: Exciting!
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Μιχάλης Κατρούπα, αλλά ζητή κατούρζε.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretion, Monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang paggamalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y sose sa kagawasan. Mga katrupo, mayong gabuntag, kanatong tanan sa kinatibukang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katrupa sa tuang tulumanon. Ang programang
0: Bullseye!

0: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Kamusta mga katrupa? Right, adlaw na usab galunes mga katrupa, 22 naman ay katrupa nga, Junji.
1: Oh, pastila ng dali adlaw.
0: Pila na lang po ka adlaw, mag Hulyo na usab, no?
1: Hulyo na.
0: Yeah. Lapas na sa panunga tuga.
1: 22.
0: Tuig.
1: Lunes, so 24. Wala na, pila na lang, murag tulo na lang ka adlaw, no?
0: Bueno mga katrupa. Once again, welcome kamo ning adlaw Lunes, pitsa 22 ning bulan sa Hunyo 2026. Of course, dayri gihapon sa itong tulumanon. Ang programa nga Bulsa ay kami inyong mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celeste Surabascas.
1: O katrupang John J. Librias. Bulsa ay!
0: Bulsa ay! Kutunta alas sa 9 mga katrupa sa itong paraguban. Uban sa mga isyong highlight. Init o angay giyod na itong siren mga katrupa. Aba siyempre, kining atong tulumanon, hatod ginis maayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Mauni ang nagdalas mga produktong tiuna ay garantisado glahutay mga katrupa nga diin ang mga produkto ginapangita gayon no, sa atong mga kagisunan gumikan sa na angko niining kaayuhan sa itong panglawas. Especially ang kining health o kining kabaskog sa mayong panglawas mga katrupa. Usan ini ang gipasigarbo Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nagprotektar o kaha nagproteksyon kini sa atong kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Og naa kay ginaramdam diha og ginabati mga katrupa. Mas maayo sulay gani ning Santon Plus Gold Herbal Capsule no para matagaan ka nagkahupayan ang imong balatian no. Naa kini sa mga butika mga katrupa available ang mga produkto Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Genericam Nationwide. Og nausab sa mga butika mga katrupa dinha sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo Santon Plus Gold Herbal Capsule iya kini sa Yes to Health Incorporated. Usab mga katrupa, ang ato usab tulumanon gipaluyuhan sa Crop Gold Fertilizer. Maugid kini mga katrupa ang ginapangita sa itong mga farmers aron na mas maabagan, matabangan ang mahimong himsog ang atong mga pananom. Kinsa may gusto mananom nga walay harbison o walay bunga, no? Manginahanglan yung tag-healthy nga tanom. So, Crop Gold Fertilizer. Mga gold ka ni katrupa nga, Junji. Masayo kita glito. Nagpasabot rin ko din nga nakamayo, no?
1: Oo, epektibo.
0: Kung sa pananom, Crop Gold mga katrupa.
1: Fertilizer.
0: Fertilizer. Naani sa mga agro-store. Ay, ito's pharmacy, ha?
1: Oo, kay lahi man tong gold sa pharmacy, ha? Mga katrupa, kasi
0: para
1: nawas
0: tao.
1: Sa tao.
0: Tao to.
1: Kini
0: siya, para ni sa mga tanom.
1: Oo, Crop Gold sa tanom ni siya, ha?
0: Muna nga, at tumupaingon sa mga agro-store, no? Ito bang mga baligyanan mga katrupa sa supply sa mga pang-agrikultura. Then, ang ato usab tulad ba doon, gipaluyuhan kita sa mayong kabubuton usab sa Agusan Lending Corporation. Mga katrupa, sila nag-offer sa pautang. Katong mga nanginahanglan o kwarta, gumikan kay gustong magnegosyo o kahan ay gustong kanang ipinance mga katrupa. Di aning Agusan Lending Corporation. Mas nindot ni kay walay hasol ubos ang interest. Muhatag pa gyud sila credit mga katrupa unya flexible pa ang terms niini. Ang mga gi-offer nila para maka-loan kamo mga katrupa mauning salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan o kining real estate loan. Aning mga katrupa i-avail kini dali ra man sila tuuron. Diri San Francisco mga katrupa, naaaran na sila sa atbang sa San Francisco Gymnasium. Makita mo po ng pangalan silang opisina. Niyade sa may Bayugan City, naapo na mga katrupa sa Purok 3 Almasiga Street. Bayugan, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Oh, simple na turon mga katropa.
1: Basta makaabot mo dias bus terminal mga katropa, makita niyo nang dagat bangay ng gasoline station, mauna
0: na. Gasoline station, mauna na.
1: Mauna na siya mga katropa.
0: Simple as that.
1: Simple region kayo.
0: Nala, tana mga tuna tang mga utang ta. Nag-duty pa mga tadari ah. Dali ah, pagtuyok itong orasan mga katropa, no?
1: Dali, ragyan kayo.
0: Bueno, lano kong kusog, inyong madungog mga katropa sa mga Sibyaan, of course, sa itong partner stations, ang Metro FM Agusan, diya sa may Bayugan City, mga katropa.
1: Meragi ni katropang GGLA Gomez, good morning!
0: Darisam sa may Prosperidad.
1: Meragi ni katropang Karen Luzano o si Dong Rodel Tikson, good morning!
0: Good morning! Metro FM San Francisco.
1: Pinagi ni katropang John Lee Kiam Hot, maing buntag.
0: Good morning, what's up? Dito sa my Metro FM Rosario.
1: Pinagi ni katropang Chel Montañez o si Papa Franz, mayong morning.
0: Mayong morning. Yeah, dito sa mga katropa sa Metro FM Trinto.
1: Pinagi ni katropang Attorney Risa Gutierrez, mayong buntag, Trinto Hanon.
0: Yan. Okay, inyo sa makita mga katropa itong live. There is Facebook, abli lamang atong page, no? XFM 91.3 San Francisco. Awasan din ang mga katropa, XFM San Francisco 91.3 o ang XFM 95.7 Bayugan City. So, mani itong mga Facebook pages.
1: Mga katropa.
0: Yes, sa YouTube usam, XFM San Francisco. Ablihanin nyo na mga katropa para magkadungganay o magkakita ay kita. Alas 7.23 na sa tungkurasan mga katropa. Mo break una kita, kapi-kapi sa mga katropa sa Santon Blasco Pemex para lami anong healthy ang atong pagpangapi. Bali kami human sa pahinomdom. Stand by.
2: Bullseye!
3: XFM.
2: XFM.
4: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot ore nimo, gahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa
14: mga butika.
15: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta nakaturbo.
17: Turbo food supplement for me.
18: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
18: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Bullseye.
1: Bueno, mga katrupa, dura kita'y ala 7:30 na sa itong orasan. Og kilinga bahin sa itong orasan, mga katrupa, getod Chris Mayo nga kabubuton. Okay, sa Vision X Plus of Jail Capsule. Mga katrupa, ang Vision X Plus of Jail Capsule intended alang specialized sa mata nga dunay problema. O na nga tinguha, just in case, og hanap imong pananaw, mga katrupa, mas maayo at usang sigurohon kung ang problema ba yun sa imong mata, mata ba yun? Kaya na ay mga tendensi nga maghanap ang mata, pero dili di ay gikas mata. Yeah, usan ini maoning sobra kataas ang sugar sa dugo, mga katrupa, usan na nga maghanap. Ang maayo unahon pag-cure niya na kining sugar sa lawas. Kay kung mata lang, mga katrupa, pinakamaayo ang Vision X Plus of Gel Capsule. No? Perfect. Mauna nga siguro agyod kung unsa gyud problema sa mata. Kumbaga, mag-check up sa. No? Kay para masayran kung mata ba gyud ang nahimong problema. Okay? Vision X Plus sa Softgel Capsule, mapalit nis mga butika nga doon sa inyong dapit, mga katrupa, o kadiri sa itong Sibian, na akini sa second floor Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, manimbaya una kita, katrupa, nga Junji, sa itong mga kagisunan.
2: Ito ning panglilio ni, maraga ubay-ubay na ning mga nag-visit siguro.
1: Kumusta mo din ha, mga katrupa, ning higayuna? Hinaot lang tanga na amos mayong panglawas.
2: Oy, mara magyud ato ang iampo sa ato ang mga followers, no, mga listeners, no.
1: Of course, luyos tanan sa hakit sa kinabuhi.
2: Tinuod, no.
1: Antos antos lang ta, kamao lang ta mo antos, mga katrupa, at the same time ampo ta sa atong labaw makagagahom. Kay wala magyulain magpaligo nato og maghatag sa kining giya. Kini man kung guidance, katrupa, nga Junji, usa na ka importante nga dapat natay giya o guidance. Kay bisan sa una tog paningkamot, katrupa, nga Junji, kung ato lang kabubut on gyud,
2: dili gyud mo kitay mahimo.
1: Wala ay perfecto niya na. Always ask guidance, oh, from our almighty Father. Now, kana may pinakanindot, no? Mao nang magiging buutan lang ta.
2: Kana mao ra gyud na abi, no. Kining tinuod gyud ni bitaw, katropa, kay bitaw mapakita na lang gyud tag mga dako bi kay mga lesson learn makuha nato ning kapapel ni rini.
1: Oy, oo, oh, naman
2: gumikan sa iyang pagkamapailubon, pagka-humble, nahimo na gyud hinuong inila.
1: Daghiwa kasamot, katrupang Junji, mauna nga gumikan ang atong mga kagisunan, wala magkasabot nga ano ang tao gadagsang mabot sa puntos pangunahon na sa pag-BIBI.
2: Ano mo gani?
1: Pero pipila lang ni ang wala kasabot.

0: Bot.
1: Rest ani nakasabot sa sitwasyon.
0: Ato nang isgutan taw taon ato sang itimbaya kini ato mga suki nga nagtan-aw na karong panahona.
1: Aha.
0: Kinsa man ni sila di adres si Katrupang Lina Pataho. Good morning.
1: Oy, good morning Katrupang Lina si Pataho. Mayong morning ha.
0: Di adres si Attorney Doris May Altisen. Good morning.
1: Good morning Attorney.
0: Oh, rise and shine mga Katrupa. Shout out all your avid listeners. Thank you very much Katrupang Dures.
1: Kumusta naman si Katrupang Pandores?
0: Always, kung ano siya, kining energetic, beautiful, of course, sa pa? Sige, good morning.
1: Good morning, ha?
0: Dores, no?
1: Good morning po kang Gina Nagunuan. Mayong buntag katropang Junji, katropang Garia. Shout out sa tanang na Minaw, Surigyo. Nagtanaw, may karoon og live, ha?
0: Oy, good morning.
1: Salamat kayo, Sherdan. Thank you, ha?
0: Dapat si Katrupang Dimer Patagog Senior.
1: Good morning, Sir Junji. Good morning, ha.
0: Niingon si Katrupang Dures, yes, tinuod gayod ng Visionix kay mitray gud ko ana kay ang akong mata, tulo na gyud ang grado, taas-taas na gyud.
1: Bing taas sa bas grado.
0: Since paggamit nako ana, mitinaw na gyud tan-aw ng akong mitinaw na gyud. Taon, ako nga pananaw. Thank you. Yes to help. Katrupang Dures. Thank you sa pag-share sa resulta sa yes to health nga produkto ang Visionix Plus of Gel Capsule. Mga katrupa, anin eh. Salamat Katrupang Dures. Nagsaysay siya sa
1: yahapong
0: kamaayo sa Visionix.
1: So, epektibo para niya.
0: Even ako Katrupang Junji, no, ako po, i-share po na ako. Unsay ito mo. Akong ano mga katrupa, kanang nag-Visionix ko, unya kini laging di magdito mapugnan katrupang Junji kada bitaw sige ta og basa usa nang og di na magapahulay mapiktahan atong mata. Now nahitabo mga katrupa naggamit gyud og antipara, so ang antipara nako na ni grado. Sa dihang mibalik og take og Visionix katrupang Junji, matinga naman kung anong naman ni akong mata nga mulabad naman miskin nag Visionix ko. Ang resulta day katrupang Junji, kaya naman kung imong mata, pag dili mo haom sa grado,
1: agay,
0: mulaban. Subot pasabot, gitang-tang na kung akong kining antipara.
1: Antipara.
0: Oo. Subot pasabot, wala na siya nagka-align kay... sa wala pa ko nag-Visionix, Katrupang Junji, ang antipara na ko, taas o grado.
1: Oo.
0: Di, yung artasa. Kaya sakto-sakto ba nga na yung grado? Karon kay nag-Visionix ko, normally, balik to siya sa iyang saktong pananaw. Oo. Ano nga kung murag dili na siya kampante nga mag-antipara ko. So naiusahay Katrupang Junji, kwaon akong antipara. Mauna magbasa-basa na ako nga wala antipara kay dili naman siya mohaom kay nibalik man siya sa iyang kanabang katinaw sa pagpananaw.
1: Sama tong kaniadtong nga wapay antipara.
0: Correct. Nganong nigamit ko antipara? Nigamit ko kay kanabang kanunay ko magbasa bitaw. Unya mo luha ang akong mata. Luha kay over na siguro. So hantun nga magsige ni ko antipara. Now, nahuna-una po na ako nga mag-Visionix ko. Pag Visionix ako, ibalik niya sa katungkanhin na ako nga pananaw. Diri na muhaom siya ko antipara kay nibalik naman.
1: Balik, okay. Sige naman kay inom.
0: So ang buhaton ako, tanggalon ako antipara. Mao tayo kong gamitan.
1: Mao. Ano ang nahitabo baga katropa?
0: Correct. Ganun nag-antipara man ko karon. Of course, kay nagtanaw ko sa mga kining sani, mga updates at mga balita, no? Lisod man kayo og kanabang sobra sa tutok bitaw kanang magpundo.
1: Labi nag magabi eh. Kani ba gid malika yan, ba? Magkubi-kubi sa cellphone.
0: Correct.
1: Isa pero, na makadaot.
0: Pero wala ko mag sanay tawag mag onboard or mag duty sa broadcast karon. Tanggalon ako akong kanay.
1: Eyeglass. Lahira.
0: Okay. Wala may di man ko mag-press off sigig tutok. So inga na mga katrupa, mas maayo ang Visionix na siya. Katrupang Dures na nag-share. Thank you very much Katrupang Dures.
1: Salamat ha Katrupang Dures Mi Anderson.
0: Dapat si Katrupang Day Chavez. Good morning Sir Junji Sir Ray.
1: Di harapitas by Alegria. Bayong buntag diha ninyo ha, taga Alegria.
0: Si Katrupang White Chicken, hairaman to.
1: White Chicken, good morning.
0: Hairaman to siya. Despika sa katropang nga, Junji. Dias sa katropang nga, Gina Santos na gunuan.
1: Ya, si Didin Pataho. Good morning po nimo, katropang Didin. Aminaw sila karon si Didin Pataho.
0: Good morning, katropang nga, Didin.
1: Nagkantaw sila karon na panahon na mga katropa. Unya, kang Wilma Joaquin Pod, mayong pagpaminaw. Unya, kang Jisin Kanikon Pataho.
0: Good morning.
1: Good morning. Unya, kang Rince Lee Pataho. Vince?
0: Vince
1: Lee Pataho. Naayong pagpaminaw, kang Ginaline Arcio Amaro, kang Washington Girado. Hirado.
0: Thank you so much,
1: ayong katropang. Ayong pagpaminaw, ninyong tanan.
0: Pag-share, katropang Gina Santos na gunuan. Ka-share siya.
1: Siyempre, ayaw mo kalimot ba, katropa, i-follow niya, i-share na lang po ninyo, ha?
0: Yan. Thank you very much. Duna kita, alas 7:39 sa Tungrasan. Unya, good morning, usab. Okay nila ni katropang, nag-like din si katropang Puting Manok, Giovanni Balazuela, Ayanuha, good morning.
1: Good morning.
0: Apple Dayap Tabat Taasan, good morning. Aydalin, good morning. Vanessa Klasagay, good morning. Nimitz Tagod, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Tata Libradilla, good morning. Di apod si katropang Ginaline Arcia Amaro, do Bre... Jisin Kanikon Pataho, Aning Liliba, good morning.
1: Good morning.
0: Ang uban din, nabasa naman na to. Sige, thank you so much. Good morning ni mo diha, boy. Tristan Yatgulay,
1: good morning.
0: Good morning,
1: boy.
0: Di si katropang Tristan Yatgulay.
1: Good morning, boy.
0: Good morning, thank you sa
1: pag-iusap,
0: no? So, mga katropa, balikan lang yapo na to, ha? Mubali kami, magpahinomdom sa ta, alas 7:40 na sa itong orasan.
1: Good morning, ha?
0: Sa itong pagpahinomdom, kamudiha, morang yapon, kapi-kapi mo diha para healthy ng atong kalawasan.
1: Siyempre.
0: Mga katropa, balik kami, humas pahinomdom.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
5: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Dili man natin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Nung nagbuwan akong mata, kung ako Vision X. Itong wapak ko gagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at lang kita sa itong produkto nga, makaalibin sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, mga katrupa, doon kita ala City 46 is. Of course, kining bahin. Okay, tutkili ka nato usam sa Premium D3 Softgel Capsule. Premium D3 Softgel Capsule, mga katrupa, alang sa lawas nga nagluya. Magapaligon sa kabukugan, kay doon na kini Vitamin D3. Ang Vitamin D3, mga katrupa, usana, nagtabang sa ato mga kagisunan nga magpaligon, no? Paligonon gyud ang kabukugan. Nabutuban nga dalira manakit ang kalawasan, gumikan di ay kay ang sitwasyon sa itong kabukugan katrupa nga Junji. Medyo sa kuan pa gabog-gabog na.
2: Maligyan.
1: Premium D3 Subject Capsule, mga katrupa, nagapaligon sa panglawas o kabukugan. Good morning, Katrupang Larry, Tikson, Mangadlaw.
2: Hoy, Katrupang Larry. Good morning.
1: Ingon siya nga, good morning, Katrupang Ray, Katrupang Junji. Ana man pod na Paris na ay makasabot o na ay dili makasabot. Pero kanang kamatayo ni MVP rin ni Daghay makasabot kaysa wala makasabot, gamay ra sila.
2: Oh,
1: that's right. Mani akong giingon, Katrupang Larry.
2: Good morning, Katrupang Larry.
1: Good morning, Nimo Dia. Adias, Katrupang Ading Grace Dapan. Good morning, Nimo Dia, ma'am. Thank you so much. So, mga Katrupa, alas 7:48, diri kuno tas pagisgot sa kining sitwasyon ni MVP
2: Rene, no?
1: Rene Batalbonia. Okay. Karong Miyerkules.
2: Miyerkules, tama.
1: Hatod na ni siya sa katapusang kapahulayan, Katrupang Junji.
2: Mapahilo na na ganyan siya.
1: Dihan ni sa may Labnig.
2: Barangay
1: Labnig sa Talakugon. Siya ang pinakauna.
2: Mulagi, no? Itong
1: ilubong dihang dapita. Okay. Mamani ang binyo sa katong ipahigayon nga Archer. Sa palarong pambansa. Niya, Katrupang Junji,
2: himuon dahito o mo dito himuon o koan.
1: Nagkaplano na po din ha, nga himuon o bagong
2: cemetery
1: sa kining Talakugon.
2: Oo.
1: So, natungnan po din noon.
2: Pastilan.
1: Nga, arag kami ning pool, no? What I mean, ang sinyalis ba?
2: Oo, gani, no? Bago pa na aprobahan ang ordinan sa ana, bahin ang kanang cemetery nga kanagyo himuon o cemetery bali.
1: Oo. Niya, karon kay doon na may padula sa palarong pambansa while wala pa na siya sugde.
2: Gigamit lang sa bali.
1: Gigamit sa dulaanan nga katong, saan to, archery?
2: Oo, muragbo man siguro na.
1: Kanang dula.
2: Dula, oo.
1: Hindi, wala damha di ay nga siya di ang una diha nga
2: Ilubong. Pastila.
1: Mabutang. No? So, pitsa 24 mga katrupa. Dunay misas buntang ipahigayon. Sunod-sunod na dayo na.
2: Largo na dayo na. Murag kinahaas, murag sayo-sayuhan man siguro ng kuwanan, no? Tas ang misa na siguro, ang lubong. Sa bagkaha na.
1: Normal. Nanay lihok niya na. Siya itipas buntang.
2: Okay, kuwanan natin.
1: Okay. ang movement na mga katurupa, sayod man tanga.
2: Nah, pintim.
1: Grabe. Mga tao. Puno.
2: Grabe, magani mga tao, magpila, magani ka na samot, nagkatapusan yung lubong, anak, penting tawa na.
1: Mura po lagi, palarong pambansa.
2: Oo, grabe yun, pastilan. Makahinomdom ka, no? Mura bitaw, o katong pala, kinomdom, katong palaro, bitaw, katropa garinga.
1: Ang gym.
2: Pag schedule na gani ang ilahang dula, alas 10 pa, kintay ang dula nila una.
1: Ang gym, suwak na.
2: Suwak na. Alas 10 pa na, tao pa yung mga pila, mura yung anak yun.
1: Grabe lagi. Ang kininga bata ni... di magyuna to makuha ng mga tuo-tuo, no? Pero makaingon ta ba nga dunay tilimadon nga nagkuha sa iya ba?
2: Lahi gyud ka tropa ang iyahang kuan karon. Oy, gi halos gi panulti na tuman?
1: Oo. Nya. Ang mga sahin ba? Ang pagdugok niya mga tropa mura pug palarong pambansa. Nga naman.
2: Dali man ka magpila.
1: Dili ra magyud kung Pilipinas ra ang gaduyog mga tropa. Pati ba ito sa gawa sa ganasod nga na yung mga Pilipino?
2: Oo, kay gani.
1: Even ang mga OFWs.
2: Grabe ang pagsimpatiya sa iya. Uy,
1: kining mga dili lang OFWs, katong mga migrants ito mga katrupa, nakisimpatiya.
2: Mo gani, no?
1: Oo.
2: Ya, kanang pila lang daan katropa, diligod na Agusan del Sur lang. Kanang nagpila?
1: Oo. Oh.
2: Mix na nanay Cotabato, nanay Dabao, Digos, mga Cagayan, tanan ba?
1: Oh, kanang nagana di ang nagpila di sa
2: kining nag
1: sa gym.
2: Sa gym sa Talakugon mga katropa mo ni ang gi isgota nato.
1: Anya, katong mga pulong mga katropa nga ilang ka problema ma kay by John provided na
2: ko makalingkawas na tas kalisod.
1: Oh.
2: Kanang ang daan nga mga meaning kahulugan.
1: Tinuod
2: man gyud.
1: Iyang ginikanan provided.
2: Provided man gyud tanan tanawa karon gud ang hitabo gud.
1: Pero wow lagi na.
2: Kinabuhi lagi no.
1: Ang baalos pod. What I mean ang sakripisyo mag-us sa bata.
2: Mao gud kana gyud oi.
1: Ang sakripisyo pa kay mao na ang tao masakitan sa nakasabot ha.
2: Mao gud oo.
1: Okay, dunay maingon nga naunsa naman yung mga tao mag nangabuang. Puri atong teacher nga nag-ingon bitaw.
2: Oo, mao.
1: Untaon kung wala ninyo masabti kana mga katrupa nga panghitabo. Nganong ginadugok na sa mga tao gumikan kay daghan ang makarelate sa kinabuhing.
2: Kinabuhi niya. Oo nga.
1: Kinabuhing paningkamot. Paningkamot man
2: eh. Oo. Ang gud ni. Panungpad yun nga.
1: Paningkamot katrupang junje nga naa na unta apan naudlot.
2: Naudlot. Oo, tinood yun.
1: Oo. Kaya gano'n man, katong bataha, very potential to.
2: Ay, oo.
1: Laliman ka nga, sa iyang kinabuhi, gikan sa pagsunod na yung dula-dula sa basketball, gikan sa purok,
2: gikan sa
1: nasikat, hangtod na sa munisipyo, nadala sa Governor's Cup, maunang nakalukso paingon dito sa
2: Ateneo.
1: Ateneo. Gumikan kay dunay trend. Sayang kamaayo sa padula, potential siya. Dunay mga gani. Sa nasayra na to, dunay 30 ka mga eskulahan nga gusto makuha niya.
2: Oo, makuha saya ha?
1: Oo.
2: Niya, naisahan sila sa ang kanang kuan kanang 29 na isahan sa coach nga si Coach Jess kay ang gihimo sa ni Coach Jess gikuha manggod niya ang manghod mo nang pagkabalo ni kuan ni Rininga Duhami nadaan biya sa iyang utok nga iyag yung alsahon ang iyang mga pamilya di pag ingon sa Ateneo nga kuan ang iyang manghod di largo sag sige oh motong Ateneo dayon ang duha mingan ding hitabuan ni nila
1: di amay komentos ka trupang duri sa tumbasahon
2: sige
1: I may not know personally about Rene but he touched not only a thousands of people but millions of Filipino people because same sa tuang anaay mga pangandoy kinabuhi even sa kalisod kinabuhi batan-on nga naay dakong pangandoy sa kinabuhi not only for himself but especially to his family. Mauni ang pinaka
2: ano,
1: kana bang dili ba kasarili? Mauni ang nakatandog sa mga Pilipino
2: sa iya ha.
1: Sayang pagkabatan-on dunay paningkamot nga dili makasarili
2: kana.
1: Always mama pamilya. Gani itong ako na interview iyang papa. Pag mag-father's day na kuno mukuan gyud na siya mutawag na siyang papa. Niya og makauli ito mag makigbanding gito
2: mo nga na gani ang iyang kuan iyang papel
1: iyang kwarta gitipid tipid iyang kwarta pero makauli galante siyang pamilya
2: grabe
1: bahay
2: grabe gid siya no grabe kuan gid ta siya
1: mo nang balihibo
2: ani gani katropa no grabe gani kadto lang da ang isa pud nga naka pa-viral gyud sa iya katong gipang tagaan na silag sapatos sa gym nakainumdum ka nakakuan ka ng video nga gipang tagaan silag sapatos niingon gyud siya nga kanang mangita kog sukod sa kuang manghud nga sapatos.
1: Manghud gahapon.
2: Laliman ka sa iya gihatag ha ang sapatos.
1: Oh.
2: Pero mas concern niya ang katong iyang manghud kaysa iya ha.
1: Oh.
2: Kay mo rag nabot ang sayo na ba nga apiminti naman ko naay sapatos kay naka-posisyon naman ko.
1: Dili ba ito siya kay na magulangan?
2: Oh, dili.
1: Napay ang magulang,
2: napay,
1: no? Pero
2: ay magulang niya.
1: Always niya ginakuha ng iyang pamilya.
2: Oo, grabe yun.
1: Grabe.
2: Basta, makaingon yun ang adili yun, makasarili siya nga
1: Batanon. Pagkatao. Atong tiwaso ning kuminto ni Katrupang Dores Pangandoy sa kinabuhi. Because same sa tuwa nga na ay mga pangandoy sa kinabuhi, even sa kalisod sa kinabuhi, batanon nga na ay dakong pangandoy sa kinabuhi, not only for himself, but especially to his family. Rene is just not only an athlete, but a good son. a good friend, not just only in court, but inside and outside, and a person who believes in God's power.
2: No.
1: A child who believes that poverty can kill your dreams. Uh-huh. That's why many of us love and admire him. Kay makarelate jud ta nga susama sa iyaha.
2: Mao.
1: His humbleness give us insights nga bisan unsa atong maabot, dili jud ta angay manghinambog.
2: Mao.
1: Very phenomenon ang nahitabo. First time in history nga naay athlete nga gitagaan og salut. Same as a hero.
2: Grabe yan eh.
1: May justice prevail. Rest and pass our MVP rin eh. Okay? Sakto, tumpak ka katrupang tourism eh. No?
2: Wow.
1: Takto good. Maimuntag mga katrupa, kanang kamatayon sa sikat na kanong batanon sa Talakugon, murag atbang sa sikat nga palarong pangbansang Pilipinas.
2: Mao gyud da. Ingaan na gyud ang nahitabo. Oh, kung unsa kadaghan tong mga tao sa palaro katropang raid?
1: Mao gyud.
2: Oh, mas maayo pagay tong katong sa palaro kay bulag-bulag pang mga tao adto. Pero kini karon nag-usa ra gyud sa usa ka gym gyud. Dali man ka nga patang luoya sa atong mga pulis, atong mga BFP kay halos uyugo na gud ang pultahan sa gym.
1: Oh.
2: Grabe
1: gusto nang mo tao gyud magkuha ng tao.
2: Grabe gyud.
1: Lagyo pa man gud agi ka ng mga tao katropang raid.
2: Mao nang
1: ni halos di na magpapugong baki
2: tungod sa kalayo.
1: Layo pa nga gusto lang nila masilayan, no?
2: Ay nagbiyahe tag 8 hours.
1: Mao gani.
2: Oh, grabe gyud. Kaingong mga usa mo gyud na aning tawhan na oy.
1: Mangita adap tag ko Andre Besa. Actually nang interview ko.
2: Oo.
1: Kailab ang basahon ka jud ha.
2: Oo.
1: Nulit tong Alan gumiit. Bisag sa iyang kamatayon, kaayuhan kayod sa iyang pamilya ang iyang gilantaw. Fly high, dudong rin. Okay. Na yung mga naghatag na to, diri og komento. Comment ko na mo, be.
2: Oo.
1: Actually, nag-interview ko sa field. Katong Miyagi, katrupang Junji. Ano pangutana? Taga-asa ka. Ang tao ba nga kung pangutana? Taga-asa ka. Naiuban ba yung Dabaw, na itaga Talakugon. Naingon na yung ko nga, kanang kaila ba kaanin niya?
2: Mm-hmm.
1: Naiuban ba yung kaila? Maayong bata na siya.
2: Mm-hmm.
1: So, good to know nga kaila.
2: Oo, kaila. Oo.
1: So, but masabot pwede mga idol.
2: Oo.
1: Now, naiuban nga wala kaila.
2: Mm-hmm.
1: Just like sa inyo din ha.
2: Mm-hmm.
1: Nakisimpatiya ba mo? Niadto mo rin to. Ang pangutan ako sa mahinungdan. Di ba ninyo na kaila?
2: Oo.
1: Kasi ganun ako nasayaran ka trupang Junji. Actually, gusto sila nga kadang makakita lang yun.
2: Mao.
1: Kay una, natandog na ikaturupang Junji.
2: Oo, lagi gani, no?
1: Sa istorya sa itong kinabuhi, kay kita manggod kadaghanan katrupa, kasagara na ito naningkamot na nga maangat ang itong kinabuhi. Kinisirin eh.
2: Oo, maupod.
1: Ang istorya sa iyang kinabuhi, more on pag-ahos pamilya. Pamilya.
2: Masubaybayan ba? Masubaybayan gid pagayo.
1: Naamalay mga puti juice na yung mga videos, mailan ni mo nga dulo siya yung mama unya nang muuli.
2: Mm.
1: Katugan din karon ha. Niuli. Tuwa ang eskwelahan ni mental.
2: Lagi nag brigada.
1: Niya pres brigada.
2: Niya ni pasalig dito nga by 5 years makadonate na siya og katong mga computer lagi.
1: Kuyo man ni bata kay.
2: Oo.
1: Ang kasagari mga ulit siyang balay, ingkod ka rito. Lakaw-lakaw sa mga barkada.
2: Oo, anak ba ya?
1: Hindi, mag-inom ang uban ng mga athletes. No? Pero, more on, kung makauli ka sa balay, pagkawin ka, magpa-relax ka. Pero siya,
2: lahi.
1: Ning ulit sa balay, mulargahin ang atin niyo. Yan ito pag eskulahan ng brigada. Na mental ito katrupang Junji.
2: Lagi? Grabe yun.
1: Katalag siya on. Hindi, sa iyang pagbiya, katrupa, sa iyang pagbiya, sa iyang panimalay, kaya niya ito nag-Manila, giyatod sa mama, very sentimental ang ilang
2: itabo. Grabe yun daw. Ang lakaw nila katropa, o na ba ito, nga ako, nagkuha silang ATM. Nag-open account, ATM. Katong BPI. Kaya inigtuan na daw siya sa Manila, naaman daw kuno'y 40 mil nga allowance nila, mo na gitong giingon niya ang 30 sa iyang mama, sa iyang pamilya, o ang G sa iyang kaugalingon.
1: Gamay na
2: lang. Mo na itong na-open ang, nag-open sila og ATM.
1: Oh. Pero, ingon siya nga, bahala na kaya sa imong usaon ni Mana.
2: Usaon ni mo.
1: Maura ni ako. Pero wala nagpasabot, nga katong iya, iya ka pong kitaguan.
2: Oo, nagani.
1: Ang iya ka pong kitaguan.
2: Iya ka pong kitaguan. Kaya para na po ma, grabe yun.
1: Manang mga katrupa, sa mga nagsubaybay, very touching, no? ang wala lang makasabot, ang gitanaw lamang wingon nga nga, unsa na ng mga tao, buang naman ng tao, malayman ka, kisa itong maisturuha to, wala lang niya masabte. No? Actually, kung imong i-relate ang imong kinabuhi daw sa mga kanga, gusto ni mong iahakon ang pamilya.
2: Imong pamilya.
1: It's a matter of motivation nga, nga bisag unsa kalisod. Dili din na, dili din ingin na
2: babag.
1: Ang atong oras, lapas sa tanin atong sermon.
2: Sige, kaya ito ginihisgutan.
1: Balikan na ito ng mga katrupa. Okay, dili nang moingon ta ba nga, nga buang naman ni mga tao. Sa kadaghanan sa tao, buangan ka. Mabot na maglagot ko magunahuna itong maestro.
2: Oh, principal man daw itong...
1: Principal to?
2: Kulungo. Oh, principal daw to.
1: Sa diin na lang. Ay, ito lang maginagkulong. Nasuko ka katropang yun, Jay?
2: Wala.
1: Ah, wala di ay. Wala. Balik rin mga katropa. Human nito itong pinamdom atong orasan na alas 8:02 na sa atong orasan.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Kuring kinsa imong idol?
5: Si ano si Iggy?
4: Schwarzenegger?
5: Ano? Si Schwarzenegger?
4: Iggy, unsa spelling daw bi?
5: Ay kwan bitaw si Chitli man. Ako ay idol.
4: Si Chitli na pwede mong idol?
5: Oh, si Chitli na ko ay idol.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.